kansa domin hajjin bankwana ya ta ce mana ita da zarafin nisa'i wasta su bihin na khaira a hantar mahunna bai amanacin layi wasta halattun huruja wanda bi kalmacin layi ita da zarafin nisa'i wasta su bihin na khaira imam na bisa'i da kuma awadu mata da su da ribataccen yaƙi wanda aka coshe yaƙi dai suke in aka ɗauko ka ta aka kawo maka ita ba ta da ikon za ta je gurin wanda suka kawo maka ita sai da izinin ka ko me ya faru komai na ta ya kuma wuyan ka to kaza mutumin kirki ka taimake ta kamar yadda annabi sai ya ɗaura mana duk kuma ce mana an halicce ta ne da ƙashin haƙarƙari na sama shi ba kan tarewa wanda sa da kalifa Allah da kansa yana cewa da mu tunda annabi sai ce ba a yi ta ƙashin din duniya ba gaba da waka ta takata kaga shi na ƙarƙari a ma'anar wannan jawo ta za ka dinga a ce kana baranta mata kana rarrashin ta kuma duk abin da ta shinta kuma ka yi nawa ta ce ka ɗauka ƙaramin aikin da ta yi kuma yadda mumini ya ɗau Allah haka mace ta ɗau mijinta cewa ba abin da zai gargaɗi Allah to matar kamata ta ɗauka ba abin da zai gargaɗe ka da ba ta shinta ko taimaka kan ka jarumta iya imanin ta kenan imanta wanda za ka iya ka rarrashe ta kuma

farfadiya a Najeriya. Masu ruwa da tsaki na ci gaba da jan hankalin matasa kan muhimmancin shiga harkokin siyasa. Gwamnatin tarayya ta gargaɗi ne, wato ta yi gargaɗi mai tsauri kan 'yan kungiyar da suka kasa cika sharuɗɗan da aka ba su. Daga ƙasashen ƙetare ana ci gaba da nuna adalci.

sadaukarwarsa da jajircewarsa da suka sa aka amince da ranar June 12 a matsayin ranar demokradiyya. A cewar sa, tunawa da ranar demokradiyya hanya ce da ta dace don nuna girmamawa ga waɗanda suka yi aiki tukuru wajen tabbatuwar tsarin demokradiyya da cigaban ƙasa tare da gabatar da bukukuwa domin cigaban demokradiyya a Najeriya. Akwai ya kuma ce bikin zai ba gwamnatin tarayya damar nuna nasarorin da ta samu tare da ƙara tabbatar da jajircewarta wajen bin tsarin demokradiyya, ƙarfafa cibiyoyi da cigaban ƙasa. Ya bayyana cewa gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu za ta yi amfani da wannan lokaci wajen nuna cigaban da aka samu wajen ƙarfafa demokradiyya, gina cibiyoyi da aiwatar da sauye-sauye duk da ƙalubalen zamantakewa da tattalin arziki da ake fuskanta. Tuwanan kuma masu ruwa da tsakiya ke fafutukar garin matasa sun ƙara shiga cikin harkokin siyasa da shugabanci, sun bayyana damuwa kan yadda ake ƙara wari matasa daga shiga matakan yanke shawara a faɗin yammacin Afirka. Suna gargaɗin cewa hakan na haifar da rashin gamsuwa da kuma raunana cibiyoyin demokuraɗiyya a yankin. Masu ruwa da tsaki sun bayyana wannan damuwa ne a jiya Talata a babban birnin tarayya Abuja yayin taron Next Gen Initiative na shekarar 2026, inda suka buƙaci matasa su ɗauki mataki mai ƙarfi su shiga tsarin demokuraɗiyya maimakon zaman gefe. A cikin jawabinsa, daraktan NDI na ƙasa Francis Madugu ya buƙaci matasa su ƙara shiga harkokin siyasa da shugabanci maimakon zama a gefe suna kallo. Madugu ya ce duk da cewa wasu matasa na ganin ba su da damar shiga siyasa kamar yadda tsofaffin shugabannin Afirka suka samu, amma shiga cikin harkokin gwamnati shi ne hanyar samun tasiri da shugabanci. Ya bayyana cewa dabarun fafutuka da hanyoyin shiga al'umma suna da matuƙar muhimmanci ga matasa da ke son tasiri a harkokin mulki da tsara manufofin gwamnati. A cewar sa, matasa dole su kasance masu bin al'amura, su shiga cikin ayyuka, kuma su yi amfani da damar da ake da ita wajen tsarawa da yanke shawara. Mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shettima ya buƙaci gwamnatocin jihohi su gaggauta aiwatar da sauye-sauyen sauƙaƙa kasuwanci ƙarƙashin shirin bankin duniya na dala miliyan 750 mai suna Saviyar. Yana mai cewa cikakken tsarin aiwatar da shirin na da matuƙar muhimmanci wajen jawo masu zuba jari da haɓaka tattalin arziki da inganta rayuwar jama'a. Shettima ya kuma umarci darakta janar na majalisar shugaban ƙasa kan inganta muhallin kasuwanci Zara Mustapha Audu da ta fara ƙoƙarin neman ƙarin wa'adin shekara guda domin baiwa jihohin da ke cikin shirin damar cin gajiyar damar da ke cikinsa gaba ɗaya. Ya yi wannan jawabi ne a taron masu ruwa da tsaki kan yadda za a inganta aiwatar da shirin Saviyar da aka gudanar a fadar shugaban ƙasa da ke Abuja. Ya ce cikakken tsarin aiwatar da shirin na Saviyar zai samar da ingantaccen yanayin kasuwanci mai tsari da gaskiya, wanda zai jawo masu zuba jari daga cikin gida da waje, sannan ya ƙarfafa amincewar 'yan kasuwa masu zaman kansu tare da rage tsadar kasuwanci. A cewar sanarwar da mai taimaka wa shugaban ƙasa ya kan yaɗa labarai a ofishin mataimakin shugaban ƙasa Stanley Ankocha, Shettima ya ce shirin zai kuma faɗaɗa ababen more rayuwa na zamani da na zahiri, inganta damar samun filaye da tsarin shari'ar kasuwanci tare da ƙara ƙarfin gasa tsakanin jihohi. Gwamnan jihar Kebbi Nasir Idris ya bayyana aniyar kafa kwamitin da zai duba tsarin albashin malaman makarantun firamare a faɗin jihar. Yana mai tabbatar da cewa gwamnatinsa na ƙoƙarin inganta walwalar malamai tare da tabbatar da cikakken aiwatar da mafi ƙarancin albashi. Gwamnan ya bayyana haka ne a ranar Talata yayin wani taron tattaunawa da malaman firamare, shugabannin ma'aikatan ilimi da shugabannin ƙananan hukumomi da sauran masu ruwa da tsaki da aka gudanar a fadar gwamnati da ke birnin Kebbi. Idris ya ce za a bayar wa kwamitin wa'adin kwanaki 30 domin gabatar da rahoto da shawarwari kan matsalolin albashi da walwalar malamai. Ya kuma tabbatar wa malamai cewa za a saurari ƙorafinsu cikin gaggawa. Yana mai cewa gwamnatinsa za ta tabbatar da adalci wajen aiwatar da mafi ƙarancin albashi. Ya kuma gargaɗi malamai da su guji barin wasu mutane su yi amfani da su wajen tayar da rikici ko yin abin da zai iya kawo cikas ga nasarorin gwamnatinsa. Cewa ɓangaren tsaro kuwa rundunar 'yan sanda a jihar Sokoto ta samu manyan nasarori a yaƙi da safarar miyagun

wato sa'ar tafiya su a lokutan rana maimakon dare kuma suka kasance cikin shiri da lura a duk tsawon tafiyar su. Ya jaddada cewa tsaro da kare rayuka ya kamata su fi muhimmanci fiye da saukin tafiya ko gaggawar isa wurin da ake son zuwa. A nan kuma majalisar dattawa ta ƙasa ta yi Allah wadai da sace ɗalibai da malamai da aka yi a jihar Oyo, inda ta bayyana lamarin a matsayin mummunan cin fuska ga daraja da kuma kimar ƙasa baki ɗaya. Shugaban

SDF housing program idan suka kasa cike sharuɗan kwangilar da aka ba su. Ministan gidaje da cigaban birane Mutta Ƙara Badarma ya bayyana rashin jin daɗin sa kan jinkirin wasu ayyuka ya rarran gadin duba gidajen da ake ginawa a jihar Katsina. Ya ce duk wani ɗan kwangila da ya bar aiki ko ya kasa kammala shi cikin lokacin da aka amince ba tare da neman ƙarin lokaci a hukumance ba zai fuskanci hukunci mai tsauri. Ya ƙara da cewa dole ne ɗan kwangila su bi dokoki kuma su sanar da ma'aikata.

0: na nuna muhimmancin Amurka ta taimaka wajen samar wa kasarsa garkuwar kariya daga hare-hare ta sama. Rasha ta ce ta kai hare-haren ne a matsayin martani kan hare-haren da Ukraine ta kai mata a baya-bayan nan. To yanzu kuma za mu shiga rahotonmu na hasashen masana yanayi.
1: Alaban hasashen masana yanayi ya bayyana cewa kan wuta damutun bingiwa ko da ne ka zo an fika da dutse da ke jajjigawa da kasanar dukku yadda Allah rana za a iya samu a ma'aunin zafi na 34 kamar na garin Borno da babban birnin tarayya Abuja da Silata da ke jihar Niger yadda Allah rana ake sa ran samu a ma'aunin zafi na 27 Jos da ke jihar Plateau da kuma lafiyan bari-bari da ke jihar Nasarawa. Da Benue wasu ake sa ran samu a ma'aunin zafi na 24 daga kudancin ƙasar nan kuwa Katakol da ke jihar Rivers da kuma Ibadan da ke jihar Oyo da kuma Lagos idan Allah yanayi ake sa ran samu a ma'aunin zafi na 21 idan muka tsallaka ƙasashen ƙetare kuwa Zindar da ke jamhuriyar Nijar da aka rike ƙasar Ghana da Khartoum da ke ƙasar Sudan rana ake sa ran samu a ma'aunin zafi na 45 Dubai da ke a daɗe daren Larabawa rana za a iya samu a ma'aunin zafi na 41 rahoton namu zai ƙarƙare da Madinatul Munawwara da ke Saudi Arabia rana za a iya samu a ma'aunin zafi na 47 mai rahoto Muhammad Lami.
0: Tunde da Muhammad Lamin da wannan rahoto na hasashen masana yanayi. A nan kuma ma'aikatar lafiyar Uganda ta tabbatar da ƙarin mutum 6 da suka kamu da Ebola a jimla yan mutanen da suka kamu sun kai 15. Cikin wata sanarwa a shafin X ma'aikatar lafiyar ta ce mutanen da suka kamu a yanzu na cikin waɗanda suka yi mu'amala da waɗanda a baya suka kamu da cutar. An fara samun babbar cuta a ranar 15 ga watan Mayu sakamakon mutuwar wani dan kwango da aka kwantar a asibiti mai zaman kansa. Duk lokacin kuma aka yi ta samun ƙarin mutane da suka kamu da cutar ciki har da ma'aikatar lafiya. Ma'aikatar lafiyar ta kuma ce tana sa ido kan mutane 668 da ake zargin sun kamu da cutar a wani ɓangare na ƙoƙarin da take na daƙile bazuwar cutar. A gefe guda kuma an sallami mutum 2 da suka warke daga cutar. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce ya zama dole duniya ta kalli yanayin zafin da ake ciki a matsayin wata matsala ta sauyin yanayi a duniya. Hukumar kula da yanayi ta duniya ta ce ana buƙatar a yi shirye-shirye domin tunkarar tasirin yanayin inda ake da yakinin zafin tsananin zafi a watanni masu zuwa. Yanayin na iya haifar da ɗumamar yanayi a sassan duniya. Hakan na faruwa duk shekara 2-7 idan wato inda na ƙarshe ya sanya shekarar 2024 ta zama shekara mafi zafi a tarihi. Kwamitin kasuwancin ƙasa da ƙasa da Majalisar Dokokin Turai ya amince da wata yarjejeniya don cire harajin da aka ƙaƙaba kan wasu kayayyakin Amurka. Hakan muhimmin mataki ne na aiwatar da yarjejeniyar da aka cimma ta Amurka don sassauta rikicin kasuwanci tsakanin Amurka.

kawo ƙarshen labarin nan nan safiya sai dai kafin mu sallama ga tushen neman kan labarin da kuka saurara tun da fari. A cikin labaran kun ji cewa an kaddamar da kwamitin haɗin gwiwa domin shirye-shiryen taron ranar demokuraɗiyya a Najeriya. Masu ruwa da tsaki na ci gaba da jan hankalin matasa kan muhimmancin shiga harkokin siyasa. Gwamnatin tarayya ta yi gargaɗi mai tsauri kan 'yan kungiyar da suka kasa cika sharuɗɗan da aka ba su. Daga ƙasashen ƙetare kun ji cewa ana ci gaba da nuna adawa akan sabon ƙudurin gyaran kundin tsarin mulki a ƙasar Zimbabwe. Saƙon hikimar na wannan rana ke cewa idan ido ya kame daga kallon abin da bai dace ba, harshe ya kame daga munanan kalamai, zuciya kuma ta tsarkaka, to tabbas mutum zai samu nutsuwa da daraja. Da fatan Allah ya samu dace amin summa amin. A madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyo Rahma, farin cikin al'umma da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar labaran. Usman Ibrahim Dattin Musa da ni da ku, ni da na karanta Mubarak Hamza Adam ke cewa a ci gaba da sauraro lafiya.

0: Kadiya kamar yadda kun ji tsarin mulkin wannan kasa ya ba da dama wata mulki tare iyaka ba a shirye-shiryen kwance rigiza da sake sabon dauri don tunkarar kalubalen da ke tafi a kakar babban zaben 2027 da manyan jam'iyyun siyasar kasar nan ke yi. Tsohon gwamnan jihar Ekiti Ayo Dele Faishe ya gano wata babbar lama da ka iya baiwa shugaba mai ci Bola Ahmed Tinubu damar samun nasara a zaben mai zuwa. Rahotanni sun bayyana cewa tsohon gwamna Fayoshe ya ce akwai yiwuwar a maimaita abin da ya faru a babban zaben shekarar 2023. Yana mai cewa sabanin da ke tsakanin 'yan siyasa da rashin haɗin kai tsakanin tsohon mataimakin shugaban ƙasa Alhaji Atiku Abubakar da tsohon ɗan takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar Labour Party Mr. Peter Obi da sauran manyan 'yan hamayya na iya sake baiwa shugaba Tinubu damar sake lashe zaɓe a karo na biyu. A cewar tsohon gwamna Fayoshe, jam'iyyun hamayya sun rage wa kansu ƙarfi da za su yi amfani da shi wajen ƙalubalantar jam'iyyar APC mai mulkin ƙasa ta hanyar kasa haɗa kai a ƙarƙashin inuwa ɗaya domin yin gwagwarmayar fuskantar babban zaɓe mai zuwa na kakar 2027. Kodayake Fayoshen ya ce duk da yadda waɗansu cikin al'ummar ƙasar nan ke ta muhawara a shafukan sada zumunta kan yadda al'amuran siyasar ƙasar nan ke murginawa, a zahirin gaskiya dai shi a mahangarsa ba wata babbar barazana da shugaba Tinubu ke fuskanta a halin yanzu da aka fara gudun ya da ganin wani a fagen sha'anin siyasar. Tsohon gwamna Ayo Dele Faishe ya bayyana cewa da a ce jagororin hamayya sun samu nasarar kafa ɗaka mai ƙarfi wadda suka dunƙule a cikinta tare da tsayar da ɗan takara guda ɗaya kuma suka mara masa baya. Tabbas da lamarin ya kasance wani babban ƙalubale da shugaba Tinubu, amma ina hakan ba ta samu ba. Fayoshen ya ce idan Alhaji Atiku Abubakar da Mr. Peter Obi da sauran manyan jigajigan hamayyar ƙasar nan sun samu zarafin zama sun haɗa kai a jam'iyya ɗaya, da ba wannan maganar ake yi ba yanzu domin da tuni jam'iyyar APC mai mulkin ƙasa ta fuskanci ƙalubale babba. Tsohon gwamna Ayo Dele Faishe ya ce akwai yiwuwar irin abin da ya faru a babban zaben shekarar 2023 a maimaita shi a 2027. Yana mai cewa ya tuna yadda Atiku Abubakar da Mr. Peter Obi da kuma Bola Ahmed Tinubu suka yi wata fafatawa mai zafin gaske a matsayinsu na manyan 'yan takara guda uku, lamarin da ya baiwa Tinubu nasarar lashe zaben 2023. A sakamakon rashin samun haɗin kai tsakanin 'yan hamayyar yanzu, wanda ma iya cewa hakan na iya maimaituwa a zaben 2027. Mutum na zuwa ne a gabar da magoya bayan jam'iyyar hamayya ta APC irin su Alhaji Musa Ashir Dala ke shaida wa duniya cewa da sannu jam'iyyarsu ta APC za ta kai bantanta a kakar babban zaben 2027. Tunda suna tare da talakawan ƙasar nan, a cewarsa
1: halin da talakawa suke cikin raɗaɗi na rashin tsaro da rashin tattalin arziki wanda ya sa 'yan Najeriya mawuyacin hali, wannan ya nuna cewa talakawa su suna gab da su zo su mara wa jam'iyyar ADC baya. Ba don komai ba, saboda mu muna tare da talakawa, in ka bi ka shiga cikin talakawa dukkanin abubuwan da zaka yi zaka ga cewa sauyi suke so, kuma sauyi suna ganin cewa dacewar mai girma wazirin Adama Alhaji Atiku Abubakar shi zai iya kawo sauyi. Muna tabbatar da cewa jam'iyyar ADC a tsaye shirye take tsab, domin talakawa kullum sun yi bukin ɗin ƙuri'a su kai wanda ma baya zaɓe bai taɓa zaɓe ba, yanzu yana shaida mana cewa wallahi idan ya zo sai ya kada APC, ADC zai zaɓa. Kana ji a ƙasa wasu na cewa jam'iyyar taku babu haɗin kai, an samu rarrabuwar kai da kun dunƙule guri guda, to da watakila za ku iya kai bantan naku, ba ka ga akwai ƙalubale a tare da ku? To wannan ita ce ta bamu nasara, ta bamu ƙarfin gwiwa cewa lallai abinda muke shiri mutanen nan yana girgiza su, yana firgita su, yana tsoratar da su. Ai, jam'iyyar ADC ba ita tana da shiri wanda na plan A, plan B, plan C, tana nan da shi, saboda ne irin abu

0: wanda suke neman murkushe jam'iyyoyin adawa. Ka duba inda begema wazirin Adamawa yake dukan kirji, yake fita har kasar waje domin kawo ƴanci na jam'iyyoyi masu zama suna da ƴanci a tarayyar Najeriya. Saboda haka wannan ce ta taba mu nasara domin talakawan Najeriya suna ji kuma suna ji a jikinsu kuma sun dauki himmar cewa lallai 2027 sai Tinubu ya tafi da shi da magoya bayan sa.
1: Alhaji Musa Ashir da alake nan na jam'iyyar Hamayya ta ADC a ran Kano. To mu dawo bijin sha'anin siyasar kanan dan jin irin wainar da ake ci gaba da toyawa. Tun bayan da jam'iyyun siyasar kasar nan suka hattaba zaben fitan gwanaye da za su rike musu tutar tsayawa takara a babban zabe mai zuwa na shekarar 2027. A nan dai za mu fara da shugaban shura na karamar hukumar tarauni Honorable Dr. Usman Abdullahi Mujaddadi, wanda ke yin kira ga Kanawa da su kalli gwamna Injiniya Abba Kabir Yusuf da sardaunan Kano Sanata Dr. Malam Ibrahim Shekarau a zabe mai zuwa. A cewar sa sardaunan, shine jirgin fito a shiyar Kano ta tsakiya.
2: Ina kira

0: shin alkali wanda aka yi musamman shi a wurin baya dukkan gwamnan din da sabon kalmar project ba hasali ma project din ba za su iya ba don wannan sun fi guda 1,000 sabon kalmar project ɗinsa a lokacin da ya sanata haka ina kira ga al'umma da idan har aiki ake bukata da kuma mutuntaka da gyaran zukata to babu shakka ba wani ba shi a zaɓa kan sun ta ba ɗan dangan da rundunci ba illa sabon kalmar da yawa da al'adu haka a gwamnan kan ba mutumin da yake mana na aiki ba gani ba wani kamar abba gida gida abba da gani ba na kamar da al'umma cewa idan aiki da ba su yi bukata to su koma su zaɓi abba kabir yusuf fararen gwamnan wanda aiki ya fito ina za ka aiki ne kake aiki ne ka san da aiki da mutum ta al'umma wannan babu wani gwamnan mai iya wani sabon kan kaf a gwamnan da aka yi irin abba gida gida na kamar kira da al'umma ta zaɓi jam'iyyar APC da ta sa har ƙasa musamman a ƙaramin hukumar tarayya inda yake da gwamnan 'yan takara nasiru bala aminu ja'oji da kuma ads waɗannan mutane kowa ya san taimakon jin ƙanshi ka sa a gabansu ba na ba na aikace aikace a ƙaramin hukumar tarayya na ka idan jama'a su suke a cikin wannan alƙairi to na ba da shawara na kuma kira gare su da ƙuri'unsu su kaɗa waɗannan gwamnan 'yan takara nasiru bala aminu ja'oji da ads waɗannan mutane na tabbatar da za a yi gana ba in aka ba su wani ƙuri'un.
1: Bututu wannan an zaɓin Dakta Usman Abdullahi mujaddadi na zuwa ne a inda za mu sauka gurin ziyarar da magoya bayan jam'iyyar APC ƙaramar hukumar dawakin kudu suka kaiwa shugaban gamayyar ƙungiyoyi magoya bayan sanata Dakta Malam Ibrahim Shekaru Alhaji Kabiru BBC Dada wanda ya giyo shi yana furta kalaman siyasa a kan ɗan takarar sanatan Shiyar Kano ta tsakiya sanata Dakta Malam Ibrahim Shekaru.
2: Ina so amfani da wannan dama mu godiya ga mai girma jagoran ku jagoran ɗaiwar kuma dawakin kudu a najeriya biyu na gogo gano mutumin keji mai kyakkyawar mu'amala da shi da mai girma dj namu dr umar mustapha mai masinaita tunda yake a harkar tafiyar mai girma sardaunar kano baya kasala kuma duk abin da za a yi don kare mutuncin malam ibrahim shekaru sai inda ƙarfinsa ya ƙare ga ɗan takararmu nan alhaji abubakar ma gano wanda shi ne ɗan takararmu na majalisar tarayya a ƙananan hukumar dawakin kudu da warawa kuma in Allah da shi ne zaɓaɓɓen ɗan majalisa domin mutumin kirki ne mai kyakkyawar mu'amala. Dijiyar mai sun gabata na farko a ƙara godiya ga mai girma jagora na ƙaramar kuma dawakin kudu da girma alayyabi na gwaggo gano mutumin kirki kamar yadda na faɗa kuma duk saƙon da ya faɗa kun faɗa kuma da izinin Allah zan gaya mai girma sardaunar Kano. Sannan ina son gaya muku jam'iyyar APC tun daga sama har ƙasa babu tsoka ne mu fito mu yi aiki domin nasarar jam'iyyarmu. Nasarar jam'iyyarmu shi ne kare mutuncin shugabanninmu kowa ya sani da girma gwamnan Kano yana abin da ya kamata yana aikin alheri a jihar Kano ga kuma ya samu mutumin kirki abokin aiki mai girma sardaunar Kano wanda ya samu dama ya taimaki al'umma kai ko ɗan adalar tasawuru da ake amfani da su a jihar Kano ya kamata al'ummar jihar Kano su yi godiya ga mai girma sardaunar ba ma a Kano ba yau a Najeriya duk inda ka shiga za ka gane aiki da adalar tasawuru aikin da malam shekaru ya yi ya kawo shi wannan ƙasa babu da karamar da za mu gaya masa sai godiya kamar yadda ake ta ihu cewa an tsaye da wannan takara wannan ɗan takarar muna so mu gaya masa da bazarmi yake rawa domin ko zaɓen da ya wuce mu ne muka zaɓe shi har ake mana gori kuma yanzu mun sardauna mun ɗau ɗamara da izinin Allah za mu kare ƙuri'unmu kuma malam shekaru kafin ƙarfe 9 ya kada kowa waye ɗan takara a jihar Kano kuma da izinin Allah mai girma gwamnan Kano Alhaji Abba Kabiru Yusuf zai ci zaɓensa da kyakkyawan rinjaye domin Kano tamu ce kuma mutanen Kano suna ƙaunarmu sun yarda da ingancinmu kuma sun yarda da aikin alherin da ake musu.
1: Alhaji Kabiru BBC da Alan na rufe baki muka karɓi bakuncin nan jashi M Sada Karwai wanda ya zo yana yabo da jinjina ga sanatan Shiyar Kano ta Kudu sanata Suleiman Abdulrahman Ka Usmaila bisa rabauta manoma da injinan ban ruwa na noman rani da yi a ƙaramar hukumar Bunkuri bisa wannan dalili ne ma yake cewa za su sake ba shi dama a kakar 2027 domin ya dora.
3: A daidai wannan lokaci na zo in mika godiya a madadin sakataren APC waraka Musa Abubakar ya ce a yi wa mai girma sanata godiya a bisa kaɓakin arziki wanda iya manoma aƙalla sama da mutum 500 a ƙaramar hukumar Bunkuri wanda kowane manomi ya zata ya injin ban ruwa. Mai girma sakataren Musa Abubakar ya ce a zo a mika godiya ga mai girma sanata Allah Ubangiji ya saka maka da alkhairi kuma wannan abu da sanata yi ya nuna wa duniya cewa shi ɗan demokuraɗiyya ne kuma talaka ne a gabansa domin mai girma sanata Abdulrahman Kawu Sumaila kullum burinsa ya za a yi mutanen mu su daina tafiya tafiya cirani su tsaya a gida dan neman abin da zasu ci domin mu mutanen Karo ta Kudu manoma ne kuma ƴan kasuwa ne kuma da wannan mai girma sanata izo igongoje karamar hukumar Bunkura da injin ban ruwa da rijiyoyi sama da guda 500 Allah ya saka sanata da alkhairi
4: kada bayan ka tafi cikin manoman kuma wani yazo ya ce abin da ka fara din ba haka bane ka arbakin su ne ka ci musu albasa
3: ai ina ne tabbatar maka wali duk wanda yake Karo ta Kudu local government 16 babu wanda zai zo ya ƙaryata wannan magana da ni akan mai girma sanata domin me ya taimaki mutane ɗaruruwa tun daga kan tantan zuwa injin ban ruwa da izuwa abubuwa da rijiyoyi da girma sanata sai mu ce dingayi da kai da dan uwan aikin ka kabira arasa da sai mu ce ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi da wannan nagar zayo Abuja domin ni ma na amfana da wannan injin mai girma sakatare Musa Abubakar yace a zo ai maka godiya mai girma sanata muna tare da kai 100% kuma da ikon Allah da yardar Allah mai girma gwamnati Alhaji Abba Kadir Yusuf Balle DC haka mai girma shugaban kasa shi ma sai ya yi balle bi
4: amma wasu ka ce saboda irin ragon wakilcin sanatan naku za su sauyawa gambo kafa 2027
3: ai mun gano irin wannan mutanen yan gudun kai nika ne a siyasa yanzu wannan wanda aka tsayar masarata yace ne takara da shi wanda garin sa ma ba a san shi ba ina zai iya karare mai girma sanata wannan mutanen ba za ka iya hana su bade ba bade ne nasu amma ba su da makoyi a Karo ta Kudu mu muke da goyi a Karo ta Kudu kuma sai mun saka alkhairi da alkhairi muna tare da mai girma sanata 100%
1: Najashi Musa Alkarwai na gusawa sai ga SA na shugaban karamar hukumar dawakin Kudu kan harkar fulani Aliyu Pilla daba ya shigo zai biya tashi siyasar da gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf da sanata Barau Jibril da ma sauran masu ruwa da zaki da ke karamar hukumar dawakin Kudu ko da dai amma
3: ni ka sakon barka da sallah ga jagora injiniya Abba Kabir Yusuf da fatan an yi sallah lafiya barka da sallah ga sufa sanata mu 2027 da tamanin Ibrahim Shekaru da dukkan magoya bayan sa da fatan an yi sallah lafiya don ni ka sakon barka da sallah Barau Maliya ka sanatan Karo ta Arewa Barau Maliya ya zama maliyan fa da gaske kai Najeriya ma Barau Maliya yake wakilta sanata Barau Allah ya maida goko masa shi 2027 Barau hukuma karamar hukuma ta tada wakin kun da warayi ni ka sakon barka da sallah ga wannan jagorori namu a tuba ci aman wannan Sani Ahmad mai rago Allah ya saka maka da alkhairi lalle ka nuna mana kai mai son zaman lafiya ne mai son ci gaban karamar hukumar dawakin kudu ne sakon barka da sallah ga jagora kuma shi ne Numa Mahmud Ayankarare Allah ya dafa maka zan yi ka sakon barka da sallah ga jagora Alhaji Rabi na gungun sasarin jam'iyyar APC sasarin cin zabe wakilin Talakawa ka ci gaba da aikin Allah Abba makama garo da yardar Allah nan da kwana 20 da wani abu ka zama dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar dawakin kudu da wara mai gidan ruwa kai kuma mun sallame ka a ranar Idi ka zo ka sai kuma a karamar hukumar dawakin kudu kamsila ma ba za a zabe ka ba wai ballanta na wakilcin tarayya sai da haka mai gidan ruwa ka gama yawo babu hanya babu ruwa babu makaranta babu dayawa a wakilcin da kai shekara 12 baka taimaki al'ummar karamar hukumar dawakin kudu da wara ba
4: amma aka ce al'ummar yankin ne suke cewa gwara wakilcin sa da wanda ake yi
3: al'umma za su yanke maka hukunci nan da kwana 20 da wani abu sai da haka daga Mido Aliyu Pilla daba Fulbe Robe Iwarbe Hutto da Sutto Abba makama gano Sutto Alhaji Yusuf Dakti labaran Abdul Madari hamba suttete wala kwalle yi morodiya
1: SA na shugaban karamar hukumar dawakin kudu kan harkar fulani kenan Aliyu Pilla daba na jam'iyyar APC har yanzu dai muna bangaren jam'iyyar ta APC inda za mu dauki jawaban sakataren kungiyar tsaya da kafar ka EA Zaura organization Honorable Ibrahim mai shinku tabarkin alkhairi mai shinku dai sako na siyasa yake aikawa da duniya
5: to kanci da girmamawa da mai girma gami jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf ya wa jagoran mu excellency senator Alhaji Abdulsalam Abdulkarim EA Zaura ni zuwa har gida kafar

0: ra'ayi.
1: Amma daidai lokacin da Annabi Ibrahim mai shunkuta barkin alkhairi ke aika sako na siyasa, shi ko shugaban APC Media Forum Annabi Sallah kala kawo kashiri da jan kunne irin na siyasa, gami da zara takobin yakin siyasa yayi kan wani dan siyasa da ya shiga gonar gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf da mataimakin sa Murtala Salagaru.
0: Kuma da dai to kasoji ne da

0: za ku ji rashin da'a da ladabi ya jawo aka kori ma'aikatan sa-kai biyar daga hukumar NSCDC da ke jihar Kano.
1: Kada kowa ya nuna alaƙarsa ta aiki tattare da su tunda ba su bi ka'idoji da kuma yadda ya kamata su gudanar da aikace-aikacen nasu ba.
0: Har da ma ajin wani jariri da aka tsinta a cikin bola unguwar Na'ibawa.
2: Kwanan kwanaki bayan an yi irin wannan an haifar da jinjiri an fi kusa kwanan an biya yadda shi a kan bola wani shekara ɗaya ta wuce da kuma da rashi an falla bayan isha'i an ƙara kwatanta irin wannan.
0: Duk a cikin shirin za ku ji wani ƙauye da ke ƙaramar hukumar Gaya inda suke rayuwa tamkar ba su da wakilai a gwamnati.
3: Kukanmu na farko wanda muke ba ƙaramar makaranta na biyu a yi mana titi na uku wannan abubuwan na more rayuwa na zamani na yadda su kasance kamar nefa ko makamanci haka kuma ɗan yi mana babu asibiti yanzu ko da kemis babu da shi a garin Kankanan ma.
0: Wasu daga cikin rahotannin da shirin ya ƙunsa kenan a shirin namu na wannan lokaci har da ma jin kunnen da aka yi wa masu shirya rikici da tara fitintunu a cikin garin Kano.
4: Zan yi kuma ƙoƙarin mu tabbatar da cewa dukkan gwamnatin da kuma zan kwashe shi insha Allah a jaka.
0: Sunana Usman Ibrahim Dati da ke riƙe da akalar shirin a halin yanzu a dakacin.
5: Abubuwan gida sun nufin kammala siyayyar ma'anar ba samun shi dukkan su ne ba.
6: Kamanta kayayyakin da za mu siya suna da yawa ne?
5: Ai, duk nau'in kayayyakin da muke da bukata a fasa ka ta fara kantin da Sims Store.
6: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya da masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
5: Wannan ku uwar gida da Sims Store na ingantaccen doya da masu safara sai ga roba da masu yin tema. Kayan haɗin miya ba a bar ba sun fito a baya ba domin ko yana da alayyar wuta ta yawa gari da ganyen ugu tataccen manjan da babu doraya a cikinsa.
6: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
5: Uwar gida ai ba iyayenka ta fara kantin ba sun fito a iya ba muna da kayan shayin goruba na'ana lemon grass da dai sauransu.
6: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su fi domin samun nasu da ra'asan.
5: Da sun fito na na unguwar Darmanawa Daura da babban masallacin Juma'a na Biyayya kuma masallacin Gani Umar duk a unguwar Darmanawa. Haka zalika za ku iya samun anan da sun fito a kan lambar wayarsa kamar haka 08036443 ko 08038

0: su sun tura masu yiwa bakar ya kamar da suka amfani da wannan damar suka daga da burai kawai suka saba da suka rantu tura na gasa yi ne ba mun ba da suka rube ne yiwa da suka yi kwanan suka zama
1: wakil kwanan masu saka aran
0: kwanan da kowai na sa da ta fa da suka yana da duka ci
1: yanzu ba sun kuma na magidanta wannan unguwa na ta kira ku dauka
0: to dole mu sai mu tunda mu mun ce ba za mu bari ba ta mu ba muna nan ko muna addu'a duk wanda yake da wannan Allah ya bayyana musu Allah ya tura musu asiri.

0: kasance ne daga siya sosai kamar da kai lokacin nan gwai sa ba aka cire shi ko ta karfi ne ko ta ne su ne suka sanya ba su kai aka cire shi aka saka shi a kwali aka tona rami kuma aka rufe
1: ko da kaya a jikin su ko kuma da haka
0: a babu kaya a jikin shi ai sabuwar rayuwa ne da mai farsa ba gaba da
2: Allah ya shiga zakarin nagari da mugu amin.

0: ukuthi isebela apha yembolwa kamaqa sinika kusebenzi kuyishiya eya kuthathazwe ukuthi kulabe iyadumi
1: al'umarka uyakhala daba da shekara mun hukumar gaya a nan jihar Kano sai ya kira ga gwamnatin jihar Kano da shugaban karamar hukumar gaya da su kawo musu dauke kan matsalolin da suke fuskanta mazauna kauyen sun bayyana cewa suna fama da ƙarancin muhimman abubuwan more rayuwa da suka hada da rashin makaranta asibiti wutar lantarki da kuma matsalar zaizayar ƙasa da ke barazana ga rayukan dukiyoyin su sun roƙi hukumomi da su gaggauta daukar matakan da suka dace domin inganta rayuwar al'ummar yankin ga tattaunawa su da Salisu Gamuci
2: sunana Ali Musa ya kaga nawa ne ne suna da yan gama kaga ba ku ba mu kanta kaga ni ba mu da hanya da ba titi abu da kawo muna da yaya mu ga ma bai kamata irin yaro na mu kawo da an fara bu an ga din ne kala islamu ne da mu an ba sai mu mai ba ba malami kaga ya kamata mu kan tafa ha malami ko to kaga duk babu shi da karamin koyi ba sa da mukabil gaskiya ba karamin koyi ba sa mana ko ba sa kan ni so ne zuwa ga ma
3: kuna yin zari
2: ina ga dubin a ga abun da fa da me ko ba fashi ni din da yi ganna ko ma kala ji da mun zabe zan
3: shi kana ba
2: ne nan ko ki kala sabai ne da
3: dole shi ne hukumar ko wani tace ma
2: kan shi ne hukumar tai ma kabula a tai ma kabula ai mun hanya mun da kanta amma abun da ke zamu ne suke da guta ga sun babu ne fa da abu ne

0: nesa na bar na sauta babu asibiti yanzu ko da kemis babu shi a garin Kaduna din makaranta ya mutu nesa kafin samu kanta primary mun bada zai gano wani sakandare ko wani hukumar sai haka
1: garin da yake
0: babban gari ne yanda ya kasance wani garin ana kawo mana akwati ɗaya amma inda ma za a kawo mana akwati biyu garin ya ce akwati biyu ko kanmu na farko wanda muke bukata a taimaka inda da hali a yi mana a kawo mana makaranta a kawo mana makaranta na farko ko da primary ne na biyu a yi mana titi na uku wannan abubuwan na more rayuwa na zamani na yadda karance gaba da nefa haka ko makamanci haka mu ma dan yi mana ko da bridge na yi mana bai dan kyau wanda zai dan kawo mana gabakin titi zuwa karamin ƙauyenmu
1: kana so ce ba wasu abubuwan na more rayuwa ko sun so
0: to wurin ba gani ba a hannun gwamnati wannan dai abin da yake gaya ma daga makaranta zuwa titi zuwa harkar nefa nan da ake cewa mu mutar nefa duk ba mu da shi ba mu da shi
2: kamar yadda shi da rana yi magana bangaren wuta da hanya da kuma asibiti da makaranta duk abubuwa ne na more rayuwa amma ba ɗaya daga ciki da muke da su yan siyasa tun a zamana na baya zuwa yanzu sun nuna alƙawurka da dama wanda ba abin da muka gani har ma wasu matasa daga ciki suke cewa su kan siyasar ma ba su gama da ta ba
1: amma za a ma suna so su dan
2: dafa eh kamar dai ana nuna haka to kamar da ma mafi yawa suna

0: kenan sabani yadda mun miki a yau da liman ya ce sami Allahu liman hamida wani ya tattare ni gasa har ya fara shirin zuwa sujjada tun liman bai gama tsayawa daga sami Allahu liman hamida ba to da haka sahabbai suna gaya mana in annabi ya ce sami Allahu liman hamida mamansu suna dagowa kuma su tsaya chak ba sa yin kurin tafiya sujjada sai shi ya tafi sai sun tabbatar ma ya gama kaiwa kasan sannan ba tare da shi suke yi ba ba kuma riga shi suke yi ba da haka yace lam yahdi ahadun minna zaharahu dai daga cikin mu baya lankwasa gadan bayansa ko ya rankwafa shi hatta ya qa'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sajidan har sai sun tabbatar annabi ya kai kasa yayi sujjada to wannan shine abin da ake bukata ga dukkan mamu kan kai aiki kowanne ne sai ka tabbatar limamin ka yayi ne ya fara yi yin daidai da liman baya bata sallah amma yana rage ladanta amma riga liman kaulan wahidan yana bata sallah duk mutumin da yake yin wani abu na sallah kan limamin sai yi bayan waccan ukuban da aka fada Allah zai canja kansa ya koma jaki an gane ko ko dai hissiyan ko ma'anawiyan ma'ana ko a ganin ido a ranar tashin alkiyama zai tashi da kan jaki ko kuma ya zama Allah zai ɗebe masa kwakwalwa da hankali da tunani tun daga nan duniya ya zama ga shi da kan mutane amma tunanin kuma nawi na jakai to bayan haka kuma duk da haka sallarsa ta baci asara ta yake yi kan khasirar duniya wal akhirah zalika huwa al khusran al mubin yace thumma naqa'u sujudan ba'dahu sannan mu ma sai mu fadi mu sujada bayan mun tabbatar annabi yayi inna raju ila al imamu li yutamma bihi kenan fala taqifu alayhi to da haka wannan hadisi yana nuna mana cewa lallai shi mamu yana bibiya ne ga limamin sa sai liman yayi abu sanne yake yi dr shaykh abdullah bassam yace sifatu mutaba'ati sahaba li rasuli fi sala hadisin yana nuna mana yadda sahabbai suke bibiyar annabi ne a salla wa annahum la yantaqiluna min alqiyam ila sujudi hatta yasjuda ba sa barin tsayuwa su tafi zuwa ga sujjada sai sun tabbatar shi annabin yayi wa annahu yanbaghi an takuna almutaba'atu hakaza kuma haka ya kamata kowa ma ya bi limamin sa an gane ko kare aiki sai ya tabbatar limamin yayi fala tataqaddami al-imama kada ka riga liman yin wani aiki daga cikin ayyukan sallah fa innahu muharramun domin yin hakan haramun ne yubtilu salata yana bata sallah wala tuwafiquhu kuma kada ka ke yi daidai da liman riga liman yana bata sallah to tafiya tare da shi kuma fa innahu makruhun yunqisu salata shi kan wannan makruhi ne yana rage ladan sallah yi tare da liman to sannan wala tata'akkara anhu kathiran kuma kada ka rinka nauyin jiki da yawa liman yayi sujjada har ya dago kai baka tafi sujjada ba wannan kuma jinkirin yayi yawa talihi mubasharatan abinda ake so da yayi kai ma kai amma dai kar kai sai yayi yace fil hadisi dalilun ala qulit tumaninati ba'da ruku hadisin yannan yana nuna tsawaita nutsuwa bayan ruku'u ba daga an dago daga ruku'u ake yunkura a tafi sujjada ba a sai mutum ya tsayu gwargwadon yadda nutsuwarsa za ta dawo mai sannan sai ya tafi haza bin nisbati ila al-ma'mumin musamman ma ga su mamu amma al-imam shi ko liman fa tumaninatuhu adillatun ukhra akwai su dalilai da yawa da suke nuna shi ma liman lallai ya zama yana samun nutsuwa to sai ce tambihun fadakarwa al-muwafaqatu fi af'ali salah yin daidai tare da liman cikin ayyukan sallah wa aqwaliha da maganganun sallah lil imami makruha ga liman makruhi ne ba a so liman yana Allah kai ma kana sa baki kuna yi tare yana sami Allah kai ma kana sa baki kuna yi tare yana assalamu kai ma kana sa baki kuna tafiya tare to kana aikata makruhi sallah ka bata baci ba amma ladanta ya tawaya illa takbiratul ihram fa innaha la tanqidu ma'aha assalam to amma kabbara harama ita kan in ka hada baki kuka da liman ma baka da sallah su sauran in kana yi tare da liman sallar ka tana nan sai dai kana rage mata lada amma kabbara harama in ka kuskura ka hada baki da liman to kai baka da ita dan shi limamin bai gama shiga sallar ba kai kuma ka taho da haka kai kwata kwata ma baka shiga ba kenan sai sai limamin ka ya tambata ya shiga sallah kan sannan zaka yi ne zaka biyo shi amma bai gama shiga ba ka taho al-hadithu as-sadis wal khamsun hadisi na 70 hadisi na 76 an abi hurairah radiyallahu an daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce innama idha ammana al-imam fa aminu idan limam yace amin kuma ku fada to kaga wannan ya nuna liman zai ce amin mamu ma za su ce me amin khilafan lil malikiyya sabanin mazhabar mu ta imam malik a mazhabar imam malik liman baya cewa amin sawa'an sallan nan sabiya ce ko jahariya ce shi liman kwata kwata an dauke masa ne amin shine shek basam yace zahaba maliku fi ihi darbi wayataini anhu imam malik dan anas Allah ya ji dansa da rahama ya tafi cikin dayan ruwayoyi guda biyu da aka rawaito daga gare shi ila anna ta'mina kan cewa fadar amin la yushra'u fi haqqi al-imami bai zo ba cikin shari'a dangane da sha'anin liman ana shi liman baya cewa amin shi dai kawai ya kai ku karshen fatiha ya ce wala bali sai ya bar ku kuma ko kuma sai ku yi amin yace wa ta'awwala al-haditha ala ma'ana imam malik ya fassara shi wannan hadisin da ma'anar idza balaga al-imam mawdi'a at-ta'mini idan liman ya kai inda ake cewa amin walam yaqsid at-ta'mina nafsuhu amma shi ba zai amin din ba shine ma'anar idza ammana ammana bi ma'ana balaga mawdi'a at-ta'mini a fassara da imam malik yayi ma'ana in ya kai inda ake cewa amin fa aminu to kuku ce amin din shi ba sai ya faɗa ba kama na khilafan lil-zahir ya saba zahirin hadisi me yasa maka suka imamu mali yace amma na bi ma'ana balaga mawdi'at ta'min a haƙin liman amma a haƙin mamu kuma fa aminu bai ce shi ma abrigu mawdi'at ta'min ba ma'ana kalmomi ne guda biyu sai ka fassara ta farko da ma'ana daban ta biyu kuma da ne ma'ana daban ya kamata a ce ka ba su fassara iri daya in liman ya isa wajen amin haka aka fassara ta farko to sai a ce su ma mamun in kuma in kun isa wajen amin amma sai aka ce shi liman ya isa wajen amin ko kuma ku ce amin alhalin ammana fa aminu kilahuma min at-ta'min a gane ko to amma dai magana mafi inganci liman ma zai ce amin haka zahirin hadisi ya nuna to sannan mamu sai su ce amin kamar yadda zahirin hadisi ya nuna shi yasa shek basam yace wa zahaba shafi'i wa ahmad ila istihbab at-ta'min li kulli min al-imam wal ma'mum wal munfarid da imam shafi'i da imam ahmad dukkanin su sun tafi akan cewa fadar amin mustahabi ne ko ga liman ko mamu ko mai sallah shi kadai mana umarnin da annabi yace in liman yace amin ku ce amin umarni ne na wajibci suka ce umarni ne na mustahabanci mustahabi ne an gane ko domin da mutum bai ce amin ba a sallah sallar sa tayi ko ba tayi ba ko liman ko mamu ko mai sallah shi kadai sallar sa tayi ka karanta fatiha amma sai ka manta ko ma da gangan baka ce amin ba ba za a ce sallar ka ba tayi ba sai dai ka rage wa sallar ka lada amma dai tayi sabanin kabbara harma kaga ita ko in baka yi ba ko da gangan ko da mantuwa sallar tayi sallar ba tayi ba to ita fadar amin karfinta bai kai fadar kabbara harma ba domin fadar amin ba rukuni ba ne amma kabbara harma rukuni ce an fahimta to sannan zahirin hadisi ya ce idza ammana in yace amin fa aminu kuma ku fada ana nufin sai ya gama sannan ku fada to anan ba haka bane a sauran ayyukan sallah duka sai liman yayi ake yi amma a fadar amin tare ake yi saboda me saboda shi wanda ya rawaito hadisin shine Abu Huraira an ga haka yake yi Abu Huraira in yana bin liman in liman ya zo fadar amin ba jiran sai yake sai ya gama ba da liman ya fara sai ya sa baki sai su karasa kuma mun san ka'idar da malamai suke cewa ar-rawi adara bimarawa shi marwaitin hadisi ya fi kowa sanin abin da ya ruwaita aikin rawi shi yake dada fito da ma'anar ne hadisi domin magana ce aka yi ta a gabansa shi ya san dalilin da ya jawo maganar sama da kai wanda labari ake baka ba za ka san meye dalilin da ya jawo maganar ba yanzu kamar mu ne nan muna zaune sai na shake ba danna fata ba sai nace a kawo ruwa wani da ya tashi ba da labari sai yace yau kawai ana karatu sai malai yace a kawo ruwa shi labari aka bashi kawai abin da zai dauka na sha ruwa amma da dalili ba dalili oho amma kai da abin ya faru a gaban ka fa ka san me ya jawo shan ruwan yawa to da ka su sahabbai su suka fi kowa sanin abin da annabi yake faɗa cikin hadisai saboda su ne abubuwan suka faru a gaban idansu shi yasa wani hadisin in ma ba an gaya maka dalili ne ya jawo annabi ya faɗe shi ba sai ka kasa gane to me hikimar faɗa an gane ko to amma wani dalili ke jawo abu ya faru in baka nan ba dole ka san dalilin ba koda ka ji labarin faruwa abu amma sanin dalilin zai taimaka maka wajen ka fahimci me saban da abin da ake nufi to da haka Abu Huraira da ya kasance shi baya jiran sai liman ya gama amin hada baki yake da liman su faɗa tare kuma shi ya rawaito hadisin ta aminin idza amana al-imamu fa aminu sai wannan ya nuna ashe a wajen fadar amin ba jiran liman ake ya gama ba hada baki ake ayi da shi sabanin sauran ayyuka da haka ma'anar idza amana ai idza sha'a fi ta'mini in liman ya fara faɗa amin fa aminu ku hada baki ku karasa tare da shi ba ana nufin idan ta hamina ta amini ba in ya gama faɗa amin ba haka ake nufi ba saboda dalilin ne dalilin aikin Abu Huraira wanda kuma shi ne rawin hadis kamar yadda Imam al-Mundhir ya kawo a cikin at-targhib wa at-tarhib to sai manzo Allah ya faɗi falalar faɗar amin tare da lima sai ya ce fa innahu domin yadda al'amarin yake man ma faqa ta aminuhu ta aminal mala'ikati duk wanda faɗar amin ɗinsa ya daidai da na mala'iku to kaga wani sirri kuma ya daɗa fitowa ashe mala'iku ma suna cewa amin ashe yara da suke cewa akwai ƴan amin amin gaske ne tabbas akwai mala'iku ƴan amin amin ba sai a sallah ba ba sai a sallah ba duk inda wani yake addu'a su suna kewayawa kawai ne ma suke sujudi na yake addu'a su zo su yi ta amin amin sawa'an addu'an nan su ba ruwan su da addu'a ko ta kake Allah ya tsine ma su ta za su yi amin ba ruwan su su kawai abin da Allah ya wakilta su ku kewaya duk inda ake addu'a ku ce mun amin shi yasa lokacin da Abu Salama ya rasu mijin Ummu Salama ta ce farkon wanda ya shigo gidan manzo Allah ne cikin maza da ya shigo sai ya tarar da gidan ya gume da kuka dangin gidan suna ta kuka su ne wa kansu miyagun addu'o'i na mutu na lalace na shiga uku na lalace irin wannan addu'o'i kukan da ake yi na gargajiya na al'ada idan an yi mutuwa musamman in wani mutum ne mai kima ya mutu nana Ummu Salama ta ce da annabi ya shigo ya ga mutane su ne wa kansu irin wannan miyagun addu'o'i sai ya ce a ku daina fa innal mala'ikata yu'minu to mala'iku suna nan suna cewa amin shi yasa sai ka ga wani da zarar wani ya mutu tunda nan lissafi ya kwace mai saboda yayi sabutan baki yayi wa kansa mummunan addu'a mala'iku kuma sun ce amin shikenan wanda ya mutu kai ma ka ce ka mutu ka lalace shikenan sai ka lalace ko da dai baka mutu ba mutuwa kuma sai lokacin ta yayi to da haka dai akwai mala'iku ƴan amin to musamman kuma a wajen karatun Fatiha malamai suka ce babu addu'a da ta dace ma a bita da amin irin karatun Fatiha dan ba wata addu'a bakan daniya da ta kunshi abubuwa masu kyau masu amfani ga ɗan adam duniyarsa da lahirarsa kamar Fatiha shi yasa Ibn Kathir a cikin tafsiri da yazo fassara Fatiha yace da zarar an kai ƙarshen Fatiha ko a sallah ko a wajen sallah ka ce amin duk da ba kai ka karanta ba amma idan ka ce amin irin abin da za a ba mai karatun haka za a baka domin da mai cewa amin da mai addu'a duk ɗaya ake raba musu daidai waye da ya yi aikin ba a ciki kowa ya yi da lebura da burkila waye bai gina gida ba kowa ya gina haka da mai amin da mai addu'a kowa ya yi aiki shi yasa Allah maɗaukakin sarki a suratu Yunus gashi annabi Musa ne ya yi addu'a ba shi kaɗai amma da Allah ya tashi sai ya ce da kai Musa da ɗan uwanka Haruna duk mun amsa muku malamai suka ce Haruna amin yake cewa amma sai aka ce an amsa muku saboda da mai amin da mai addu'a duk abu ɗaya suka yi وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم موسى يقول هارون يجي آمين واشدد على قلوبهم هارون يجي آمين فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم هارون يجي آمين قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما آمين أمرنا أجي قد أجيبت دعوتك sai aka ce da'awatukuma ba da'awatuka ba an amsa addu'ata ku kudin fasta kima ku dai ku ci gaba da aiki ana nufin Musa yana addu'a Haruna yana amin manzo Allah ya ce fa innahu ma mafaqata aminuhu ta'minal malaika duk wanda fadar amin din sa daidai da na malaiku gofira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk zalban sa da suka gabata za a gafarta masa Sheikh Basan ya ce mashru'iyatut ta'min lil imami wal ma'mumi wal munfarid cikin wannan hadisi akwai shar'an tayin amin ko fadar amin ga liman da mamu da mai sallah shi kadai domin da hadisi ya ce idza ammana al imamu fa aminu wannan yana magana akan jami'i ko ba haka ba to amma me ya fitar da mutum daya babu me ya fitar da mai sallah shi kadai babu me ya fitar da mamu babu domin duk umamin ya shafi kowa da kowa haka malamai suka fahimta in banda imamu malik da yace banda liman a ciki abu na biyu da zamu fahimta cikin hadisi yace innal malaikata tu'minu ala du'ail musallina lalle malaiku suna amin ga addu'ar mai sallah duk abinda mai sallah ya roƙa musamman karatun Fatiha to malaiku suna sa baki a ƙarshe tare da shi su ce amin an gane ko wal azharu anna al murada minhum alladhina yashhaduna tilka salam min al malaika amma abinda yafi fitowa fili na abinda ake nufi da malaiku ana nufin waɗanda suke halartar wannan sallar an gane ko fil ardi anan duniya was sama'i da kuma a sama akwai malaikun da suke zuwa masallatai ana sallah da su to su ake nufi an gane ko manzo Allah ya faɗa cikin hadisin Abu Huraira ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil layli wa malaikatun bin nahari malaiku suna musanya aiki a cikin ku da safiya da maraice idan suka koma wanda za su kwana za su zo ne lokacin sallar isha an gane ko su yi dutin dare su kuma wanda suka yi wuni da lokacin isha za su koma sama to su kuma wanda za su wuni sai su dawo da asuba lokacin sallar asuba su kuma wanda suka kwana a lokacin sai su ba su aiki su kuma sai su koma sama to kowannen su idan ya koma sama Allah ya fi shi sani me yazo yayi amma sai ya tambaye shi kaifa taraktum ibadi ya kuka bar bayina a kasa sai su ce taraknahum wa hum yusallu mun bar su suna sallah wadanda su kuma suka zo suka karba aiki su ma sai a ce wa kaifa wajadtum ibadi ya kuka tadda bayi da kuka je sai su ce wajadnahum wa hum yusallu mun tadda su suna sallah kaga wannan yana maka falalar sallar asuba a jami'i da sallar isha a jami'i saboda a wannan lokacin ne malaiku suke wannan santaran da karba aiki da kuma shaida ga wanda yake sallah a lokacin a wajen ahalara ta ubangiji to da haka malaikun da suke cewa amin din iya wanda suka zo masallaci ne da kuma waɗanda suke sama suke jiran waɗannan su tafi su kuma su sauko yace wastadalla lidhalika ko wastudilla lidhalika bima akhrajahu al-bukhari dalilin da ke nuna har malaikun sama su ma suna fadar amin hadisin da imamu al-bukhari ya fitar min annahu sallallahu alaihi wasallam qala cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada idza qala ahadukum amin idan ɗayan ku yace amin wa qalat al-mala'ikatu fis sama'i amin malaiku ma a sama su ma suka ce amin an gane ko fa wafaqa ihdahu man ukhra sai ɗaya ta dace da ɗaya ma'ana amin din ku sai ta dace da ta malaiku kuka hada baki kuka fada tare Allah ya san mu ba ma jin malaiku amma ya gaya mana ga abin da suke yi dan ya karfafa mana gwiwa mu kuma ya nuna mana ana iya hada baki a fada tare da malaikun to in ko mutum ya dace ya samu wannan garabasa ya fada suka hada baki da malaiku sai wajen fada gofira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk zalban sa da suka gabata an gafarta masa kaga wannan yana nuna maka falalar fadar amin in an ce waladdallin musamman a cikin sallah mun sha fada zunubai da ake gafarta irin wannan banda manya sannan kuma banda haƙƙin wasu su kaba'irul dhunub sai an tuba an gane ko to sannan haƙƙin wani kuma ko ka tuba sai ka mai masa da kayan sa shine raddul mazalim da haka malam yace fadilatut ta'min wa annahu sababun fi ghufranid dhunub a cikin wannan hadisi akwai falalar fadar amin da kuma cewa shi sababi ne na gafarta zunubai lakin inda muhaqqiqil ulama'i sai dai a wajen malamai masu tantancewa anna takfira fi za fi hadha alhadith wa amsalihi cewa kankara zunubai da aka faɗa a wannan hadisi da ire-iren sa khasun bi sada'ir ad-dunub ya shafi kadai kananan zunubai ne amma al-kaba'ir amma su kamar yin zunubai bala gudda laha mina tauba sai an tuba dole. Abu na uku, na hudu ya ce annahu yanbaghi lidda'i wal mu'mini ala du'a ay yakuna hadir al qalbi, lallai mutumin da zai addu'a da wanda zai ce amin to duk su tara zuciyarsu yayin da suke yin addu'a. Kada kana fadar amin din amma kamar da walgi-walgi da wasa-wasa, hankalinka yana wani waje. Kai ma kada ya zama kana addu'a amma da walgi-walgi da wasa-wasa, hankalinka yana wani waje, bakinka ne kawai yake fada. To idan kana haka fa ba za ka samu wannan garabasa ba, domin ka'idar Allah baya amsa addu'ar da ake yin ta zuciya tana nesa, zuciya tana tunanin wani abu na daban, ko mai addu'ar ya gafala yana magana amma hankalinsa ba akan abin da yake fada yake ba, yana wani waje. Shine manzo Allah ya faɗa hadisin Tirmidhi, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati, ku roki Allah kuna masu sakankancewa da zai amsa muku. Wa'alam, ku wa'alamu ku sani, annallaha, cewa Allah, la yastajibu du'a, baya karbar addu'a, min qalbi rajulin ghafilin lahib, daga zuciyar mutumin da yake marafkani mai wargi. Yana addu'ar hankalinsa yana wani waje, ana addu'ar shi kila dariya ma yake, hankalinsa baya inda ake addu'a, koda bakinsa yana furtata kuma koda gangar jikinsa tana nan amma na zuciyar ba ta da. To irin wannan ya ci karo da sharadin a amsa masa, Allah baya amsawa, domin Allah ya fi ƙarfin kana wasa, kana magana da shi kuma hankalinka yana wani waje, kana wargi. An gane ko? Abu na biyar ya ce istadalla al-Bukhari bi hadha al-hadith ala mashru'iyyati jahr al-imam bi ta'min. Imam al-Bukhari ya kafa hujja da wannan hadisi kan cewa ya halatta liman ya faɗa amin kuma ya bayyana a fili ma musu ji, li'annahu allaqa ta'mina al-ma'mumina bi ta'minihi, domin manzo Allah ya alakanta faɗar amin din liman da faɗar amin din ma'mum. In liman bai faɗa a fili ba, to ta yaya za a yi mamun har su sani, har su faɗa tare da shi? Kaga ba za su sani ba. Da haka lallai faɗar amin ɗin liman na da alaƙa da faɗar amin ɗin mamu. Da haka sai liman ya bayyana mamu su ji, su ma sai su sa baki, sai a yi tare. Wala ya'lamunahu illa bi sama'ihi, mamu ba za su san liman yana amin ba sai in sun ji shi. Wa hadha qawlun jumhuri, wannan shi ne maganar mafi rinjaye malamai. Banda Imam Malik shi kwata-kwata ma ya ce ba za a faɗa ba, ballantana maganar a bayyana ko a ɓoye. To amma sauran malaman mazhaba guda uku duk sun saba masa. Abu na shida ya ce min al-afdali lidda'i ay yushabiha al-mala'ikata fi kulli sifati, yana daga abin da yafi falala ga mai addu'a yayi kamanceceniya da mala'iku cikin dukkan sifofi. Mala'iku cikin sifofin da Allah ya shaide su da shi wajen yi masa ibada akwai natsuwa, akwai tsari, ba shiririta, ba shirme, ba baragada, ba hauragiya. Shi yasa manzo Allah ya ce da mala'ika da sahabbansa ala tasuffuna kama tasuffu al-mala'ikatu inda rabbiha, yanzu ku ba za ku rinka tsari ba irin yadda mala'iku suke tsari a wajen Ubangiji, ku yi sahu. To mala'iku sahabbai ba za su san yadda mala'iku suke sahu ba, tunda ba su gansu ba. Sai suka tambaye annabi wa kaifa tasuffu al-mala'ikatu inda rabbiha, to ta yaya mala'ikun suke sahu a gaban zatin Allah, ko in za su yi masa bauta? Ala yutimuna safal awwal wa yatawassuna fi saf, manzala ce suna cika saman farko kuma suna daidaituwa da kyau a wajen yin sahu. To in so samu ne kai ma ka zama mai tsari yadda mala'iku suke cikin tsari, ba sa shiririta, ba sa hauragiya, ba sa baragada a yayin ibada, to kai ma ka zama haka. Shi yasa ake kwatantawa da kai irin nasu, ka dace da nasu. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-mala'ika, da ka fi kulli sifatin lati takunu sababan fil ijabati, cikin dukkan sifofin da in an bi su za a samu biyan bukata, to ya kamata dan adam ya kwaikwayi mala'iku anan. Ka tadarru'i, kamar kankan da kai, wal khushu'i, da samun nutsuwa, wa tahara, da zama cikin tsarki, wa halul malbasi wal mashrab, wa halul malbasi wal mashrabi, da tsarkin tufafi, da tsarkin abin sha, wal ma'kali, da abinci. Ma'ana in kana so Allah ya karba addu'arka, ya karbi ibadarka, yi kokari ka rinka kokarin cin halal, yi kokari ka rinka kokarin shan halal, sanya tufafi na halal, wannan da shi mala'iku suka dare ka da sun roƙa Allah yake ba su, saboda su babu wani abu na haram a tattare da su, la a abinci, wala a abin sha, wala a tufafi, hasali ma su ba sa ci, ba sa sha. Da haka batun a ce sun ci haram ko sun sha haram bai taso ba. to kai ma yi kokari ka kwatanta duk da kana ci din amma zai yi ka ci halal to dage ka ci halal din domin cin haram shan haram sanya tufafi na haram yana sa ko kai addu'ar Allah ba zai karba ba ko kai ibadar ba zai karba ba ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبارا يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لا نزال أي فرقة ونمتن جنا أيتي تقر وزنبو تألا غا سنن بكاتا غا ماجيا غا ناتي غا كان عندك هيك ألا wadannan duk dalilai ne da ko ɗaya daga cikin su kamar kalkalewa Allah zai iya amsa maka amma shi ya tara da yawa ga tawassuli da rububiyya ya rabbi ya rabb ga kiyaye adabul du'a rabbul yadaini ila sama yana daga hannu zuwa sama ladabi ne na addu'a shi ma amma tare da haka Allah ba zai karba ba saboda me saboda akwai mawani abubuwan da za su hana domin kafin Allah ya karbi ibadarka sai ka cika sharuɗa kuma ka guji abin da yake rusa sharaɗi to da haka nan shi ya cika sharuɗa amma bai guji abin da zai rusa sharaɗi ba me abin da zai rusa sharaɗin shine mu'amala da haram mashrabuhu haramun malbasuhu haramun guziya bil haram sai manzo Allah ya ce ba anna yustajabu la ta ya za a amsa masa ba za a amsa ba to da haka kokarin kwatantawa na kamanceceniya da mala'iku cikin ire-iren wannan abun yana jawo Allah ya amsa addu'ar bawa wa huduril qalbi da tara zuciya da hankali waje guda yayin addu'a wal iqbalu ala llahi fi kulli hal da mika wa Allah uka da nama a kowane yanayi kaji cewa ba mai iya wa sai Allah amma kana jin wani ma zai iya amma dai barka raba kafa ka roga wajen Allah to kai abin za Allah sai ya baka da wancan shi ba a raba masa kafa an gane ko al hadithu sabi wa 70 hadisi na 77 ana bi hurairata radiyallahu an daga abu huraira Allah ya kara masa yadda أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقة من ذن الله صلى الله عليه وسلم ياتي إذا صلى أهدكم للناس إذا نعم كذي ومتاني لي من صلى فليخفف تو يسوك أقع كذي جاء صلى تيسو يد ذي مسعى ومتاني يد ذي ساسك وسع فإن فيهم الضعيف دون للي أجكم متاني أكويرونانا والسقيم akwai mara lafiya wa zalhaja akwai mai tsananin bukata to kalmar wa zalhaja wannan babu ita a riwayar Bukhari amma duk sauran lafuzan akwai su cikin Bukhari akwai su cikin Muslim idza salla ahadukum linnas falyukhaffif wannan Bukhari ya rawaito Muslim ya rawaito fa inna fihi mudda'in Bukhari ya rawaito Muslim ya rawaito wasaqim Muslim ya rawaito Bukhari ya rawaito amma wa zalhaja Muslim ne kadai ya rawaito banda Bukhari an gane ko wa idza salla ahadukum li nafsihi cewa zalhaja ma abucin bukata kamar me wani za a fara sallar yana dan jin fitsari amma bai matse shi ba ya shiga sallar to in ka zata da tsawo fitsarin zai ci gaba da matsa shi har ya kai lokacin da salla ba za ta yi da wannan yanayin ba domin ba wai dan mutum yana jin fitsari kadai ne ba zai salla ba sai in jin fitsarin ya kai shi matsayin ne takuruwa matsuwa to haka nan ba wai idan mutum yana jin yunwa ne ba zai yi sallah ba a zai yi sallah amma idan ya kai matsayin ne matsuwa da takuruwa da yunwa to wannan lokacin babu sallah dole ya tsaya yi ne ya ci abinci musamman in ga abincin da haka kada ka kai shi matsayin takuruwa matsuwa to haka nan zai iya yiwa mutum yana sallah amma kuma yana da wata buƙatar kila ba shi da cikai wannan rashin lafiya da ba yana sallah amma kila hankalinsa yana wani waje ko dai ana jiransa ko wani abu makabancin haka dan buƙatar kansa ko dan buƙatar waninsa ko mace ta shigo sallah amma ta dora abinci tana ganin kafin a idar da sallar abincin ba zai kone ba kai kuma sai ka ja ka kore maleji ka taka totar hakwano abincinta ya lalace to kaga kai mata asara ba kai mata adalci ba ko mace ta shigo sallah tare da kai kuma sai danta ya fara cellar kuka da aka shigo sallar baya kuka amma yanzu sai ya fara kuka to dole liman ya maza zai sallabi sallah dan ta samu damar ta je ta kula da danta dan kukan da yaro yake yi dalili ne wani sako yake so ya isa baka san me bane duk lokacin da ka ji yaro yayi kuka wanda baya magana ne wani sako yake isarwa to da haka lokacin duk da yaro yake kuka dole a saurare shi musamman uwarsa in tana tare da kai a sallah a matsayinka na liman, dole kai yadda zakai ka sallame ka sallame ta, domin duk uwar da danta yake kuka to hankalinta ba a jikinta yake ba. Yanzu hankalinta ya rabu, ko tana sallah to ka sani wani kaso na hankalinta da tunaninta ya tafi wajen damuwar danta. To haka nan mutanen da suka baza kaya a kasuwa sai suka zo sallah, in an ja su daidai gwargwado za a sallame har su tafi su je su koma wajen kayansu. In ka tsawaita tsawaitawa mai tsawo to zai iya bayuwa zuwa ga wani ya yi musu sata, kuma kayan nan ba zai taɓa yiwuwa a ce mai su kwashe ba, sai dai in suna yin tanawubi, tanawubi wani ya je ya sallar ya dawo, wani yana jira wani kuma ya je ya sallar, musamman a sallolin juma'a. Ita sallar juma'a daman dole in tsawaitawa ce, wannan yanzu ana magana ne a sallolin ne, sallolin salawatul khams guda biyar, amma sallar juma'a tunda aka ce sai an mata huduba, kai ka san dole an ja ta, ko zai yi a yi ta ba huduban? Ba zai yi ba. To da haka ita daman abin da ya fi shine a yi ta nawubi, jira min in je in dawo, nima in na dawo in jira maka kai maka je. To wannan yana daga cikin hikimar bambanta lokutan sallah. Idan wasu suna yi karfe ɗaya to wasu sai su yi karfe su fara su kuma ɗaya da rabi, in ɗan ɗaya sun dawo wanda suka yi musu jira su kuma sai su tafi wajen mai ɗaya da rabi, wasu su yi ɗaya da rabi wasu su yi biyu, in ɗan ɗaya da rabi sun dawo wasu kuma su tafi su je su samu mai ɗan biyu. Wannan yana da kyau ƙwarai da gaske. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai a cikin tawagar mutane kai liman, in dai masallaci ya cika ya bar ƙasa to ba a rasa irin waɗannan, za ka samu wani mai rauni ne, rauni ko dai na rashin lafiya ko kuma na tsufa, tsufan ma dai rashin lafiya ne. Yanzu ƙafar ka kai da za ka iya tsayawa car kai awa ɗaya, shi diyar da ka ja shi minti 20 ka gama da shi, yanzu zai fara rawan ɗari, saboda ƙarfin nasa ba zai iya ɗaukarsa ba, ba zai iya jurar wannan tsayuwar ba. Wani kuma yanzu nan in tsayuwa ta yi tsayuwa sai fara hajijiya, sai fara jiri, yanzu nan sai faɗi. To kaga duk irin waɗannan ba a rasa su a cikin mai masallaci, in dai masallaci ya kai masallaci ya ɗebi mutane da yawa. To da haka annabi ya ce da limamai ku rinƙa sauƙaƙawa mutane, wa idza salla ahadukum li nafsihi, amma idan ɗayan ku zai yi salla ne a karan kansa shi kadai ba mai bin sa, falyutawwil ma sha'a, ya tsawaita yadda ya ga dama. In ka ga dama in ka ce Allahu akbar ka sauke Qur'ani ma, ko ba haka ba? Kai kadai ne. الحديث الثامن والسبعون حديث نسب إن تقص عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه دقى أبو مسعود الأنصاري ألا يكارم سيدا قال يتي جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونمتن ياظو جمع زن الله صلى الله عليه وسلم بعفر سونان سبع ما صحابيني رشن سنن سونان صحابي باية توتن دا حديثي دابا صحابي بني نكسد صحابيني aka ce rajulun wani mutum to dole sai ka nemo sunansa, ko ka san waye shi ko baka san sunansa ba, ma'ana ya zama an san halinsa ko da ba a san ainihinsa ba. Amma rashin sanin ɗaya daga cikin biyun to yana jefa hadisin cikin galari, ya zama a cikinsa akwai rawi majhul, akwai rawi majhuli. To idan a hadisi akwai rawi majhuli wanda ba a san shi ba, imma jahalatul aini wa imma jahalatul hali, ko ba a ma san shi ba, ba a ba wanda ya taɓa cewa ya san wannan mutumin, ko kuma an san shi amma ba wani abu da malamai suka ɗorar game da shi, ba su ce mai gaskiya ba ko maƙarici, to wannan kuma jahalatul hali kenan. To kowanne daga cikin waɗannan guda biyun na raunata hadisi, an gane ko? Da haka dole sai an samu wanda ya san wannan rawun cikin malamai masana na ilimin hadisi, ilimul jarhi wa ta'dili, sun fayyace waye shi, to sannan sai hadisin ya kubuta. Idan suka ce na gari ne, hadisin ya inganta, in suka ce na banza ne ba na gari bane, to hadisin yana da rauni ba za a karba ba. To amma in a cikin sahabbai ne, dan an ce wani mutum ya zo wajen annabi bai da matsala, domin su sahabbai a kudin gora Allah ya wanke su, ba wai ɗaya da ɗaya ya ɗauka ba, a dunkulai ce din na yadda da su. Da haka baka da bukatar sai ka san su wani awaware, kawai a dunkulai ka ce su kaza ne, Allah ya fi ka sanin su, a dunkule ce na yadda da su, kuma kai ne ka zo ka bincika. Shi yasa malaman musulunci karkab sahabbai dukansu adalai ne. Abin kula Allah ya musu shaida yace na yadda da su. Bai ce ba na yadda da Abubakar, Umar, Uthman, Ali wa others kaza, bai yace a dunkule na yadda da su. To da ka dunkule su ake a ce Allah ya yadda da su. Kuma ka ce Allah ya yadda da su ba wai roƙa kake ba, maimaitawa kake, domin Allah ya riga ya ce ya yadda da su. Kuma kai ka ce Allah ya yadda da su, kai ne ka ci albarkacin su, ba su suka ci albarkacin ka ba. Da addu'ar ka da ba addu'ar ka su ya yadda din Allah ne. Kai ne yanzu in ka ce Allah ya yadda da su, alfarmar su ka ci sakamakon wannan addu'ar, kai ma sai Allah ya baka lada. Wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. To dan ka wannan mutumin duk da ba an gaci sunan sa ba, jahalatu sabila tadur, shi sahabi ko ba a san sunan sa ba, wannan baya cutar da hadisi, sai dai duk da haka za a ce da hadisin mubahani, ma'ana fihi rawin lam yusam. An gane ko? Kamar yadda mai baikuni ya ce wa mubahamun ma fihi rawin lam yusam, hadisi mubahani shine wanda a cikin sa akwai marwayci ko wani mutum da ba a faɗi sunan sa ba. To kaga anan akwai ibahani, an koya sunan wannan sahaba dayan biyu ko dai dan shi Abu Mas'ud bai san sunan sa ba, domin dan an ce wani sahabi ne, wani sahabi ne, ba yana nufin duk sun san junan su ba, a wani sahabin bai san wani ba. Ai kamar mu ne a yanzu, dan wani wani ne, dan kokawan bai ne, ko ba dole sai an san juna ba, saboda gari da yawa, gari da girma, gari da fadi, ko ba haka ba? Ko kuma ta yi ya san sunan sa amma yana gani ya tsaya mai ambata, bai da wani amfani, domin kai ambaci sunan ko kai ambaci sunan, hadisin zai inganta, hadisin zai yi aikin sa. An gane ko? Ko kuma wani lokaci ka samu wata surukuta ce take tsakanin su da juna, shi yasa ba sa faɗa sunayen su. Yaso da dama wani sahabin yakan ki faɗa sunan wani saboda surukin sa ne. Domin har a cikin sahabbai akwai kunyar surukin mutaka. An gane ko? To da haka dai yace wa ja'a rajulun ila rasulillah, wani mutum ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, fa qala, inni la ata'akharu an salati subhi, ni fa nakan ki zuwa sallar asuba da wuri, sai in bari sai an zo raka a ƙarshe sai in taho. To su sahabbai ne na annabi ne, larabawan asali ko? Ba sa ƙarya, in an yi wa sakwatawa kirari an ce na shehu, dan gaskiya aka yi ku. To ai ku sahabbai su suka fi su na annabi ne, su suka zo da gaskiya, ba wai ma dan gaskiya aka yi su ba, su suka zo da gaskiya. Haka shi sahabi baya ƙarya imani, baya yi baya yi, yana yi yana yi, haka suke mu'amalanta manzo Allah, saboda suka ce in muka koye masa ba Allah zai tuna mu, me na koyewa? Kuma yanzu ka zo ka ce kana sallah kuma alhalin ba ka yi, ko da kai ake sauri kuma ba a yin sauri da kai, ko da kai ake farawa kuma alhalin ba a farawa da kai, in ka faɗi wannan ne dan ka burge mutane, to shi Allah ba za ka burge shi ba, kuma shi Allah shi zai sa ka burge mutanen sai ya ƙi baka burgewa, shi zai sa mutanen su yabe ka sai ya ƙi bari su yabe ka. Da haka su sahabbai ba sa ƙarya imani, shi yasa ƙarya imani sifa ce daga cikin sifofin ne munafikai. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu wa la tahsabannahum bimafazatin min al'adabi wa lahum adhabun alim. Ubangiji madaukakin sarki yace da annabi, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw, kada ka taba tsammanin waɗanda suke tunkaho da wani abu da Allah ya basu, in kuɗi ne yana tunkaho da shi yana ganin yafi kowa, in ilimi ne yana tunkaho da shi yana ganin yafi kowa, in mulki ne yana tunkaho da shi yana ganin yafi kowa, to wannan aibi ne. Da Allah ya zabe ka yi maka wata baiwa ba fa yafi son ka bane. Allah yana da dayawan da yake so bayan kai, jarraba ka kawai yake so yayi. To illa ta biyo, wai yabuna ayyuhum madubi ma lam yafalu, galibin mutane suna son aibe su da abin da basu yi ba, zuwa ce ka tafila ne kai alhalin ko wilin keke baka kai ba, a ce kai maliya ne amma halin ko ruwan aski baka kai ba, ƙarya kake yi, a ce kai kaza ne duk aita yaban mutane amma sun san ƙarya ne, su suke zuwa ma su bada kuɗi su turo wawaye su zo su yi musu wannan kirarin. To in kai ma kai a banza, shi Allah ba a cinsa da baguzan. Ubangiji ya ce fala tahsabannahum bimafazatin min al'azabi, irin waɗannan karkaɗa tsammanin za su tsira daga azaba. Dan ka zo ka ce kana kwana sallah kuma ƙarya kake, ƙarya kake, ba ka kwana sallah, bacci kake kwana kana yi, kai a banza, wannan yabon ba zai canja abin da ke wajen Allah ba. A wajen Allah tuni mala'iku sun rubuta baccinka ka sha. To su sahabbai za ka samu ba su da ƙarya imani, ba ma yi ba ma yi, muna yi muna yi, gaskiya ce da gaskiya, wai malam ya sai malam. Da haka wannan sahabi ya zo ya ce da annabi, ya baki Allah, ni ba na zuwa sallah asuba da wuri, sai na bari an je raka'a ƙarshe gab da za a yi ruku'u sai in shigo masallaci. Ya ce min ajali fulanin, saboda wani, shi ma bai faɗi sunansa ba, ɗan uwansa ne sahabi nan kuma a babban rufa asiri. A wani ƙaulin malamai suka ce ya faɗi sunan limamin unguwarsu ne, saboda liman wani. To amma dai dan asaya a nan ba sai an faɗa ba, saboda wani min ma yutilu bina, tsawaita mana yake, tsawaitawa ta wuce hankali. Sallar asuba sai ka karance Baƙara, ita yawa an gane ko? Ya ce to tsawaita wanda yake mana ta yi yawa, shi yasa ni bana zuwa sallar da wuri, sai an je ƙarshe ƙarshe sai in zo. Ƙala mai ruwaya Abu Mas'ud al-Ansari ya ce fama ra'aytu an-nabiyya ghadiba fi maw'izatin qattu ashadda mimma ghadiba yawma idin, ban taɓa ganin annabi ya yi fushi wajen wa'azi ba irin fushin da ya yi a wannan rana. An gane ko? Domin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana damuwa da damuwar mutane. Duk lokacin da aka kawo masa kuka akan ana ƙuntatawa mutane, to ana ganin ɓacin ransa. Ƙuntatawa nan ko da sunan addini ko da sunan rayuwa. Shi yasa annabi duk tausayinsa, kaga tausayi irin na annabi sallallahu alaihi wasallam, amma da ya zo kan azzaluman shugabanni masu ƙuntata rayuwar talakawa, sai da ya musu mummunan addu'a. Ya ce ya Allah, duk wanda ka ba shi wata dama akan bayina, akan al'ummata, sai ya tsananta musu. Allah ka tsananta musu. Allah duk wanda ka ba shi dama akan al'ummata sai ya tausasa musu. Allah ka tausasa musu. Kaga wannan ba ƙaramin abin da ya kamata mu lura da shi bane ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai tausayi ne, mai jin kai ne, baya mummunan addu'a. In ka ga yayi, to tura ta kai bango. Da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana da tausasawa har a cikin wa'azi. In ka ga zafafa a wa'azi, to an tono shi, abin kuma ya shafa taɓa masa al'umma. Dan ba abin da yake tado da fushin manzo Allah, in ba a taɓa Allah ba sai a taɓa talakawa. Dan shi ka taɓa shi sai ya kyale ka, amma ka taɓa Allah ko ka taɓa talakawa, to manzo Allah sai inda ƙarfinsa ya kare. Da haka mai ruwaya ce ban taɓa ganin annabi ya yi fushi wajen wa'azi ba irin fushin da ya yi a wannan ranar. Kaga mutane aka taɓa, takurawa al'ummarsa ake yi. Faƙala sai ya faɗa cikin wa'azi, ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, wannan kuma ladabin wa'azi. Ko ka san sunan mai laifi, baka da bukata sai ka kama sunansa, in ba bukata ce ta kawo ba. Amma asali in wa'azi ne na a gyara, ba wani bane mara mutunci, yana yin abin da ya ga dama, baya jin kunya kowa, to wannan sai a kira sunansa don a nuna mutane shi. Domin makaho wai baya sanin ana kallonsa sai an taɓa shi. To amma in wa'azi ne na a gyara, to manzo Allah baya kama sunan mutane. Sai kudin goro ya ce ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, abinda Bahaushe yake cewa kukan kurciya, jawabi ne ga mai hankali. Ya ce inna minkum munaffirina, daga cikinku akwai masu ɗabi'ar kora da hali. Limamai ya zama suna tsawaita sallah, tsawaita wanda ta wuce hankali, to kora da hali ne. Da haka manzo Allah ya ce fa ayyukum amman nasa, duk wanda zai wa mutane limancin sallah daga cikinku, falyujiz, ya takaita, fa inna min wara'ihil kabira, dan lai a bayansa za a samu dattijo mai yawan shekaru, ba zai juri tsawon tsayuwa ba. Wasabiya, akwai yaro mai kananan shekaru, shi ma ƙarfinsa bai kai ya juri tsawon tsayuwa ba. Wazal haja, kuma akwai mabukaci. Shi ma wannan kalmar wazal haja ruwayar Bukhari, Muslim ce, babu ita cikin sahih Bukhari. An gane ko? Da haka manzo Allah sun sanar ya faɗa dangane da wannan ɗabi'a. Cikin wannan hadisi akwai abubuwa da yawa wanda za mu kula da su, domin hadisai ne ma guda biyu malam ya kawo su a babin, sannan masu sharhi suka haɗe su. Na farko suka ce wujubu takfifu salatil jama'a ma'al itimami, lallai idan liman zai ja mutane sallah, to ya sauƙaƙa musu, amma kuma ya yi ta a cike. Cewa ya sauƙaƙa baya nufin ya yi ƴar faki, ya zama fijo, shiga da alwalaka, ko ba haka ba? Sallah kuma ai a kiyama ko? ƴar faki ba yawa, ba lada, ba na shiga aljanna. Sabani yadda suke cewa wai sai yawa, ƙarya ya faki ba yawa, sai lada, sai shiga aljanna. Ƙarya ne, ba yawa, ba lada, ba shiga aljanna. domin sallah inda ba ita da annabi yake ba yaushe za shi ga aljanna da ita abu da biyu ghadabuhu sallallahu alaihi wa sallam ala al-musattilina wa wa'adduhu hadha min al-fitna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fushi ga masu tsanantawa mutane tsanantawa ta addini da kuma tsanantawa ta ne ta rayuwa tsanantawa ta addini ba fushi ne cewa ai daidai ba domin yanzu wani sai dauka ɗan tsananin addini shi wanda suka ce ai daidai ai sun fi tsananin addini to kai kuma sai a ce ɗan sakacin addini shi tsanantawa a addini shi ne yin abin da ya wuce kima saɓanin yadda Allah da manzo suka ce domin shi yin abin da yake na daidai addini shi ne tsakatsaki wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata komai ka zama tsakatsaki bainal ifradi wa tafrid tsakanin sakaci da kuma wuce gona da iri kuma manzo Allah ya kidanya tsanantawa a sallah fitina ce abin nufi koran mutane ne kora da hali yana daga cikin abin da zai ja yanzu da mutane su fashe ko da wasu ba za su koma yin sallar a wani waje ba amma sai su daina zuwa nan jawazu tatwil salatil munfarid amma ya halatta mutum in shi kadai zai sallah ya tsawaita kayansa masha a yadda ya ga dama wa qayyida bi an la yakhruja alwaqtu amma malamai suka ce da sharadin shi ma kada lokaci ya fita kana ta doguwar sallah kuma ta asuba har rana ta hudu to me akai kenan wa huwa fi salati alhalin kana sallar har lokacin da ya wuce wa dhalika kay la tasqadima maslahatu almubalagha bi at-tatwil min ajli kamali salati ma mafsadati iqa'i salati fi ghayri waqtiha idan an yi haka za a samu cin karo na tsakanin san a tsawaita sallar da kuma sanyin ta a cikin lokaci in tsawaita ba ta yawa to kuma za a iya yin ta a lokacin ta ya riga ya fita abu na hudu wujubu mara'ati al-ajizina wa ashabi al-hajat fi salah dole ne a kula da larurar gajiyayyu da kuma ma'amuta buƙatu na musamman a lokutan sallah wata rana annabi ya kabbara sallar asuba wata mata ta zo sallah da goyen yarinya a bayanta ana kabbara kawai sai yarinyar ta fara challara ihu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al'adarsa sallar asuba ita ce ko sallar da ta fi kowace tsayi a wajensa yana karatu mai tsawo amma yana jin wannan matar dan yarta ta fara kuka ko danta sai kuma ya karanta inna a'tainakal kawthar bayan fatiha dan yi sauri sallama wannan matar ta je ta kula da ita to haka ake so wujubu mara'ati al'ajizina wa ashabi al-hajat fi salah أنه لا بأس بإطالة الصلاة إذا كان عدد المأمومين ينهصر وأثر التطويل تو وانا مسألة دريكي تتونا أكانتا وانا زي إيا سامن ريكي تيوار قوالوا إن يكارن توسى حديثي كما دسكيرنا النبي أنا صلى دس أو صحبه سكان تي أنا صوى تامان صلى حرسي ما سزوى ما صلى تي سنقم زوى كف يكن صوى توسى wajaje na sallah har sai mun rinka tunanin ma anya ku bai manta ba sallah ake wani lokaci in yayi sujada sai su dauka cewa ya manta ma sallah ake saboda tsawon wani lokaci in yazo zaman tahiyya sai su dauka anya ku annabi bai manta ma sallah ake ba kuwa saboda tsawaita to sai malamai suka ce yadda za a yi a hada hadisan guda biyu na farko idan liman ya san mutanen sa za su jura haka to ba laifi in yayi amma idan masallaci ne wanda baki suna yawan zuwa liman bai san kai da kai na mamu ba to kare haka wasu malaman ma suka ce a shi ai annabi Allah yana sanar da shi bukatun mutane da haka shi yana yi amma kai da ba shi ba to kai sai kai wa mutane sai sa sai sai domin shi manzo Allah in a cikin mamunsa akwai mai damuwa Allah zai sanar da shi kuma zai yi sallah gurin yadda zai sallamu wannan mai damuwa amma kai ko ba wani wanda zaka sani yana da damuwa in ba gaya ma ai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sanin halin mamu hadisai da yawa suna nuna haka yakan juyo ya ce kun yi kaza a sallah domin duk abin da kuke yi ana gaya mu ana nuna mu na fata an gane to da haka dai malamai suka ce idan liman ya san halin mamunsa to shi ma ya iya tsawaitawa din gwargwadon bukata amma in masallaci ne mai yawan samun baki to anan ba a bukatar tsawaitawa domin a cikin bakin a iya samun wani mai bukata ta musamman Allah ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi
1: alhamdulillah mun saurari fasarar karatu na tafsir undatul ahkam tare da Sheikh Lawan Abubakar Balli Imam masallacin Juma'a na Triumph dake nan jihar Kano wanda kamfanin Prime Oil Mill Nigeria Limited suke daukar nauyin ka muku da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna tare da mu gaba daya zare da manager Ujiki Chama Dugo ba daidai wannan lokaci

0: Abubakar Ahmad Imran pagi. Baru mahu tahu nak gagasi Dr. Ibrahim Dr. Gashi Shirishan Gadaka Alamu Sungkan Kama domin gashi ta yi yushe za a yi wannan taro kuma wani hali ake ciki da gane da shirye-shirye da ake yi.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Gaskiya shiri ya yi nisa a bisa wannan biki da zamu da kuma kasidudu a karanta a kan shi wannan bawan Allah marigayi jinarsa na Abacha. Abinda mutane ke so su gane shi ne koyi ga tsarin irin mulkinsa. Kamar yadda Abubakar mun ya faɗa, kasance a gabansa da yanguwa, kasance a gabansa ba wuce cewa ɗan ɓangare ka da wani ɗan ɓangare kaza ne. Idan misali za mu duba kamar da aka ƙirƙiro ita PTF, ka ga shi bai ce a fi wani ba, a'a waye cancanta ko daga ina yake da zai iya kamanta gaskiya a ba shi wannan gurin. Aka duba cewa duk cikin ba wanda zai iya riƙe gurin da gaskiya sai marigayi General Muhammadu Buhari. Ya ce to a je a same shi a gaya mishi. Haka dai ba wani ba mafinsa ba ne, amma bari ka ba kuma kamanta gaskiya kan wannan abu. To haka mutum ne da tsari, idan wanda sun shugabanni nan ne yanzu ya kamata su koyi shi 'yan siyasa musu koyi wannan. Idan ana zancen siyasa aka hau mulki to shi kamata a zancen party. Sai ka duba to waye zai jama'a aiki nan da tare shi, ko ɗaura jam'iyya ne, ko waye ne in zai iya yana da kishin ƙanan cikin jama'a da ko shi aka tare da shi. Ba da cin cewa ya yi ɗan fatan ga wani ɗan fatan da duk wannan a kamata da wannan. To abin sun mutane ba a wannan taro ya nisanta da mutane shi ne su san tarihin Abacha, waye Abacha, me ya yi wa ƙasa, me ya kuma a koyi wasu darasi daga abubuwan da ya yi wa ƙasa. Kaga bayan lokacin Abacha an yi ƙirƙiro jihohi wajen guda shida, ƙa'idar lokacin Abacha. Lokacin Abacha

0: Alhamdulillah ka so zamu inda ce mun kai kai wato ya yanzu kusan ya gabin da shi faruwa sun haɗuwa kullum ba ka sani tarihin magabata to ba ka san ba ka san kai gaba sannan sai ba ka san me ka mata dora a ran masu tasowa ba yanzu yanzu wato sai da ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu ka ji matasa suna wasu magungunan a kan gungunan sufahin bin haris ɗin na farko kamar da su saddauna da sufa a walewa wanda kwata-kwata iyayensu na lafiya su ba a wannan bayan tana su to irin wannan abin da ake yi faɗan tarihi da abin alkhairi da buga watan da suka yi shi ne muke ƙoƙarin a ɗora yara a kai amma da abuwayen lokacin da gani wani lokacin da a samu wani yaro mai tarbiyya ya zagin manya ba so wannan wannan abin da ya so sabon zuciya kuma gaskiya manyan nan namu sun yi ƙoƙari domin Najeriya ma ta ɗore Najeriya ta ginu domin kuma kamar saddauna ta fara balewa duk manyan nan namu irin su kansu su baban gida su Buhari su ne suka gina su suka asasa su ai waɗannan bayan Allah ne sun tsaya sun mutu ba su da komai to saboda haka shi yasa kamar yanzu wannan abin da za mu yi duk irin wannan abubuwan ne na alkhairi da za mu fito da shi irin abacin yadda ya rayu da irin yadda ya so al'ummarsa saboda haka shi yasa dole yara a ɗora su akan tarihi mai kyau ba wai ka tashi ba ka san tarihin magabatanka ba saboda haka duk inda ka je za ka yi alfahari ka ce ai magabatana na ƙwarai saboda haka wannan shi da amma makasudin ita wannan riguna tamu take fito da take asasa yin wannan al'amura da wannan tun da a bayan ne na murtala bayan ya shekara
1: kamar misali me ake sa ran zai fara a wurin shi wannan taro da za a yi ranar 9 ga wata ranar 30 kenan ta makon gobe kamar irin suwa aka gayyata
0: musu to kaga mun da shi ne martaba sarkin kano Alhaji Muhammadu Sunusi na mun da shi to yana da wasu al'amura da suka sha gaban sa amma ya tuwo mana walin kano yanzu ya wakilce shi akwai kuma shi babban bako na musamman wanda zai yi bayani Alhaji Ahmad Umar ambasada Alhaji Ahmad Umar OOM wanda zai zo nan gari kuma ya zo sun gana da bacewa aiki da shi a matsayin director protocol ne ko director protocol na Abacha sai da ka yaro na da shi akwai shi chairman namu na da ana autism Alhaji Garba Bukari ya tafi tun daga middle school suke tare domin bayan abisa ya yi prefect na kasalin shiru ba ko prefect suke cewa ba minista suke cewa minista a kuri shi a mata so kuma yadda ya ce shi ta arin gara ya kasai wanda ya mdi a bankin gomas ya zama a union bank ya shekara 39 to saboda haka shi duk wani baka suna nan a gurin a ranar sun san shi sun tashi tare da shi tun kuruciya su za su faɗa abubuwa na alfarmasa tun kuruciyarsa to wannan shi ne ɗorin mutane da muka tara sabo na akwai masana wanda su kuma sun san tarihi suna nan da aka su ƙarfin soshi daga jami'i za mu yi wasu bayanai da a wannan gurin sannan kuma akwai wani abu na manta a baya su kada sun da muka fara wannan shirye-shiryen su ma fage suna yi fage a rasu fage association ƙungiyar bayar da mata wa fage so da sai kuma yin wannan abu sai suka ce ah to ai sun ajiye nasu ba da gaba da aikin da ake wa kuma a gasar nakewa kuma shi ake so saboda haka shi yasa muka haɗu da mu da su gaba ɗaya muka zauna muka yi mutum muka zartar sai mu dole mu goma haɗe gaba ɗaya tunda ba siyasa ba su bai tara sai ana wata adawa ga yana so wannan abin ya mun farin ciki kuma mun ji daɗi mun samu haɗin kai mun samu fahimtar juna a ce karo da haka ake a yan siyasa ma su haɗe kansu ai da an samu cigaba ya ta samu fitin tuku ba ka gama samar da yara 'yan dama suna sata zani amma ka gani ga su duk su ne suke wakiltar duk su profesa kamilu sani fage da su profesa murtali sai da haka wannan haɗin kai da muka samu alhamdulillah wa sha Allah mun ji daɗi kuma zai ɗora har abada
1: iyalan kamar iyalan shi ne da ya yi musan Abacha ba kamar an
0: sanar da su da shi tsaye da mu da ma soja ne da mai Ibrahim Sani mun yi magana ni da shi a shekarun da ya ce ya same su kuma ya tura musu duk takardun da abubuwan da ba yi kuma wannan abu da kake gani ta yi mai rundunar tamu karkashin janar Ibrahim Sani ta ɗauki nauyi kusan shi ya ɗauki nauyi duk da ɓarar wannan al'amuran ya ce ba ma buƙatar komai kada wani ya zo ya tunanin cewa a kwallo ya zo a tambayoyi su suna su daure su tun da mai gidansu za a kara ma mahaifi mahaifinsu za a kara ma yaran nan sai haka su daure su zo domin ayo ya wani da ayo da an ɓata shi da a baya ko zan abokan zamu an yi masa wani kallo na wani kamar ko wani mai rubuta ciki wani azzali wanda ko da haka ne an gano cewa shi mutum na gaba mai san ma al'ummarinsa saboda sun tura ba ya baya hulɗa da su sai haka duk da za a ɓata shi an ɓata shi shi yasa a lokacin ya zo yake hulɗa da su China ake yi don na faɗa ne ina da kusanci da Professor Jalingo ina jin abubuwa da yawa da Jalingo yake faɗa kuma Jalingo mutumin sani na gaske kuwa professor Jalingo duk da Allah ya sa Allah ya hada zuciya da shiddar da Allah sallallahu alaihi wasallam har gida na je Jalingo ya tashi ya taso sani so duk abun da suke da ba sai zai fara mu kuma wannan rubuce-rubucen ma da abubuwa da yawa yana fada min su suka yi da ba shawara ya rubu da turawan nan ya kawo nan ya kawo nan duka su masana ne Allah ya ba su ba su da tuntuni tuntuni da su na karatu na ji akan da jami ko Oxford na ji asato da nan da 72 ko ne doctor da
2: wani
0: doctor Jalingo so sai da ka mutane sai sosai amma Jalingo ba ya Allah ya saka shi Allah ya ga farka ne eh wannan shi
1: to sai bari da ga shi ne uwa ne uwa ba ka ga ya laikin wadannan da suke sun yi shura a kasa zaka ga mutanen da suke makusantan su ba kasafai sai kan yi nesa nesa da su ba suka kokarin su kusance su kuma a raka ci gaba da ayyuka na alkhairi da bawa juna shawarwari na yadda ba a daɗa kyautata alaƙa da kuma kyautata rayuwar shi mara gaya da abin da ya bari a ba misali misali idan ka kalli jihar Muhammadu Buhari iyalinsa yadda suka kasance aka tsina da yadda ake jan su a jika ake abubuwa da makamantan su amma ba ka ga kamar iyalin jihar Sani Abacha kamar ana zargin kamar ko mutanen fage kamar kun yi nesa da su kuma ba su kamar su kaɗai suke fama da sauransu me isa ba a samun haɗin kai da wasu abubuwa ko kuma shawarwarin a ƙarƙashin ƙasa ake ba da su
2: to alhamdulillah kamar ɗan dawo baya kaɗan maganarka shi jihar Sani Abacha kamar yadda dokta ya faɗa a baya akwai lokacin da ya zo jana'izar mahaifiyar malam Mutala Atamba an tafi makabarta saurani kadai a layi shi da kansa ya tuko mota ya zo sai ya kira da ya ce kai yaro zo da na zo ya zauna a kofar gidan malam su ce masa ya tambaya an yi jana'izar nan ɗaya na ce an tafi amma ba a dawo ba sai muka zauna da shi sai ke tambaya ta ina kake makaranta in ce masa fani firamare nake sai ce ai ni ma nan nayi to alaƙa ta ni tun daga nan Allah ya sa mun san Abacha saboda yanda bai kyamace ni ina karamin yaro ba yana matsayin babba duk da ni ba lokacin ba shugaban kasa ba ne amma dai babba ne ya kai manzalin da za a ce da jami'an ya zo ma bai kyamace mu ba sannan alhamdulillah kamar maganar da kake yi yaran Abacha ba su da inda ya wuce fage ni na san san da babanmu marigayi Alhaji Amadu Inuwa Allah ya gafarta masa zai kira Muhammad Abacha ya ce masa a yi kaza a yi kaza a yi kaza kuma Muhammad Abacha zai aiwatar ni a gaba na yi wannan ya fi a ƙirga kuma har yanzu yaran Abacha in wani abu ya faru a fage za su taso gaba ɗayansu su zo su yi gaisuwa a kwanakin nan akwai babanmu da yawansu Alhaji Samuel Ibrahim abokin Abacha ita da kanta jami'an ta taso ta yi gaisuwa saboda haka al'ummar fage suna da araƙa da gidan Abacha na sosai domin Abacha duk duniya ba da inda ya wuce fage kuma al'ummar fage suna ƙaunar gidan Abacha yanzu haka da akwai mutanen mu na fage da suke aiki a cikin gidan Abacha mu da abin da ya tashi daga a fage ana gayyata gidan Abacha ko da ba za su zo gaba ɗaya ba za su turo wani wakilci ne domin a san cewar ana yin ma'amala tare da su wannan shi ne domin yanzu a rancen da nake maka Muhammad Abacha ya zo ɗaurin aure da yawa lokacin da yake harkar siyasa ba na manta a cikin fage ƙaddamar da takarar shi kuma a fage ya zo ya yanki katin zaɓe ya ɗaga ya ce na zo unguwar mahaifina unguwar mahaifata na yanki katin zaɓe kuma a nan zan zo in yi zaɓe aka yi tafi yan siyasa suka ɗauki hotuna suka tafi saboda haka ba ma kyamatar gidan Abacha kamar yadda gidan Abacha ba sa kyamatar mu kawai dai al'amari ne na rayuwa tunda ana tsangwamar su dole ka ga saboda yanayi na security za su rinka kame kansu daga al'umma saboda kada ya zamanto an cutar da su da wani abu shi ne magana ta gaskiya amma muna ma'amala ta sosai kuma mutane ne da in kuna ma'amala da su ba za ka ɗauka cewa ba 'yan gidan Abacin ba ne ba su ba wani maganar girman kai ko wani abu ba na manta ina jinyar wani yayana ba Abacha wannan Adamu yaransa ne sai ya samu azzar wallahi shi ne mutum na farko da ya fara zuwa asibitin Murtala da safe
1: ciwa
2: shi abba din gidan abacha
1: abba abacha
2: abba abacha wallahi shi ya fara zuwa da safi ina zaune yake tambaya ta kai ina wani wajen da aka kwantar da Adamu sai ai gashi nan yana zubda jini shi Adamu har ba za mu baka aran ba a take da shi aka dauki Adamu aka mai da shi wani asibiti na orthopedic can wajen Tsaruni to kaga wannan mutane ne ai masu karanci ni dai a bayyanta ta da su mutane ne masu karanci tunda sun yi karanci kuma ban ga sun yi akasin naka a gaba na ba wannan shi ne
1: to mun ne da mun ina ga inda wurin dakta ko Allah ya mutu dakta sai ina ga da sai sai nan mun amma ai ai I'm not going to be able to do it.
3: Suna ma'amala sosai ta aboki da aboki da wasu su wani a cikin fage don in ga san da gida kansa ana zuwa a kuma sama ya ɗaiɗe mu mu tafi har cin gama ya bata na nan bank office ɗinsa a tattauna a yi mu'amala ta siyasa har kuma duk wasu al'amarin da suka taso shi ne nan balan abokin sa ne baladun shi akan je a gaya masa cewa to za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza shi ne wakilin wa ɗan fage da shi ya zama ya bata kuma ya bata ne kama da abin taimako a kawai da mai unguwa yake faɗa don su mutu ko wani abu ya faru da ya yi zumunci to in ba ma ƙasa a gura ma ga shi ba za su ya kuwa kusa da shi in Allah ya yarda in ma ba ya zai tuwo kicinsa in ma kicin zai zai hannun sa ba zai zo to wannan bala din ana da kyakkyawar alaƙa da gidan Abacha da al'ummar kamar kuma fage da ma jama'a Kano baki daya domin da kamar da mai unguwa ya faɗa saboda yanayi da ake ciki na halin tsaro dole za su ga dan kanuwa a bisa wani abu da yake wanda za su zai cutar da su a yanayin da ake ciki a yanzu amma alhamdulillah ana ma'awar su lafiya nan kamar yadda malam salisu ke faɗa akwai su ima wata mun zama ji bawon fage wanda suka yi mu'amala sosai da shi a magana da zai sana abacca duk da sajiyawa ba a na ofis duka suna ma'amala da su yadda ya kamata zai je da masa kaza kaza da wani sauran shi da kunnan ba su yi al'idan ba sai ba su gan shi wannan ba a kwakiyar alaƙa ba a da wata matsala da su kawai da gaske to jin wannan abin nema da jin daɗin haka yasa domin ai an ce jin daɗin goyo shi ke kawo sun kuɗa da a ci ba yi wani abin ai da yan yawon jina kishi kawo da fage wasu tuba za a ce za a iya wannan taro na tunawa da shi mai da ake na sana mace ba wanda shi
1: ba mu ga shi to dakta kafin mu buɗe layin wayar mu don mu ji gudunmuwar da al'umma za su ba mu dakta amma duk da waɗannan batu da ƙoƙari da ake na yin waiwaye wanda shi ne a dan tafiya da kuma karrama shi mara gari zuwan shugaban Najeriya janar sana Abacha wanda a yanzu haka yake gaba cika shekara 28 da rasuwa wasu sun yi masa kallon kamar gwamnatinsa gwamnati ce da ta rika kama karya gwamnati ce da ta rika tauye haƙƙin ɗan adam gwamnati ce da ta rika murƙushe 'yan siyasa kuma ana ganin gwamnati ce da aka baka wa wura da handama da babaki wa misali ya kake kallon masu irin wannan tunanin akan marigayi jirgin sana Abacha ko ko dan baya nan ne ake faɗin waɗannan abubuwan ko ko dai akwai rashin fahimta
4: nagode Mr. Shukura kan san an ce wanzani baya san jarka dukkan kawai za ka yi abu na kirki ka ga akan gaskiya to za a samu kai ka samu yan adawa wani su ce sun gaji ban ka da cewa kai kai kai kai kai rabo kai kaza kai kaza amma irin tattalin arzikin da Abacha ya kare lokacin da mulkinsa ina ganin ba a samu da tarbiyya bashi Najeriya a yanzu ba zai tara ba mu ko muke na ta jikokin jikokin bashi to amma lokacin da bashi ne ta rage wa kuma yanki ma'amalin mai tura ka ba su kasar ba su wannan baturawa ya koma Malaysia da Indonesia da kuma Paris ɗin da shi da China da yanki haka ba rufe da haka turawa na West to kaga a lokacin Abacha bayan bawa nan shi ne ake cewa ya yi ayi kaza ya ma imanin da a ce a bace yawon don shekarka da ake a kasar nan ba za a yi ta ba saboda rashin tsaro da kuma da ake yi wa farashin abubuwa kayan tsaye farashin yau daban gobe daban kowa ya zafa haifar da yadda ya gida ma da ku sa a wani abu ba kaga marigayi a bace a lokacin sa kudin mu ya tsaya cik a gurguya inda dai ba mu haka da dala ba mu ba America ba mu da America
1: dala ma na ga ai
4: lokacin
1: da ta naira 22
4: to
1: operation kuma sai operation kuma bayan fage ana canja ta naira 80
4: to gagan to gore ne da kasa ne mu ji da haka on disparity din da ya rike wuta nan kamar ka sun gani abu ka canji in za ka shigo da kayan da kayanka kuma lokacin nan ba ta samun foreign zaɓin da ya haɓa ka baɗe lokacin a basha su da dai ba ya zuwa yau su ba da turawa to amma za ga a cikin ƙasar da ma akwai kanikan farautar su turawan don ne ya haka babban bazawar sa ta ba shi da ake cewa ake bubuta bisa da kuɗi a ce ai shi ne ya yi kaza a ya tara kaza wani kuɗi ba tara ba a kan ɗinsa ba ya tara ya a fulawar aka ce ai shi sa ta ya gani wajen fahimta ce a shi ne ya ce wa rai ba san da bayan gudun idan aka ga in ba san ka ko ne sai a ce ka yanzu in lokacin da yi yake abu nan sai ka yi abu sai ka dani jirgin haka ka ce kuma an sai kowa shi ubar sa ɗansu bai ne an kawai sun bai ɗansu bai ne da dare su bai ne a ba ka ce a kawai to haƙin wana to duk abin da kai idan za ka kai dai abin da su shiga don su gane idan kana abu mai kyau kai irin ka abin da ya kamata zagi ta ce to yanzu ka samu ƴaƴan adawa annabar rahama mira a masa ba annabar rahama mira a masa ba kuma duk duniya ba taɓa samun adalin shugaba kamar sa ba kuma ba za a samu ba adalci kowa da ya baɓin da ya abu nan ba ya hule ne kan kaɓin wani mai jusu ne kan to zai maka adalci yadda ya kamata amma da haka sai ga ba abin da ba a masa ba su Abuja har to kaga an ce hasada
1: ganin
4: wuta ke ce ba abin da ba a masa ba to mun sa mun yi cewa to mu yan Kano su da fage za su ne wajen fage kawai za su taru su zaɓa muka ce mun Kano gaba ɗaya kuma a kan ma za a yi taron za a gaito ma maƙotan mu da kuma yan Najeriya da suke da kishinsa su zo a kan wannan bawan Allah kamar ka tambaya a ranar za a ce za a sha za a yi lokaci za a yi masabaha ta zumunci za a tara a ba tarihinsa abubuwan da ya yi abu mutunci abubuwan da ya yi fasinar na rayuwa da za a gaba mutane saboda yan bayan su koya in sun zo suma da ya bata sai jama'a ba wai duk abin da abacin tunani ba tunanin kansa a matsayin shi abaci a ƙasar yake dubawa to amma yanzu kuntura yanzu shugabanni a kansu kuma duba farko ba ƙasar ba ran ji yin sa jari ne na shiga siyasa na ɗaya bambamoyi na sai ko mutane na hausa da ka ina hudu nan shira mai da kuɗi ha ta haɗa nan ba ka sa ba ce ba ne a ba a ƙira ba kuma lokacin da ya sa nuna a duk ake na a ƙira to shi jamusana ba shi haɗu da ƙidar gani na jiya kuma ba tun yi a ƙarnin hafsa da soja yadda yana ƙidar cigaban ƙasar nan in ka duba a jin mulki a Najeriya ne wani shi ke a Hausa ai sai namiji
1: ai wasu ma suna ganin kamar ji yadda ya hau mulki shin karɓar mulki ne juyin mulki ne ko a'a shi shugaban ne inda ba zai iya rike ƙasar ba ta fa ƙarfinsa ya haƙura ya ce kai ne iya da gwanin mangwaro shi kuma a bace ya karɓa ko ko yaya kuke ganin abu
4: eh to kaga shugaban mutum da suka mara ba ku ne shugabanci ba shugaban shi dan kasuwa ne technocrat ne na kasuwanci mutum da kuma ba saka abin ba kasuwanci kawai ya sani aka ba ka bashi wannan to da gitan da take irin gidan zai yaba ta ba ta kafin su ne a wannan irin su saba ta ba su bai ai ta ade ba
1: lokacin ma na ga yana secretary of defense shi kuma sai wani kan na ga ya ga kasar tana matangalta
4: ta da yawa
5: ai shan bai tun da
1: zai iya rubuwa ba ko ba
5: wasu jerin ne ma sun fara neman su balle a lokacin
4: to ran ba sai
5: sun yi yaki ko don kasar ta dole ya rasu bai suna kallo a hannun shi shugaban wai wasu jawoyi sun fara fitintuni kuma daga can kudin ba wani ne da ya da ma'aikata da ma'aikata ma gaji haka ne musanta ba mu muna da biyayya ga shugabanci sai da ka dawo na fitintuni shi a bace yana nan sai to ai ba za su yi ba duk da haka yaƙi da suke ba zai tafi a iska ba shi ne abin da ya faru
1: to masu sauraron na san in ba magana ke sun
2: yi a wato kamar da malam sarki yake magana ai shin shi wani kan tunanin waɗannan jihohin za su falle ai shi yasa kaga da aka juya mulkin ko kuma da aka anshi mulkin ai ba a daure shi ba ai ba daure shi ba kaga ko duk wanda aka kama aka yi jin mulki menene makomansa ko da aka shi gani ba zai iya
4: saka kaba
2: ba zai iya ba kuma magana da doctor yayi a dazu a fannin sabnan kasa wato sai da ya karu daga kan dala miliyan 494 sai da ya koma dala biliyan 9 ko wani abu shida da dubu shida dala miliyan 9 ya koma
5: da miliyan 600
2: da miliyan 600 suna da haka sannan maganar biyan bashi sun daina dan dawo baya afuwa doctor
4: tare
2: da yawa bashi shi ma a bace sai da ya rage wa Najeriya bashi da kusan dala biliyan 20 da wani abu kuma har ya soka bai taba an san naira ɗaya ta bashin Turawa ba ba taba an san bashi ba sannan banda ma da wato
5: shi ma yanzu ta rubuta yake karɓo bashin ya kai tilas ce dole ce ta saya ce
2: to shi abinci ne ya janyo ya kasa ansuwa ai kaga akwai abin tambaya to saboda haka abin da muke magana a kansa shi ne yanzu ka dawo wato dan Najeriya da yake kishin abinci ba ma gaskiya ya tuhun kanshi abinci shi ya fara rabin shiyoyi a Najeriya saboda a yi daidaito wajen haɗakar mulki da rabon arziki shi ne shiyoyi guda shida
3: geopolitical zone
2: yawa geopolitical zone shi ya fara yin su kuma aka dora a kai har yanzu ake fitowa yanzu misali in dan arewa ya yi dan kudu zai yi dan arewa ya yi ko dan gaba zai yi ko haka
5: to gaba ce shi ya kawo wannan to muna gudanar da wasu ranar ana tare

0: حسن تايو كيتا دسو قمسو دسو وات زينب سهلالتا هذا سأبا أباجها مرحبا لا أنا أتكير أنه دم بارا جن بدر ودو لاكو باما ألا إكير متسب اللي بكو سبني بكو بكو يترى بيار بيو ترى uku ta uku sifili takwas daya bakwai hudu takwas biyar bakwai bakwai bakwai bakwai domin ba mu gudunmawa a cikin shirin. Salamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Barka dai.
1: Hajiya Sadiya ce daga Basirawa.
0: To Hajiya Sadiya muna tare da ke. Wasu shawarwari ne ta yi kuke tunanin ko akwai wanda bazan da a yi fadin su anan koko dai sai ku da su irin su iyalan abatin ku haska musu saboda abubuwa in suka ci gaba da tafiya haka to ta yi iyalin za su ga kamar ko an kuma da su gefe ko kuma suna gefe ko wasu abuwa makamantansa ko ba a dama da su a wasu abubuwa na harkar yau da kullum ko wasu abuwa na shugabanci a ƙasa ko na makamancin wannan kamar waɗanda suke ba da shawarar a gina wata makaranta ko masallaci ko wani abu makamancin wannan kuna tunanin irin waɗannan na a ba wa ita wani damar a ba su shawara ko shi Muhammad ko wani abu makamancin wannan.
2: Alhamdulillah kamar yadda na gaya maka a baya ita fage da akwai iyayenmu kamar su Emeritus Professor Munzali wanda kusan shi ɗan cikin gida ne a gidan abinsa kuma alhamdulillah da wannan taron kamar yadda doctor ya gaya maka daga fage aka fara ƙoƙarin shirya shi ƙarƙashin jagorancin shi Professor Munzali to da muka ji waɗannan bayan Allah ake ce za a yi ga mu ma da ƴan ƙungiya ne sai muka haɗe gaba ɗaya ya gaya mana lokacin da muka fara taro cewa duk shawarwarin da za a bada idan muka gaya masa zai gaya ma ita ja Maryam kuma yana ɗaya daga cikin mutanen da take sauraron shawararsa saboda haka yanzu can da nake maka kamar akwai makaranta da yake da sunanta ita ja Maryam Abacci Secondary School ta mata ce akwai hall da ta gingina a ciki aka sa kwamfuta nan cikin fage take kan titin Katsinawa tana nan makarantar Maryam Abacci ta gina wannan hall din kuma tana ba da gudunmawa gaskiya a makarantar dan naje na samu principal din mun zauna da ita ta gaggaya mana
0: haka kamar inda kabarin su yake shi yana sana ba ta yana cikin gidan su yake nan ko ma gida da gida misali tunda gidan yana da gidan yana da fadi kuma ne tunanin a masallaci kusa da kabarin nasa kamar yadda ake da masallaci ko tana da kabarin jama'a ko fara mata mamu da yake ko sallolo in a yi sallar juma'a ko ana tunanin abubuwa yin waɗannan ko hoto ko da ta hoto ko haska musu shawara
2: a gidan abacin rasan da akwai masallaci babba to amma daga bangaren inda kake magana shi ne gaskiya ba ni da tabbacin cewa ko suna da wannan
0: shi da ba ta gaba masallaci ne
2: ware da gaskiya
0: ana sallar juma'a ake
2: cikin sallar juma'a kuma sai sai da sunan salawat ake ba sallar juma'a ake ba amma yanzu kaga wannan kai ma ran da Allah mun samu wannan shawara wajen ka kuma za mu ga ya maka batun mu ma dan su sanar da su wannan shawara abu ne mai kyau eh kamar yanda jaran mutala Allah ya masa rahama shi ma yanzu kaga kullun ta ake masallacin mutala ma sunan gobe don Allah da ita na gida da yawon a ce gida do zai koma masallacin jinin sana a bacci insha Allah
3: da kun bi shi yawa
2: a guri in Allah da za mu tafi da wannan shawara za mu ga rasu shugabannin mu dan su isar da ita wannan abu ne mai kyau gaskiya muna godiya
0: assalamu alaikum
1: wa alaikum
0: assalam
1: ina yi wa mai baki baka da
0: duwa ne ka wata ne ka ne
1: da farko dai wannan taro gaskiya muna fata a gari a kanta kuma kamata yi lokacin da za a yi taron da idan an je a ajiye famfo wannan kungiya a kofar famfo da sauri a kuma da yanzu su suna bukata su zama yin kungiya
0: zaka a cikin muna da mutane sama da mutum 500 duniyoyin su na gansu tsofaffin ɗan sanda ne tsofaffin janar janar da sojoji muna su sun kai 20 muna da DIG su don yana da AIG sun fi duk da sun da yawa a ciki
3: da likitoci da duk kwamiti ne da ya goyi kuma kwamiti goyi sha huda akwai na lafiya akwai na makarantar na kasuwanci da masana'antu so in ka zo sai mun kawar su ne kai sha Allah ya gudu ga madon da ke sha sha ba za ka yi ta gona
2: salamu alaikum
3: da muke tare al'amin daga Katsina to kada tsare mu ya alami
4: da
3: kuma ne da ake tsaka
4: to
3: muna tare da kai kuma
5: gaskiya muna tare da wannan tare da
3: kai kuma bayani da sai da abaji da kuma da yaro da take amin to muna godiya alamin
5: amin
3: to alamin kaga ana gaita daga Katsina sai
5: salamu
3: alaikum salamu alaikum
6: salamu alaikum warahmatullahi
3: wa alaikum assalam da muke tare
6: to alhamdulillah muna tare da ubangijillahi kwana da kwai wadodi Allah ya saka mu da alkai Allah ka ji kan wannan bawan Allah Allah ya barka
3: mishi
6: amin amin Allah ya barka kuma ni tambayar da bani irin waɗannan bayan Allah na san irin sa akwai waɗannan suke da wani irin waɗannan kuma suka rufe irin tatan su waɗannan shugabanni da suke ɗaukar ma'aikata ana samun ba a ɗauki irin wasu ai wajajen waɗannan bayan Allah a koyi da su irin wannan darasoci ko kuma da arewa irin waɗannan bayan Allah don annan waɗannan suke a raye suna da wata ƙungiya ta wanda suke suke ba ta ba shawara ɗauka ne ba a yi Allah ya mai da me waɗannan bayan Allah shi da lafiya ko kuma Allah ya saka muku da alheri ubangijillahi kuma na tayi bani wani guda gode
3: to muna godiya ubangijillahi kubaraci hayan koyo madobi kamar abin da yake so nuna iyalan irin waɗannan ana jan su a jaka ko a gan su ma a wani harkoki na mulki ko ta yiwu su wasu abubuwa makamantansu Muhammad Abacha ya fito maka neman gwamna ya fusa da shurin masaki in zan faɗa haka ko amma misali da bai samu takarda ba zan yi ko dattawa a bayyana an yi tunanin a haska masa ko ya nemi sanata ko ɗan

0: azumin toci ita tana yi kaza yi kaza ba zai ga kwata ta hankali ba sai tunanin su haska musu irin wadannan abu kamar da ubangiji ya ki haska
1: eh magana ita ta kamar su yanayi na siyasa shi ka san wato mutum da ya mutu harkar siyasa yawanci abin da yake da bukatar yayi takara a kansa shi ake kyale shi don ba a san me yake hanguwa a wajen ba amma kamar shi malam Muhammadu Sani Abacha na san san da ya fito takara bayan Allah ya bashi nasara ba akwai kungiyar da ta yi kiransa akan cewa da ya dawo ma yin majalisar tarayya
0: shi ne ai
1: kuma daga baya gaskiyar magana yanayi ya dinga juyawa sai ya dinga cinye mai sha'awar siyasar kuma abin ya bayu ne da barazana da wasu gwamnatoci suke yi wa gidan Sani Abacha
0: to
1: wannan shi ne kawai wani bulgita da kulle da ake cewa gidan janar Sani Abacha ana kallon gidan a makance ana ganin kamar ya yi laifi kaza wanda duk wanda idansa yake a buɗe ya san janar Sani Abacha taimakon Najeriya ne eh wannan shi ne
0: to mun godiya kwarai da gaske a yanzu da dakta da lokaci ya gama yaron ne zaka rufe da shi
2: to abin da rufe da shi shine muna gayyatar duk mutanen arewa masu kishin Abacha su san Abacha abin muna gayyatar samun mutanen Katsina su zo an ba mu an ce da mai da Greater Kano ce a Katsina is Greater Kano Kaduna Katsina Jigawa Bauchi da all under Greater Kano
0: kuma wani abu
2: da ya kai musu ba
0: bari da wani abu ka san shin da na san Abacha ai abokin shehu Musa Dangote a zaman da suka yi a Kaduna akwai lokacin da ina ga shi da shehu Musa Dangote yana da wata mota mai sandi kuma a nan ma makwabta ne a Kaduna da suke zaune a barikin sojoji saboda haka da yago wannan mota mai sandi shi Abacha inji yana sha'awata sai ya neme shi ce sai ya masa da motar nan in ba na manta kuma kyauta ya ba shi wannan motar masu ndi saboda amincinsu da kusantinsu saboda haka doka ga abin da ya shafi Kano ya shafi Katsina kuna gayyatar su
2: muna gayyatar kowa da kowa ya zo taron nan ran talata ne zuwa tara ga wata a nan ɗakin karatu na Muhammad abin da Murtala Muhammad a kan Murtala Muhammad wai a kan Kano State Library kenan su muna gaita kowa da kowa zuwa goma in Allah ya za a fata na karfe goma insha Allah wurin karamar bawan Allah a Abacha ya roƙi sauwa kuma yan baya su koyi da abubuwan da ya asasa
0: agwagwaje sai dai ku sallama sau da ruwa lokaci na zana
1: da mutum na gudiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
0: ne an ba kenan na fage ko to ma dai to amani
3: ba ba gudiya Allah ya saka ku kuma ga wanda ya faɗa muna da ita kowa ba duka ɗan gudunma da kowa zai ji irin abubuwa da shi ne da na sana wa ce kawai da gaske
0: to to Allah ya sani shi wallahi
4: to ma sha Allah kuma gudiya Allah ya sa mu samu lafiya mu gaba lafiya mana da tamba Allah ya ji kansa Allah ka rahama gare su zama aje kuma ki sabo ba ko ya zo sa suna sa ne lamba ba su wanda yake ya sabo ka ya zama nan ba nan da ci sai ka kan to a kafa da su mun nan da namu ne sai ki fara ta sabo ta lafiya
5: Rundunar kishin Kano RKK ƙarshen jagorancin Minjo Janar Ibrahim Sani na farin cikin gayyatar al'umma zuwa wani taro da aka shirya domin tattaunawa dangane da makomar Najeriya da aka yi wa take tsaron Najeriya. Kyawawan misalai daga shugabancin marigayi Janar Sani Abacha za a yi wannan taro ne a ranar Talata 9 ga watan Yuni shekarar 2026 da ƙarfe 9 na safe a ɗakin karatu na Murtala Muhammad da ke kan titin Ahmadu Bello a jihar Kano. Babban mako na musamman mai girma gami jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf. Babban mako mai jawabi Ambassador Ahmed Umar Oyan sarkin yakin Kano. Shugaban taro Alhaji Garba Abdulkadir ya kasai Allah ya ba da ikon halarta.

Afirka ne kasar shekaru 17 yayin da aka kashe makudan kudade wajen gyaran filin wasa a Amurka domin fafata gasar cin kofin duniya ta 2026. Arsenal za su dauki Morgan Rogers daga Aston Villa. An fitar da hasashen kasashen da za su lashe gasar World Cup, yayin da za ku ji cewar kasashen da kungiyoyin da suka lashe gasar zakarun nahiyar Turai a tarihi.

wannan da ya wani taki ne na

0: daya da dari biyu arba'in da takwas da suke da za su fafata gasarcin kofin duniya a kudancin Amurka. Yan wasa 454 ne za su wakilci ƙungiyoyinsu a faɗin duniya, yayin da Manchester City ita ce ƙungiyar da aka fi kiran ‘yan wasanta da za su fafata wannan gasa a gaba ɗaya ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na duniya, inda aka kira ‘yan wasan Manchester City guda 19. Sai kuma ƙungiyar da ke biye mata baya ita ce Bayern Munich da ‘yan wasa guda 18. Arsenal daga ƙasar Ingila tana da ‘yan wasa 16 da za su wakilci ta a wannan babban gasa, yayin da Paris Saint-Germain take da ‘yan wasa 16, Barcelona 15, Al-Hilal ta ƙasar Saudi Arabia 12, Atletico Madrid ta ƙasar Spain 12, sai Crystal Palace 12, Manchester United ma 12, Borussia Dortmund 11, Galatasaray 11, Liverpool 11, Real Madrid 11, AC Milan 10, Fenerbahce 10, PSV Eindhoven 10, sai Slavia Prague ta ƙasar Czech Republic ita ma 'yan wasa 10. A fere su dawa, Real Madrid a wannan taron ita ce ƙungiyar da aka fi shan mamakin rashin kiran 'yan wasanta da yawa, domin an saba ganin idan Real Madrid ba ta zo a sahu na farko ba za a ga sahun 'yan wasanta a sahu na biyu ko na uku, amma wannan karan ta tsinci kanta a wajen sahu na 13 ma zuwa na 14, duba da iya 'yan wasa 11 na Real Madrid kawai aka kira zuwa wannan gasar, domin kuwa wannan shi ne karo na farko a tarihi tun shekarar 2010 a gasarcin kofin duniya da aka yi a ƙasar South Africa, da aka kira mafi ƙarancin ɗan wasan Real Madrid iya 11 ne za su wakilci ƙungiyar a gasar ta 2026, saɓanin yadda aka ga sun an kira 'yan wasan su da yawa a gasar ta 2022-2018.
1: Eto kaga dole abin shi kai kokari bisa wannan abin da ka zaɓo na farko ne, fara makan nan yace gasar za ta wakana. Kaga da farko dole ka tausayawa irin wanda zaka gani da kallon su ko za su dinga zuwa can suna buga wasa, wanda kuma zaka gani wannan zai iya ba su ƙalubale na farko da za su iya fuskanta, wanda kuma sun fi kowane ƙasa samun ƙalubale wajen wannan tafiya da za su yi. Kaga dole sai sun dage sun jajirce wajen ganin sun dinga samun hutu akai akai. Misalin kuma akwai batu na Real Madrid da kai rashin ƙarancin ɗan wasanni da ba a gamace su ba, wannan ba zai nasa nasaba da rashin ƙoƙari da ita ɗin yankwa na gaba ta Real Madrid ɗin take yi a shekaru biyun nan da suka gabata, da kuma raunin ko kuma injin ɗan wasa da suke samu kankanta ƙasar Spain babu ɗan wasan su guda ɗaya, kuma suna ganin ya cancanci a ce an sa su, kuma sun yi ƙalubale na cewa da dama kamar ɗan wasan Barcelona da aka gayyata gabi kamar shi ma daga ciwo dawo, domin sa su daga Real Madrid ɗan wasanni su sun dawo daga ciwo ba su shiga cikin tawagar ba, kuma ta wannan fannin sun kanu da na ci shi ne yawa na ƙasar Spain ɗin akan wannan abubuwa, kuma ta wannan fannin za ka iya kallon kamar Real Madrid ya cancanci a ce ko da mutum ɗaya amma ba su dama sun kawo daga ƙasar Spain na Francia Alvaro Carreras, Raul Asensio, Dani Carvajal, babu ɗaya daga cikin wannan ‘yan wasan da ga Thiago Pita Jordan sine ma kusan wanda magoya bayan Real Madrid ɗin suka fi laifi a kan cewa ya kamata a ce an ba shi damar da aka baiwa gari kamar kamata ya ce sun gaya a saman gari, gaskiya ne kuma sun magana su tana kan lafiya saboda ka ga irin rawar da ya taka ko kare su ka ɗauko kasa shi ma ya taka muhimmiyar rawa a Real Madrid, saboda in ka lura ka ni ka ya ce shi ba ya tun yake kalla ba ƙoƙari yake kalla, to kuma in ka ne mai ƙoƙari to dole ba sai ka ba wasu ‘yan wasa
0: a sanya wasan ba su dole na Real Madrid su gora fili ba da ‘yan wasan ba su yana kusan mutum takwas ne a cikin tawagar, kuma akwai mutum biyu sun da aka ware a gefe wanda za a iya kiran su idan an samu rauni, McManus da Jerrad Martin tun ma an ce sun shiga tawagar ta Spain su fara ɗaukar horo tare da sauran ‘yan wasan da za su wakilci ƙasar na mutum 26, na san bayan an ware mutum 26 to akwai kusan safaya mutum 10 da ake yara su zo a ɗauki horo tare da su daga bisani, kuma idan wani ɗan wasa ya samu rauni to a cikin su ne za a zaƙulo wasu su zo su haɗe da tawagar kafin dai kwanaki 10 ƙarshe da za su cika a fara gasar, kuma ka san akwai damar canza ɗan wasa a matakin rukuni kafin a fara matakin zagayen 16.
1: Wato kun lura da ƙasar Spain za a gani ƙalubalen da yake gaban sa ba ƙarami ba ne, ma duba da cewa Real Madrid sun ƙalubalanci shi, kuma idan aka zuba ta a fifi sun cancanci a ce an ba su dama sun sa ‘yan wasannin su, sannan kuma abin da zai baka mamaki kamar si Simon Mandé ko da ne na Atletico Bilbao da kuma shi daga Raya, yawwa ka gani za ka ga cewa zai na cewa in jan gasiya ya gani cewa kamar da Simon zai fara a cikin tawagar, kuma duka da wani ya kalli indai ko kadin yace zai duba to dole a ga ya
0: san shi lambance shi yana da daga cikin masu rasu da suke wasu suka gina kungiya da ƴan wasa kaza wadanne wasan tunda ai abun mamaki ma Kemarino ya dawo daga rau ya dawo daga sanki wasa daya ma bina da gobe amma kuma yana son
1: wasan Paris ya buga
0: ya buga wasa da gobe to kaga yana son ƴan wasan da ya kira da wasu kusan gaba ɗaya wannan kakan zaka ga ya shafe ta a wajen rauni goma to sannan kuma idan ka kalla za ga David Raya shine ya lace kyautar mafi kyawun tsarara na Premier League shi ma kafiri to haka shi ma John Garcia daga Spain da Barcelona ya lashe kyautar Zamora Trophy ke cewa dan wasan da ya fi mai tsarara da ya fi kowane kokari a Spain to shi ma kaga ya sannan Atletico Bilbao ya kuma mini shi ma ya yi jagoranci sa fa nan tsarara da bas kai matakin kokarin da waɗannan ma tsarara da guda biyu
1: sai ya mutu dan noma da nan da an zira mai kullayen da aka bida shi sai mun da ka iya kallon cewa suna duniya su sai a ragar san duka ni karancin wannan ba su nuna da Arsenal din zaka gani cewa babu Allah a gare shi wannan babban kalu gare ne a gaban shi wannan morewa ya tabbatar da abin da ya yi matakin da ya dauka ya kai ga gaci shi ne da su kalu gare shi
0: hawo su man ce yanzu na uran VAR tana da damar shiga tsakanin cikin taimakawa alƙalin wasa yayin gasar cin kofin duniya ta 2026 a gurare bakwai tabbatar kwana farko tabbatin zai kwallo

0: suna cewa idan aka shigo da ita ban sabon na tafi da dadi a dinga wasu abubuwa in tabbas ana wasu abubuwa amma kuma su ana gyara musu ne su kuma ne da za a ga alkali ɗaya ne a tsakiyar fili sai kuma ba su iya laiman guda hudu a gefe guda biyu a gefe sai kuma na'ura ba wanda suke kula da harkar wasa ba ta da za a ce alkali ɗaya shi zai dinga kula da kuma kuma mai yin siya ba shi yasa nake gaya ma a yau gaskiyar magana wannan ci gaba ne tabbas wanda damar duk muna ganin duk irin shigar da mu muna ganin sabon sauye-sauye da ake kawo a ƙwallon kafa wanda kuma tabbas daga zarar an cire wani sauye-sauye nan za a ga mutane suna mawa mu abin kuma suna jin daɗi wacce duk ƙungiyar da ta samu kanta irin wannan yanayin misali irin an mata ba daidai ba lokacin da aka zaƙo laifin wacce ƙungiyar aka tabbatar da shi sai ga ƙungiyar tana jin daɗi to dama ita haka kwana take dole sai an faranta ma kuma sai an ɓata ma.
1: An tambayi Vinicius akan wace ƙasa ya fi ganin za ta lashe gasar cin kofin duniya ta 2026 sai dan wasan ya bayyana cewa zai zaɓi Argentina saboda su ne zakarin ƙarshe na gasar kuma suna da babbar ƙwarin gwiwar sake lashe gasar sannan kuma suna da Messi wanda kodayaushe yana kawo wani abu na daban kuma ba wanda ba mu taɓa tunanin zai yi ba. Sannan an ƙara tambayar ɗan wasan akan ɗan wasa Lamine Yamal sai ya ce Lamine Yamal yana ɗaya daga sauran ɗan wasan da zai iya biyan kuɗi ya je kalla su ɗan wasa ne wanda ake biyan kuɗi a kalle su mafi yawa wasu suna ganin kalaman Vinicius a matsayin ci adawa wato kawai yana nuna cewa ita ƙwallon ƙafa

0: sa'awa za a fara su da aka duba wannan hasashe da shi biyu shi zai cewa Argentina suna ɗaya daga cikin wadanda za su iya lashe gasar a bana.
1: Eh to kare na hanyar suna da ƙarfi gaskiya Argentina an ga duba rani da wasu ƴan wasannin da basu zama su ba kaɗan ne ba mu ga duba kuma wasu an shigo da wasu ƴan wasannin masu ƙwari wanda za su iya taimakawa ita ta yaga gaskiya a Argentina an yanzu Argentina suna da ƙarfi amma sai da shi biyu shi sun yawan da su ba ba za ɗan ungiyar ce wanda take da ka san shi ko wani sai ta kan irin wannan ne domin ka san zan kan ce yau ba ka da kanka ba kuma wannan abin da gani shi dole ne baka mamaki wanda ba sa ba gani yana irin wannan ba fiye da kan shi sosai da sosai kuma yana fiye cika baki ina ban to amma wannan karan ka dai ya bi da irin sabon sabuwa ba su ya su abokanan mu na yau Argentina ga mu girman mu cewa ko ne kuka bi wannan ga su kuma yanzu za ku iya koma da ita
0: William Saliba ya shiga sansanin tawagar ƴan wasan kasar Faransa a shirye-shiryen fara gasar cin kofin duniya a baya an yi tantamacewar za a yi wa dan wasan aiki a gadon bayansa sakamakon rauni da ya samu a wasannin ƙarshe na gasar zakarun na zuwa

0: sabon mai cewa Portugal ce za ta lashe gasar cin kofin duniya. Kaga shi kuma an samu sabani a wannan karan a yayin da interview suke ne tambaya akan wace kasa ce ganin za ta lashe gasar. Sai bayan da cewa Portugal ce za ta lashe gasar, sannan kuma Cristiano Ronaldo shi ne zai zama dan wasa mafi yawan zura dallaye, sannan kuma ya lashe kyautar dan wasa mafi hazaka a gasar. Alaika mai so
1: Aliyu, ai wannan ba a yin sai kuma kuma ne wannan koshi aka ba sabon mic a dole ya ba a yin da za ka fara ake a cikin wannan ka. Amma gaskiya magana Aliyu, tabbas kungiyar kwallon kafa ta Portugal tana da yan wasa zakakurai mun gani a wannan kan kofin nan da sadau Barcelona da kofin nan da sadau ka za mu gaba ɗaya yan tsaki suna ga kusan gaba ɗaya yan Portugal ne. Tabbas wannan zai kara musu gurbawa, amma sun yi wani hanzari ba gurbawa ba. Duk shekara za ka Portugal sun zo, duk shekaru ba zuwa za ka Portugal sun zo wannan gasa kuma za su iya wurin su, amma daga misali sun yi ga an cire su. Ku sai magana an ina mai tabbatar wa wannan kungiya da su hasashen suna don za su dauki wannan gasa, akwai kuma wannan kungiyoyi a gaban su. Wato za ka ɗin daga lokacin da aka fara takarin da a lokacin za su ƙara tabbatar wato su kuma ba zakarar wannan gasa ba ne.
0: Manchester United za ta ci gajiyar jinjirin tun kuɗi daga hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya har fam miliyan 263 na 'yan wasan ta da suka tafi zuwa gasar cin kofin duniya da za a yi a Amurka da Canada da kuma Mexico a bana. Yan wasan Manchester United 12 ne wanda za su bi da gasar cin kofin duniya, ciki har da Bruno Fernandes, Dalot, Diego Dalot, Kobe Mino, Marcus Rashford, Lisandro Martinez, Casemiro da Matias Cunha da dai sauran wasu yan wasan. Shi ma dan wasa Emi Martinez ya bayyana cewa idan ya zama zakaran gasar cin kofin duniya a karo na biyu tare da Argentina to zai yi ta. Dan wasan ya bayyana cewa ya yi alƙawarin idan har Argentina ta sake lashe gasar cin kofin duniya to daga lokacin zai yi ta daga duka wasan ƙwallon ƙafa a fere su ba. Emi Martinez ya yi alƙawarin cewa zai aje ƙwallon ƙafa idan har Argentina ta sake lashe gasar cin kofin duniya mai tsare ga kungiyar ƙwallon ƙafa ta Aston Villa.
2: Ito kaga shi ko da ko ce a wanda da suka lashe kaga shi bai ta riga ta biya shi, kuma ba shi ya biya ci da sai Europa wannan zai samu cincin ta bude gasar zai da zakarin ma yi tun da ka duka na tun bayan bane su ne a Arsenal a zuwa Aston Villa za ka mace ka bi samu sosai sosai to kuma idan abu ne zai yi bakki bakki ya je ya dawo kuma ya ƙara aika da ba dai farin ciki ne ma zai sa kawai ya gani na gara ma ya ƙara gaba da gaskiya.
0: A cewar Opta, waɗannan su ne ƙasashen da za su iya lashe gasar cin kofin duniya ta 2026. Ka san ana fitar da hasashe duk kafin fara gasar a kan cewa wannan ƙasa ita ce za ta lashe gasar. Kuma wannan na iya Opta a shekarar da ta gabata shekarar 2022 ita ta yi hasashen cewar ƙasar Argentina ita za ta lashe wannan. An dai wannan na'ura an yi mata shaidar ganin cewar ita ce na'ura ta ɗaya da take fitar da hasashe, kuma hasashen ya tabbata tun daga shekarar 2010. Wannan na'ura ita ta hasashen cewar Spain ita ce za ta lashe gasar cin kofin duniya wanda aka buga a ƙasar South Africa na farko da aka taɓa yi a nahiyar Afirka, kuma ƙasar ta lashe. A shekarar 2014 ta yi hasashen cewar Germany ita ce za ta lashe gasar kuma ta lashe. Shekarar 2018 ta yi hasashen Faransa ita ce za ta lashe gasar kuma ta lashe. Haka a shekarar 2022 ta yi hasashen Faransa, a shekarar 2020 ta yi hasashen Argentina ita ce za ta lashe gasar kuma ta lashe. Sai ga shi a shekarar 2026 ta fitar da hasashenta na ƙarshe wanda zan karanto yanzu na cewar ƙasar da za ta lashe gasar. Ƙasa ta farko cikin jadawalin da ta yi hasashen ita ce ƙasar Spain da kaso 16.12 cikin 100 ita ce za ta lashe gasar 2026 World Cup. Ƙasa ta biyu ita ce Faransa da kaso 12.98 cikin 100. Ƙasa ta uku ita ce ƙasar Ingila da kaso 11.18 cikin 100. Ƙasa ta huɗu ita ce Argentina da kaso 10. Ƙasa ta biyar ita ce Portugal da kaso 7. Ƙasa ta shida ita ce Brazil da kaso 6. Ƙasa ta bakwai ita ce Germany da kaso 5. Ƙasa ta takwas Netherlands da kaso 3. Ƙasa ta tara Norway da kaso 3. Ƙasa ta goma Belgium da kaso 3. Morocco daga nahiyar Afirka ita ce ƙasa ta 13 da ake tunanin za ta iya lashe gasar da kaso 1.86 cikin 100. Sai Senegal ta 19 da ake ganin za ta iya lashe gasar da kaso 1. Alhaji Khamis, mu kalli wannan hasashe na Opta, saboda Opta an yi mata amana wajen iya hasashen darasar da za ta lashe gasar cin kofin duniya kuma a wannan karanta ce spinji za ta iya lashe
1: gasar ne sun yi da hannun na wura ta kwanta da yana wura ce wanda a cikin kaso da ne kamarin gobe kusan gaskiya take mutum masu mulkin ta fi fitar da tsare-tsare ya abubuwa kuma sun tabbata sun magana a yi tabbas ina mai tabbatar na kasar spain suna da zakakunan yaran yan wasa to amma ni har kullum abin da na ce kallo a kasar spain a yau yara ne da ita yan wasa ba su rabu ga gungun yan wasa
0: yayin da ganin su ne zakarai a zuwa ne shi kai zuwa da ashirya na fara da gungun amma ai da nan ne wani yana da ne ta kasa
1: ali wannan ya bambanta da kuma wani kuma na kasashe ne da dama amurka da sauran kasashe ne da za a gan su kala kala kuma da irin kwallon da yake to amma sai mu gani a yi a cikin sun abin nan kaka tabbas za ta iya yin abin da ya kamata amma ina mai tabbatar ma dai lokacin da zai kara tabbatar ma akan wanda za su lashe wannan
0: an kashe dalar amurka miliyan 350 daidai da naira biliyan 479 wajen inganta filin wasa na AT&T stadium domin fafata gasar cin kofin duniya kamar yadda park soka suka rahoto filin wasan zai karbi bakoncin wasanni guda tara ciki har da wasan kusa da na karshe semi-final na gasar yayin da filin ke daukar yan kallo 94,000 a filin suda biliyan 479 a kudin Najeriya aka kashe domin gyaran filin wasa kadai wanda zai karbi bakoncin gasar cin kofin duniya
2: ne to kawo ne da sai ka shirya ake karban gasa kamar da ne kofin da su dauki a yayin da su daga nan ya furta su kada ko yara da ka ga su iya cewa za su karbi bakonci amma ne kan wanda aka yi a Qatar za mu gudanar da cewa fa an yi gine gine saboda kudin shigar da za a iya samu da kuma yanayin in kana kasar kai kanka kana cikin aminu na cewa za ka siya da sayarwa da kuma irin dubuwa da kuma irin wani jan abubuwa da haka to sai da baki da za ka karba ko nawa ka shi ina in dai za ka karba bakonci to da kasa tana da nuna ran da cewa yau za ta bayar
0: to wannan kenan daga gasar ta cin kofin duniya kuma a daidai wannan lokaci za mu tsallaka a matakin nahiyar turai inda za ku ji mu dauke da yan wasanni da ake ci gaba da kasuwar sai da misalin yan wasanni amma kafin nan
3: is lit the fuse after 22 years of gloom. It's a

batun wannan ta ce wata kila mabiya bayan

0: kusan miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar. Wannan abu ya matuƙar bawa duniya mamaki, duba da kuma an kwashe kusan awanni biyu da rabi ana gudanar da bukukuwan murnar lashe gasar a Fairs wa mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar ne suka cincinudo a titin arewacin London domin taya asalin murnar lashe gasar Premier League bayan jira na shekaru 22.
1: Eto kaga ko ne Arsenal suka yi a wannan gaba dole a yi musu uzuri, duba da cewa wannan shi ne cikin shekara 22 da suka ga lashe irin wannan gasar, kuma irin bikin nan shi ne irin sa na farko da a wata ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta taɓa yi a wannan lokaci. Aka taɓa yi irin biki irin sa tun daga tarihin Birtaniya, a taɓa tara mutane wajen miliyoyi, kuma kaga a wannan tarihin ya ma babbaya da ƙura na cewa ƙungiyoyin kamar an samu a yanke-yanken mutane wajen suka suke batun cewa to
0: an kama wajen
1: an kama wajen
0: ya ga mutum biyar
1: na
0: ba samu wannan sabon
1: ne, kuma ka san wannan ya jawo asali ne kamar an gani na goyon baya je da dubo PSG wanda kuma ba su a cikin takanci
0: na
1: ba, a zama kai da kuma dubo PSG sannan kuma kamar ma an samu takun saka

azumi duk da wannan rashin nasara ya zama fitaccen dan wasa da rigar sa aka fi siyar rigar sa a makon da muke ciki inda cinikin kayan sa suka ninka na sauran yan wasan su biyu kabuba a yakamis duk da zubar da wannan gudun farayiti amma kabuba da magwaba

0: Ita ce damar sa kashewa da za su
1: bayan shekara 20
0: bayan shekara

suna abin ci da wani dan wasan suna tana abin da ya musu amma tabbas ba za su samu wannan tun a gasar kan da can kan nan ba sun wannan da samu su irin kokarin da samu su don mun sa hayi ku su na da kuma su su dinga aminta shi na zagin su kaga ba zai yi ba wannan shine halaccin kwallon kafar ka ya hakuri idan baka samu nasara ba wata ran zaka samu idan yau baka samu sai kai hakuri ka tawala Allah a lokacin da zaka samu nasara

0: sinadarin at ang sinadarin din. Hindi kaya nang dalatapa yung ay yung tabaya, yung lumatapa
1: yung tabatawin ka na sa mga kaya nang bayaba na ang
0: yung ay ang parang chikin yung mga mga asin. Kung wakan nila karan nila wala, tambal idun na sa amulay siya na sa kukula rin chikipa, hindi ka mati kazo ko rin na zahin sa jya, siya jikin ka baba, insya Allah yung nila, sabi nga mati ka sa kung yung basa rin sa yung ano abu ba.
1: Asin, idun mo ka tala ka kuma batin sa yung damisahin kang wasani, kasuwar tana tigabaga gudana bayan da kasantini aka bude kasuwar kafin ta tsaya idan

0: zaɓen juni an ba shi dama ya zo ya rubo nan amma kuma ya kasa su kare ni dole a yau sai an yi tankaɗe da Nigeria an salami mutu kuma zai tashi ba cin kungiya ba zai daidai lokacin da za ga dan wasa za a ce zai bar kungiya musamman ma yana shirya kungiya yana son kungiya za ga baya son kungiya ba ka za a yi haƙuri a nuna ba shi ma sai a haƙuri ya ci gaba da tafiya yanzu wata kungiya ya fafata mai bai da kuma kungiya zai ƙara samun wata babbar kungiya har ta ƙara ramin shi ta ƙara damun shi ita kungiyar tasu.
1: Valencia ta sanar da Real Madrid kan cewa suna son ɗaukar Thiago Pintich a matsayin aro. Valencia ta yi wa Real Madrid alƙawarin ɗan wasan tsakiya da zai samu gurbi mai muhimmanci a cikin ƙungiyar idan har suka ba su damar ɗaukarsa. Thiago Pintich zai yi a wannan kakar ya fito a ƙarƙashin jagorancin mai horaswa Alvaro Arbeloa. Denzel Dumfries zai sanya hannu kan kwantaragin shekara uku a Real Madrid yarjejeniyar ta kammala. Jose Mourinho shi ne yanayin Real Madrid ta kawo masa makofin Carvajal kuma Madrid ta biya kuɗin sakin ɗan wasan na ƙasar Netherland. Liverpool ta yi matuƙar fushi a kan Denzel Dumfries saboda ƙungiyar ta yi imanin kaɗan ya rage su kammala ɗaukar ɗan wasan amma Real Madrid tana zuwa cikin cinikin tuni ɗan wasan baya na Netherland ya yi yatsi da su kuma ƙauracewa maganarsu ya amince da batun komawa Real Madrid yayin da kawo yanzu Real Madrid ɗin tuni an bayyana cewa ta kammala ɗaukar ɗan wasa Ibrahima Konate wanda ya bar Liverpool a ƙarshen wannan kakar bayan kwantaraginsa ya ƙare a matsayi na kyauta a filin sudawa.
2: Gani a yankan daga dole indiya na da jaba ce a harkar ban in ta sa baki kin ta dole sai ka riga ka bayyana ta kamar yanzu ga mun cewa sun sa a ƴan wasanni a gaba kamar shi wannan don press din da a interview na da kan cewa yana da dukiya da kwarewa an biya hukumar banda uku ne in ma dole da na gani ta kuma kaga sun yi da kin sun yi zargi cewa suna da kokarin sun tura na tsaya a rishito amma kuma daga karshe shi Florentino Perez ka san ana da gaba ga zabe sa kuma da bito dole sai din ne ya tabbatar da cewa ya kawo matsala kadatun yanzu ba ka iya kallon kamar shi mako na ce na ƙungiyar faransa da liverpool ba ka mu cewa an kusa cewa na tsaya tsakanin su da real madrid wanda a wannan lokaci ba ma madrid sun suke su inganta bayan su kafin kuma su zo su inganta tsakin su ke a stankani ƙasar shekaru goma da suka yi ba kofi ba yar kofi da suka lashe da dole wannan a wannan gaba sai da rutina pirans ya fito da kuɗi na cewa to sun yi kayan da kina ya kamata.
1: To ka san rashin kin sanarwar a jose mourinho a hukumance tana da alaƙa da kiran zaɓe da shi
2: Florentino
1: Perez da kuma ƙalubalantarsa da Enrique Quaglie yake yi wanda shi ma ɗan takarar shugabancin Real Madrid kuma ana sa ran nan da sati ɗaya da ƴan kwanaki kaɗan za a yi zaɓen shugabancin Real Madrid kuma da idan ya sake tabbatar da Perez to zai tabbatar da Jose Mourinho a matsayin kocin ƙungiyar da dukkan wasu yarjejeniyoyi da ya yi a tabbatar da su a hukumance abin da ya dakatar da su kenan da tuni ma za ka ji an ce Real Madrid sun kammala ɗaukar wani ansarar hukumance da kuma ba dole shi wani ansarar hukumance kuma shi ma ɗaukar kwana ɗin akwai wata wani layin sana daba wanda wancan layin fara ne wannan shi ɗan takarar a yayin da yake yi da manema labarai a batun neman takararsa ya jawabin neman takarar a neman ya lashe zaɓe da yake yi kasan s dole za ka fito ka yi wa mawaya baya jawabi a kan ga ƙudurorinka da abubuwan da za ka cimma shi ya bayyana cewa ma akwai wasu ƴan wasa biyu da tiliya tun mai yarjejeniya da su ana tunanin akwai irin alan da kuma Borussia Jordan Club ya bayyana ana tunanin waɗannan su ne amma shi bai bayyana a hukumance ga ɗan wasan da ya cimma maɗa da su amma ya ce akwai ne wurin ya guda ɗaya da kuma ɗan wasa guda biyu waɗanda ɗan wasa ne da duniya take magana a kansu masu ƙwarewa waɗannan ƴan wasa suna ɗaya daga cikin waɗanda shi Enrique Quaglie ake maganar ya cimma maɗa da su.
2: Eh to bayan ko da a yanzu shi Florentino Perez ya daga komai satin da ko a gasar

0: ne tsawon mai sabo kaka gasa musamman yau da shekaru biyu da wani ta kara na bata kara na shi kuma ba a wannan kakar da gaskiya ne na gaba
1: hasan yana daya daga dalilin zuwan Florentino Perez wasan karshen da aka buga tsakanin PSG da Arsenal din domin ne sanar da Alexander Chefren shugaban kuma kwallo da ta nayar turai akan dambarwar na Bruno lokacin wasan karshen na gasa da aka buga haka zalika shi Florentino Perez ya je ne domin ya shaida masa dambarwar na Bruno kasan yin dambarwar na Bruno wata dambarwa ce da ake zargin ba su ne babba wani shugaban kuma ya kalau wasanni a lokacin mulkin sa shine Guerrero sunan kudade domin a dinga yi ba su ne alfarma a wasanni Perez ya shaidawa Chevron wani babban fayil na da su dauke da kura-kura alƙalan wasa wanda suka tafka wanda ya kai kusan shafuka 400 duka akan wanda ake ganin Barcelona ce ta biya shi wannan alƙalan wasa na Guerrero waɗannan maɓugan kuɗaɗe domin ya dinga yi mata alfarma hakan ya sa shi Florentino Perez ya domin ƙaton fayil ya nuna wa shugaban kuma ƙwallon ƙafa ta nahiyar Turai duba da yake kawo shugabansa a La Liga ba sa karɓa har ya ce ba shugaban La Liga ya ki yadda da batun cewar an taɓa ba wa wani alƙalin wasa kuɗi ne wanda abu ne wanda idan har aka gano ba su yana ta yi laifin za a iya mai da su ma gasa da daraja ta biyu ko ta uku in aka kama su da irin wannan laifin na cin hanci to a Spain har ya ce ba su yaƙi amincewa da wannan koken na Perez hakan ya sa Perez ne dangana da shugaban kuma ƙwallon ƙafa ta nahiyar
0: kuma suka haɗu a Bill Perez
1: sun haɗu a Bill Perez
0: ina wani abu da aka yi wannan tuka da mu ko da ya kalli cewa shi bai ga abin da yake gaban sa ya za a yi dawo shugabancin Real Madrid a gaba saboda misali ya gyara kurakuransa wanda ya a baya tuka da mu inda aka yi dole sai ya yi abin da ya kamata a wajen tabbatar da cewa Real Madrid a wannan shekarar ta nuna cewa ba ita ce gasar zakarun duniya
1: to a daidai wannan lokaci ya kuma gashi nan a wannan labarin yake cewa ana an gudu banana zai dawo Manchester United domin fafata wasannin share waje ɗan ƙashin mashi kare a wata da zasu na son ci gaba da ajiye shi kuma za su iya neman ƙarin wani aran ana sa ran tattaunawa ta fara tsakanin ɓangarorin biyu nan ba da jimawa ba Onana dai a halin yanzu ya bayyana cewa babban burinsa shi ne ya dawo United ɗin ya kuma kare gurinsa tare da shi da Sadio Mane sai da Lucas Digne shi kyautar mafi kyawun mai tsare

0: wa yau ce rike sarki can baya bayan nan na da alaka da kungiyoyin masu gaba da juna da ke aiki a cikin al'ummomin guda daya. Injina ta tabbatar da wato al'injina ta tabbatar wa mazauna yankin cewa jami'an tsaro na sa ido kan lamarin tare da daukar matakan da suka dace domin kawo ƙarshen duk wani nau'in tashin hankali a fadin jihar. Gwamnan jihar Kebbi Nasir Idris ya bayyana aniyar kafa kwamitin da zai duba tsarin albashin malamin makarantun firamare a fadin jihar. Yana mai tabbatar da cewa gwamnatin suna kokarin inganta walwalar malamai tare da tabbatar da cikakken aiwatar da mafi karancin albashi. Gwamnan ya bayyana hakan ne a ranar Talata yayin wani taron tattaunawa da malaman firamare, shugabannin ma'aikatan ilimi da shugabannin ƙananan hukumomi da sauran masu ruwa da tsaki da aka gudanar a fadar gwamnatin da ke birnin Kebbi. Idris ya bayyana cewa za a baiwa kwamitin wa'adin kwanaki 30 domin tabbatar da rahoto da shawarwari kan matsalolin albashi da walwalar malamai. Ya kuma tabbatar wa malamai cewa za a sauri korafinsu cikin gaggawa. Yana mai cewa gwamnatinsa za ta tabbatar da adalci wajen aiwatar da mafi karancin albashi. Ya kuma gargaɗi malamai da su guji warin wasu mutane su yi amfani da su wajen tayar da rikici ko yin abin da zai iya kawo cikas ga nasarorin gwamnatinsa. Idan muka je ga batun da ya shafi tattalin arzikin ƙasa kuwa, mambobin ƙungiyoyin kamfanonin wato kamfanoni masu zaman kansu da ke gudanar da harkokin kasuwanci sun yi gargaɗin cewa bai kamata a yi tsammanin kamfanoni masu zaman kansu za su yi koyi kai tsaye ga tsarin biyan mafi karancin albashi na naira 100,000 da wasu wato da wasu gwamnatocin jihohi ke aiwatarwa ba. Sun ce ƙananan da matsakaitan kamfanoni dama na fama da tsadar samar da kayayyaki da kuma raguwar ribar kasuwanci. Domin jin ƙarin wasu labaran na tattalin arzikin ƙasa ga wannan rahoton.
1: Hukumar kula da inshora ta ƙasa ta yi kira ga gwamnatocin jihohi a faɗin ƙasar nan da su shigar da inshora cikin tsarin shirye-shirye.

0: wahala su kuma labaran zai daura. Rundunar 'yan sanda a jihar Sokoto ta samu manyan nasarori a yaƙi da safarar miyagun ƙwayoyi da kuma matsalar da 'yan bindiga, inda ta kama wani da ake zargi da zama jagoran safarar ƙwayoyi tare da kwato manyan nau'ikan miyagun ƙwayoyi, sannan kuma ta daƙile harin 'yan bindiga tare da kwato dabbobin da aka sace. Wannan na cikin sanarwar da kakakin rundunar 'yan sandan ta jihar DSP Ahmed Rufai ya fitar a ranar Litinin. A cewar sa aikin farko ya faru ne a ranar 27 ga Mayu na 2026, lokacin da jami'an sashen Baro suka tsayar da wasu mutane biyu a kan hanyar Kebbi zuwa Sokoto yayin binciken ababen hawa. Mutanen biyu, Umaru Abubakar Gugare da wani Umaru daga Bakarawa a Budinga, suna kan babur mai lamba lokacin da aka tsayar da su. Binciken ya gano buhu mai dauke da tabar gumi da kuma kwalaye 10 da ke dauke da kwayoyin oxol da kwayoyin benzolol da kuma D5 tablet, wanda dukansu an tabbatar da su a matsayin miyagun kwayoyi. Sai dai ɗaya daga cikin masu laifin an kama shi yayin da ɗaya tsere ba nan take, amma ana ci gaba da ƙoƙarin nemo shi. Idan muka je ga maudu'in da muka wallafa muku a nazarinmu da suke sada zumunta Facebook, kuwa kun ji cewa wani mataki ya kamata al'umma da hukumomin tsaro su ɗauka domin kawo ƙarshen matsalar kwacin babura da ake samu a wasu sassan Kano. A baya-bayan nan ana ci gaba da jin rahotannin hare-haren da ake kaiwa masu babura, musamman a lokutan asubahi da kuma sanyin safiya, inda wasu ɓata gari ke amfani da makamai wajen kwacewa jama'a abin hawa. Wannan lamari yana jefa fargaba a zukatan jama'a, musamman masu fita harkokin rayuwa da neman yau da kullum. Tun da sassafe, wasu na ganin lokaci ya yi da za a ƙara haɗin gwiwa tsakanin al'umma da hukumomin tsaro domin daƙile irin waɗannan ayyukan. Tsaro ba aikin gwamnati ba ne kaɗai, yana buƙatar sa ido, kai rahoton abubuwan da ake zargi, da kuma taimakawa hukumomin da wato da kuma taimakawa hukumomi da bayanan da za su taimaka wajen hana aikata laifi. Ga wasu daga cikin saƙonninku da kuka aiko mana.
1: Zan fara kanto saƙonnin rayuwa na kuma da saƙon Habib Abdullahi, inda ya fara da salamu Muhammad Radio. Noma mutanenmu ya kamata mu koyar da za mu kwaci kanmu daga gurin masu kwacin maya, sai kuma gwamnati ta kawo lamba da ana yin kwace. Ga lambar da za ka kira domin agajin gaggawa. Muna godiya Muhammad Radio. Abdulmajid Lawal Aisami bayyana mana ra'ayinsa ya kamar haka: salamu Muhammad Radio, gaskiya dole sai an ƙara tsaron matakan tsaro, musamman ma a hanyoyin da suke da matsaloli. Sannan dole al'ummar gari sai sun ƙara saka ido a kan hanyoyin da suke da sarƙaƙiya, musamman a ƙauyuka da kuma karkara. Ya Allah ka nesanta mu da yin duk wata irin hulɗa ta fasuko ta nesa da 'yan harko 'yan bala jawo. Ba hukumomin tsaro ba ne ba su da mataki 'yan kanan ne ta hanyar samar da gwamnati wanda za ta ba yaransu aikin yi, don ba komai ba ne yake kawo wannan rashin tsaron, illa baƙin talauci da rashin aikin yi. A ra'ayin Alhaji Mutaka Muhammad Abubakar Sultani Musa Gagarawa cewa yi a rage tafiye-tafiye lokutan da asuba ko kuma da safiya, sannan a samar da tsaro a wajen da yake da ƙarancin mutane, kowa ya addu'a lokacin fita daga gida domin neman tsira. Sannan kuma a ƙarshe ya ce a wayar da kan matasa su nemi sana'a ba kwacin kayan marfa. Wannan sai hukuma, amma al'umma wasu matsorata ne. Idan ana kwacin waya a kan hanya, kowa juyawa yake yi, yana guduwa ba sa iya tsayawa a tunkari 'yan daban. A ra'ayin Muktar Zakar Munjibir. Za mu gargare saƙonnin rayuwa na kuma da saƙon Dakta Amana, inda ya ce Allah ya mana maganinsu. Wallahi yanzu ba sai da sassafe ba, shekaran jiya da magariba aka kwace mashin na kwanar gidan mai agon waja. Iyakacin saƙonnin rayuwa na ku kenan na wannan lokaci. Kuna da damar ci gaba da bayyana mana rayuwarku a shafukanmu na sada zumunta da suke a Facebook.

Kuma ba ta da kuma wani da kuma ba ka da kuma ba ka da kuma ba ka da kuma ba ka da kuma ba ka da kuma ba ka da kuma ba ka da kuma ba ka da kuma ba ka da kuma ba ka da kuma ba ka da kuma ba ka da kuma ba ka da kuma ba ka da kuma ba ka da kuma ba ka da kuma ba ka da kuma ba ka da kuma ba ka da kuma ba ka da kuma ba ka da kuma ba ka da kuma ba ka da kuma ba ka da kuma ba ka da kuma ba ka da kuma ba ka da kuma ba ka da kuma ba ka da kuma ba ka da kuma ba ka da kuma ba ka da kuma ba ka da kuma ba ka da kuma ba ka da kuma ba ka da kuma ba ka da kuma ba ka da kuma ba ka da kuma ba ka da kuma ba ka da kuma ba ka da kuma ba ka da kuma ba ka da kuma ba ka da kuma

0: shiki amma in mun ga wannan rawo akwai ne da dadin mutum mun fara mu dena bina sai ka shine mafi mamaci a tare da mu muna da gwamnati ba su suka da yawa
1: ga da abubakar liban sakiya abin da ke shi mana zarafi tsakanin mu dubu da ungun da Allah akalla akwai gariya fitari wanda ke amfana hanyar nan ni dinnan da hannu na na tsamo mutum ya fuda aba
2: shiru
1: a cikin wannan dole ne ya taba su bisa gudu gegebe insha Allah san sanin fadan ran kawo shi ya fakira kai ha abin tausayi ma mutum ya dawo da dan garin sa ne ne tafi da giya gidan Allah ya ba mu nasara kafin ji shi gun mutum fidan gidan ne kuma ya samu dan tudu wanda idan mutum ta fada wannan kullum mutuwa sunan ta da a hannuna alhamdulillah ga dalan babana shi ne liman garin tsakiya ni da shi mu wa wani mutum wanka wanda ya fada a kikiyan to sai ne bane anan mun gurin nan wannan tus kai kaga wanda hanyoyin take ba lamari ba a baka ba akwai mutum ya fada kima da kikiya karewa ya ki kun nada mun madawa ne don dan duk zuwa ne safa ma mutanen da suka fada suka fito kuma suka fada suka fito suka karere sai an mu ibada mamaki
2: amma duk da wannan abubuwa kuma gwamnati ta bar su da wannan hanya
1: to ban san abin da muka gwamnati mun kuma ko kike nan ba mamaki ni dai abin da nake so nake fata da shi babban yana je magana don Allah don annabi tsakanin wajibi da ungugu a dubi idan rahama a dubi jama'a da muke ciki in so ya mutuna Ibrahim Sakiya hayyan nan da ka fikire mita 18 da ka gudu zuwa wurin ki guda goma tunda aka fara gudu ne kowa da zai ce zai abin ya gagara ne na yanzu akwai wata kuma nan kuma mutuwa akalla ba dan da sama da mutum 7 sun mutu a gurin nan wani abu yana damuwa kuma ne yake yake na dole da dana da kuma cewa muna da wasu matsaloli amma wannan ita ta fada ne ba ka wani da gogon hanya domin ne bangaren tsakiya zuwa nan karo zuwa nan yaji rana miki dan kuma da sanin kan launuka kake dan yaji jinya nan ci ciki din gara to ne dole an gane ce domin da yawa kuma ba ne ba da ban tunda abun wani akan hanya ne miki ne ba da ba kuma ne ne ji maka masa to ne ne ya bin ba da ba ne ne ji ba ne dai tashi maka ne ji gani da mata da maza Allah kwanci in ka ga wani ma shi ji fada Allah ne ke kuma ka Abang sebab ni saya pun jadi kerja kerja saya parah sekian tu. Ya tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan kafin mutum ba da sabi kai mutum nan ba wani bane kai da ka da nuna masa dan sabi ko kai biki a gari da fada Allah ta maka da yawo ni ba ba da mai ne ba ko da yawo ni sai na yi dubi a lokacin mai ne mutum shi bai kace ba ji akwai wani da ke tare da tilla ce ta tabo da kaya hebiya ina wuce gada hebiya ne ko ba yau da abu amma mota mun dubi ta bata ba sai ya ta mutu to Allah ba ce kin shi gari ne ya saka shi din ku kuma tona wallahi kicin gari ne mutum shi na dubo isa muka ko kuma ki tarya yaro ne bayani sai ya samu ci gaba ba ta shi ko da kuma yayin da kuma yayin da kuma wannan ne kuma da Allah ne da ke gida lafiya Allah saka mana kai Allah saka faka Allah dauka ka gwaro da rana
3: to magalla kai sai ya mu tafi wajen wannan zanga zangan limana da al'umma wannan karkara ta tsakiya da garuruwan da ke makwabtaka da su suka shirya mulabarta muku irin yadda manyan su da yaran su suka fito suna daga kwali dauke da wasu rubuce-rubuce suna cewa
4: ba zabe ba koyo abu da ya rubuta jiki kenan kuma mun ce da mata da yara a gida in bore da zama bare ku ya za'ai musu ba hana su kawai za'ai kar su yi ku tabe ku ba laifin ku bane wai da suka turo ku ku je ku gaya musu mun hana ba za su akwati ma aka kawo za'ai zabe ba za mu bari ba mai akwati zabe idan ya zo mu ne wani karamin hukumar mun ji burdakiya wai idan suka zo za ba ce ku zai da suka zo da yan sanda da komai ba dukan ran ba za ki zami ba za mu ce ku tabe ku kai da kayan ku ba fada ba ta yi hankali
3: amma kafin nan masu sauraron mu kada ku sha'afa kuna tare da shirin daga karkara daga nan gidan Rahama Radio Farin Cikin Al'umma mai yada shirye-shiryenta akan mita

0: bai dawowa to shirin namu zai dora
1: kai tsaye mu fara da wasu matsakaitan dattawa na wannan karkara inda suka ce daga nan zai sun dangana da sakatariyar karamar hukumar Minjibir domin su kai kukan su wani shugaban karamar hukumar su tuna masa irin alƙawarurrukan da suka ɗauka na cewa za su yi musu wannan hanya
2: zuwa da Mr. Brown muna ganin sakiya muna ganin sakiya yanzu ne muka gani muna yanzu gaskiya abin da ke cimo ta wakuna kan rashin hanyar mu da haka muka fito wurin nan da kakkausar murya a kan cewa gwamnati ta zama mu kana gani domin ta mutane muna ganin alƙawari an mana amana masu kamar ba da haka muke ma don gona don Allah ya taimaka zai mana aikin hanyar mu daga mutum zuwa inda ke da kuma sai zo kusa da samiya mu ta da babu zuwa mu mun zo da kuma wannan hanya hanya don muna yi kowane ne shi dole a mana wannan cikin inda kamar wani amma ba mun ba ko yau kana ba kuma ba ba mun kula ba ba ni da ba ba ni ba mun kula ba da mu da mata mu da ƴaƴan mu da mata kowa ya fara da ga mu wani
3: yanzu daga nan ina ku sai
2: yanzu daga nan mu duk da mu
4: dai assalamu
2: alaikum zan gani wannan gaba daya dai ba da ran da na ko mutanen mu suna nasara da mu amma mun duk da mu yanzu da aka tayi mu nuna musu bai kamata su wannan nan ba sai mun mutunci amma na mu ce gaji mai ki ba ji mun ba na ga mu mun da ga kike sun ba sa kullum
3: amma wala Allah ba za a shirin ga jaka koyi ko nan gaba za a zuwa
2: rinku ko kana nawa ya kana nawa tun lokaci da muka daga hanyar nan tun lokaci ba mu gona da ne mai alƙawari a nan ba ba ya kana nan tabbata mana dan ne dan tabbata ko ba yaro bai wani bai saka kai kan hanyar ba ba ya ce mana hima bai zama bai mana ba ya zo mana alƙawari ya kamata nan ce kansa da ba mu tune mai cika alƙawari ya cika mana alƙawari zai mana na cika da mu zai zo an gobe bai bari so zo kai da a ce ka bar
3: na da zuwa wani umur da ke da rintsaki a garin hukumar Minjibir kuna nan ka fari ne kar mutar eh ba zabe ba koyo abin da rubuta jiki kenan kuma mun ce da yara da mata da yara a gida in ba wanda zama barayin kunya za a yi musu ba hana su kawai za a yi kar su yi ku tafiya ku ba laifin ku bane wanda suka turo ku ku je ku gaya musu mun hana ba za su akwati ma aka kawo za a yi zaɓe ba za mu bari ba mai akwati zaɓe idan ya zo mu ne wa karamin hukumar Minjibir tsakiya wa idan suka zo ba za a ce ku yayin da suka zo da yan sandan su da komai ba dukkan rana ba za ki yi zami ba za mu ce ku tafiya ku kawai da kayan ku ba faɗa ba ta yi hankali yawa rigima kuma yanzu misali yanzu aka zo aka yi muka aiki shi kenan an wuce ku da yan godiya da sa albarka ma kai mana kowa ne ne muna san sa ma kai mana raƙi alhamdulillah kai mana alhamdulillah yawa amma da karmu da abu bai kamata kai mana haka ba abu haba abu wakilin ka na bai kamata kai mana haka ba
1: Allah ya sa dai mahukunta sun je kuma za su kawo musu ɗauki amin bayan mun ji daga bakin matsakaita dattawa na wannan karkara yanzu za mu ɗauki muryar wani dattijo a garin Azore

0: darba aure mun jiba na zaba award za mu yi su biyo mu har gida su mai alƙawari za a yi wannan titi ba a yi ba an yo an mana gada zamanin Mare Ibrahim kuma tun daga nan kan dan duje izo shi ma bai ba ko yayi jama'a in ya fito
1: babu da kuke so a yi
0: muku wannan titi ai mana shi daga mun jiba zuwa ungwaggo idan ku ba za a yi ba babu folio ba zaɓe ba za ni ba na taya ba iyana zama abin na yi wani goya ga maganan nan da Allah na yi wani ba a yi ba muna gwan zuwa da matan mu ki kasance ranar zaɓe ga kiruwa ga yunwa ga wahala muna yi ga rana sannan abu a ce ai za a yi muku wannan tilikewa ce aka yi ɗaya ga sabon shekara yau wata nomi ka to gobe jibin Allah kai mun ga wani wata ayi
2: gaskiya ne
0: ba ya ba a rika daukar mu ka bon so koi ba kun ba mu da ilimin boko ai akwai masu ilimin Qur'ani shi menene ma gaban ilimi
2: ba ilimi ba
0: ina son ku ga mun gaban ilimi ba hankali

0: kalu ku dauki Allah ya sa amma hukuntan sun yi su share wa al'umma wannan yanki hawayensu da suka dade suna zubarwa musulmi ta bakin wakilan al'umma wannan karkara miji ko shi ta yaya ake nema a haifa a rabaya wankin hula na shirin ya kai su dare amma dai haka mu bai cimma ruwa ba sai dai za mu ci gaba da bibiyar lamarin har sai mun ga abin da ya ture wuri na ɗi
1: halin da mazauna karkara ke ciki a wannan lokaci na buƙatar kulawa da ɗaukar matakai daga gwamnati ƙungiyoyi da sauran al'umma baki ɗaya kuma dai filin shirin daga karkara ba zai yi ƙasa a gwiwa ba wajen shiga lungu da saƙo na karkara domin jin ta bakin wakilan al'ummar karkara da ma dukkan masu agaji da ceto al'ummar karkara kuma dama ita ce manufar wannan shiri na daga karkara wanda hakan ba zai zamo cin mutunci ko cin zarafi ga kowa ba har ila yau kuma za ku iya kiran mu domin ɗauko muku halin da karkara kuke ciki don nusar da mahukunta wala ala ko za su kawo muku ɗauki masu sauraro duka-duka a nan za mu tsayinta a cikin wannan shiri na daga karkara na wannan mako a madadin hukumar gudanarwa ta rahama rediyo farin cikin al'umma mai yaɗa shirye-shiryenta a kan mita 97.3 a zangon FM wanda ita take ɗaukar nauyin shirin

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da wannan lokaci, barkamu da sake kasancewa da ku a cikin sharhin daga karkara. Wanda kamar yanda aka saba al'adar shirin, kuka saurari irin wannan shirin daga karkara, muka zo domin mu dan yi sharhi akan abubuwan da muka dauko aka ji. Kamar yanda kuka ji a wannan makon, mun kai ziyara garin tsakiya da ke karamar hukumar Manjiba da sauran garuruwan da ke makwabtaka da su, inda suka shirya wata zanga-zangar lumana akan rashin kyan hanyar su wata ta tashi daga garin Ngogo ta shiga har ita wannan karamar hukuma ta Manjiba, ko in ce ta kai sakatariyar karamar hukumar Manjiba. Kamar yadda kuka ji, idan ba ku manta ba, a shirinmu da ya gabata na 12 ga watan Nuwamba na shekarar 2025, kun ji mu ɗauke da shi koken al'ummar wannan gari na tsakiya. Wannan makon da muke ciki kuma suka gudanar da ita wannan zanga-zanga kamar yadda na faɗa, inda makoma suke ƙara koka a kan ita wannan hanya tasu. Don kusan wannan zanga-zanga ma sun yi ta ne a kan hanyar tasu da tashi daga garin Ngogo zuwa garin Manjiba. Ba tare da ni akwai abokiyar aiki wato Hafsat mai sheka, wanda ita za mu gabatar da wannan shirin a daidai wannan lokaci. Malama Hafsat, ai sanar da masu
1: sauraro. Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, da fatan kuma an yi sallah lafiya.
0: To alhamdulillah, malama Hafsat, kamar yadda kika gani, ya kika kalli misali wannan gari na tsakiya da sauran garuruwan da ke makwabtaka da su, duba da ke muka je wannan gari, kin ga yanda wannan hanya ta su ta lalace kusan a zuwan da muka yi wancan na shekarar 2025, gaskiya lalace ba ta kai yanzu ba. Duk da dai damuna ta zo kusan yana da jibi da ruwa da aka fara yi, kuma daman dai hanyar gaskiya ta mutu. Misali, ya kika kalli ita wannan hanya da kuma koken da suka yi a kan ita wannan hanya?
1: Gaskiya tun daga farkon shiga wa'innan garuruwa, kusan zai iya cewa ƴan garin za ka ga sun baka tausayi. Za ka ɗauka gari ne da ba su da wa'insu shugabanni, ko kuma kwata-kwata ma ba su san cewa da akwai ƴan siyasa a duniya ba. Kai da kake da lafiya, yawanci ma in za ka shiga garin nan sai ka ji a jikinka, yawanci irin wani abin da zai fara zuwa maka rai, ya ake da mara lafiya in za a shiga da shi ko idan za a fita da shi. Shi ya sa ko da a lokacin da na ga suna irin wannan zanga-zanga, gaskiya kusan ni ban ga nufinsu ba. Saboda za ka ga cewa yawanci irin wa'innan ƙauyukan ba a tunawa da su sai lokacin zaɓe. Kuma a irin wannan lokacin ya kamata su fito su faɗa abin da yake cikin ransu. Tunda kamar yadda muka ji ta baki wa'insu a wannan lokacin, sun nuna cewa sun kai ƙorafi, kuma wasu daga cikin 'yan siyasa musamman in lokacin zaɓe ya zo, nan da suna kai musu ziyara, suna ɗauka musu alƙawarin da ba za su cika ba. To ka ga a irin wannan kankano ɗin za ka yi kasancewa wannan abin da suka kusan abu ne da ya daɗe yana ci musu tuwa ƙwarya, kuma sun nuna da yin babu yadda za su yi.
0: Kuma kina ai akwai wanda muka yi hira da shi, wanda yake cewa a wannan watan da muka da ya wuce, watan Mayu, an yi musu alƙawarin cewa ƙarshen watan, farkon watan ɗaya ga watan Mayu za a zo a fara wannan aiki. To gashi kusan wata ɗaya shugu suke ji dai har yanzu kamar an shuka dusa.
1: Wannan shin su yawanci za ka ji sun ke tun kafin ma wannan wanda musu alƙawari na wata ɗaya na ƙarshen wata za a zo a fara aiki. An daɗe ana cewa za a yi musu irin wannan aikin, an daɗe ana cewa
0: da shi wannan da ya zo sai ya yi musu alƙawari, har ma hanya ta bar musu.
1: Ba ma iya wani wuri da 'yan siyasa da suke wakiltar wannan yankin, za ka ji sun ce sun ga suna yi musu irin wannan alƙawarin amma ba su cika musu ba. Kuma yawanci ba a ma tashi musu a wannan alƙawarin sai an kama kakan zaɓe ta matso. Kowa yana neman mafita kansu, to kaga kusan suna ganin cewa wannan zanga-zanga da za su kama ita ce za ta ƙara ankarar da sauran 'yan siyasar da suke shiga don neman ɗorinsu.
0: Kuma malama Hafsa, mun kan mutum da ainihin sun muji ta bakin wasu daga cikin wakilan nasu na karamar hukumar Manjiba, mu ji shin ta yaya ake neman a haihu a ragaya wakilin gudanar shirin ya kai su dare. Tunda kin ga ita wannan hanya kusan wani titi yana ɗaya daga cikin manyan tituna da suke karamar hukumar Manjiba da kuma Ngogo, tunda ƙananan hukumomi ne guda biyu suka haɗa. Kuma ga ɗimbin garuruwan da suke waɗannan suke kan wannan titi. to amma dai har kawo zuwa hada wannan shirin mu samu zarafin zantawa da wani daga cike ba ko shi shugaban karamar hukuma amma dai kamar yadda muka alƙawari ba mu ci gaba da bibiya mu ji shin a ina gizo yake sakan ne
1: ne yace da kalura akwai matsaloli da yawa a irin wannan garin amma saboda matsalar hanya ita ce kan gaba ita ce abinda ya fice musu tuwa kwaya saboda irin wannan matsalolin hanya zai iya shafa haka kasuwancin su ilman kawai da abubuwa ne da dama ba abinda ba zai shafa ba sai suka dauki suke yin cewa idan aka misali an dan rage musu wannan dali a matsayin ka na shugaba da kake wakiltar irin wannan yankin ko dan farin cikin idan baka yi musu komai da suke bukata gaba daya ba da suka dauki hanyar masa kamar kuke ya kamata a ce mahukunta sun duba irin wannan
0: gaskiya ne kuma kin san ashirin da muka yi na baya din na ranar 12 ga watan Nuwamba na shekarar 2025 ɗin ai kin ga mun dauko kokin mata ma da suke gida kan ba su da asibiti a garin kana yin zuwa fada su ita wannan hanya ita tafi damun su kin ga ba su da asibiti fa ba mutum ne fa ba hanya makarantar su ma da suke da ita primary ce kuma ba malamai na wannan lokacin da mun taba na ga malamai su guda uku ko hudu wanda har ta kai rashin malamai a wannan makaranta har ta kai wanda yake share-share a makarantar shi yake daukan aliyu ya shiga aji ya koya
1: kuma abin da zai baka mamaki bayan shi so sai da yin ci ido da ilimin da suke wakilta yan wannan yayin ci wannan kananan hukumomin zai ga kusan sun yi rayuwa a nan gurin amma yawanci 'yan siyasa idan suka samu abin da suke so suna mantawa da irin alkawarikan da suke kuma yau dama ai ya zai dan siyasa ya zauna irin wani ai kan ya yi wannan rayuwa ta dole ce ina za a ce masa ya dawo ya kwana daya yau ce kamata a ce suna tunawa da cewa sun fi rayuwa ya ake ji yanzu kai kana cikin guri a kawance a kwance kai kamar ta al'ummar wannan yankin da su suka taimaka ma Allah ya taimake ka kai matsayin da kake to dai sai ba za ka tunani kai in kana kwance a cikin AC kana abubuwa baka tuna waɗanda suka taimaka maka ka kai ga wannan nasara
0: gaskiya ne to malama Hafsa ina jin kafin mu dawo mu ƙara yin kira ga su wakilai na ita wannan karamar hukumar da masu ruwa da tsaki na ita wannan hukuncin kanana hukumomi guda biyu mun jibar da angogo na yi bani buɗe layin waya domin mu ɗaga layukan masu sauraro mu ji su ko me za su ci dangane da wannan karkara ko in ce waɗannan garuruwa da suke makwabtaka da wannan gari na tsakiya mu ji shawarar da wasu bayar da kuma irin gudunmawar da za ka fitar da bakin su to masu sauraro za ku samu mu a kan lambobin waya 0707-77-59-29 ko 081-74-75-77.
2: Assalamu
0: alaikum wa
2: rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum assalam. Yan kuma sauke da wani gari ba
2: da kai da kai. To muna godiya mala
0: Mana Abdullahi mana ba ka sa ko. Ni
2: kun je wani makwabta mu a ka a lokacin da mun jiwo.
0: Eh.
2: To mun ji abin da yake da wasu Allah ko yake ka kawo musu dauki.
0: Amin.
2: Kuma kin ta son wato wani abu ma ba ki ma yan idan an samu aiki ma ba da yan.
0: Eh.
2: Ba ko kan kun ji da shi wani abu ba da bai da ke bai amma aiki ga ki ka ta da amma wallahi yanzu ko da ka ga ga ne ko ne ne
0: Makonni biyu sai da bata mun kawo kokin al'ummar garin garin danga su ma kusan haka ne an fara yin aikin wannan titin da ya taso daga kawo ya tafi da alin banza ya tafi har har mun jibo
2: amma
0: eh har mun jibo ma zai kai ka
2: har mun jibo ma yake cewa ta wajen zuwa ka kuma
0: sauran eh to kaga shi ma wannan haka ake ta musu alƙawarin za a yi titin za a yi titin to sai aka samu aka zo aka fara yin aiki
2: ba ya ba da nan yana wani gura ba da nan wani gura sai ban da wannan da hanya mai kyau duk lokacin
0: ke mai gaban
2: kawo
0: hukuma
2: na garin
0: na ta
2: ba da jira da nan ga gaskiya
0: ya sai to an yi
2: da
0: mai din jawaban wanda ji ma dai ma ba ba da ta eh to amma na nan ga ni ke to amma yanzu gaskiya akwai a nan garin dangar
2: muna muna da
0: haka to Allah ya sa ni a
2: amma da ana da masu gida a ko wani kuma ba da bangira da sai da ruwa san di ruwa da ya da ruwa ai da ruwa ba ya
0: to muna da ya
2: ta mai mai ruwa da ya mu ji ka ruwa
0: eh to
2: ma ai da ai da tare
0: to muna godiya mallam Abdullahi
2: ar'e ba da ar'e ni ma sai da ka sai ko ga ya abun inda abun ba mun da mai ma zan fara
0: ba ma dawo lagos na siyani tumana godiya rana Abdullahi ne ne siyani rana Abdullahi ba da ga ya
2: ga ba kuma da mubarak na da
0: tumana godiya yana jin ka ma
2: yana ba
0: eh yana jin ka tumana godiya mana Abdullahi ar'e yan zabaina tumana Abdullahi ar'e yan zabaina
1: in kusan da ya ce gaskiya abin da ya faɗa gaskiya ne saboda su ma ƴan kungina suna taka muhimmiyar rawa wajen irin wannan matsalolin saboda ko da an yi aikin za ka ga ba shi da wani kwaliti ka ga ba zai dade ba za a koma gidan jiya
0: mafi yawanci ba shi da irin wannan yana faruwa sai shiga kusan haduwa ake yi a cinye kudin ko kuma ai wani abin da bai kamata ba sai shiga laifin ya tashi su sai dan ganin kamar ɗan kwangila ne ma wasu ba su da ba su sun yi aiki mai kyau to amma an kaje ka mutu da rashin kasa za ka ga ka ba wa waki kasafta kudin akai akai wasu
1: to shi ɗan kwangila din da sai an kira shi ya faɗa abin da zai faɗa duk da su ma waɗanda suka ɗauki nauyin irin amma ya kamata a ce suna bibiyar irin aikin su na irin wanda ake yi
0: ya wato wannan ga ne na ake a ɗaya da wani ke tare
3: kuma
0: ba da hussein ne
3: da kuma tsariyar wasu kuma da kuma da hussein ne da kuma tsariyar wasu kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma
0: shi shawarar da malam Aminu ya bayar ga wani lahinin ya shigo. A 0707-779-2939 ko 0817-475-777.
2: Ah, ko ba ya ke cewa amma wace ce ba, sai ta wace shi din da ke kawo magana.
0: Kuma gaskiya shawaran da shi Ahmad Arusu ya bayar ya kamata a ce gaskiya mu hukunta a dinga duba mutanen karkara
1: sosai
0: ko ya dinga dan rake musu wasu abubuwan suna nan da yawa to amma a dinga dan rakewa
1: Allahu alaikum salam barka da wuke tare da wuke tare to mala Ibrahim gama barka da shigowa
0: shi yake magana
1: yanzu da madiyar shi su inda da shi suka lalace

0: mutane sun fa bukata a kawo su dauki duba da karatuwar dama to a cikin ayyukan shi da cikin da inda abu ne da yake hunjeno a sarar dukiya da da rayuka da gaba sai bayan an samu asarar rayuka a zo ana maka jaji kwana a gyara maka hanyar daga baya kai kai san barka
1: to ita wannan hanya da yayi magana sai nace to ina san su tana min hanya ba ki je ba amma ai kike bi ko kuma hanya ai ba ta da kyau gaskiya kamar yanda ya fada
0: gaskiya kana cikin mota kana fara ban ne zai je dawo
1: to amma kuma ka wuce kana huguma ai kuma huguma kafin ka je garin ku da aika ma hanya tana da danki
0: kana jira hanya tana da
1: shi ne ya da bai da shi ne sukuni tara sukuni bakwai sukuni bakwai bakwai tara biyar biyu tara uku tara uku sukuni takwas daya bakwai hudu takwas biyar bakwai bakwai bakwai bakwai na aika ne suke takawa da juna ba ma su kika ce ba ka gane ba ka gane gani ne kira cikin mota
0: kai na tara ina zan je sai ina ne amma dai gaskiya in dai kana bu
1: salamu alaikum
0: barka da wani ke tare to ma da
1: aminu mai nasara
0: ka ji ne da wani irin ke tattaunawa a kai
1: karanta da muryarka
2: musamman ma kamar yadda za ka tattara an turare ko dama da hanya to za ka tattara akwai ramuka ya kamata ne ko da don kulbatu idan ma ba halin samun yin hanya a wasu lokaci to ya kamata al'umma sai a taimaka musu a yi masu wannan yadda za su nauyi idan za ka duba yanzu kamar misali dan ƙauye zai tafi ya kai kayansa kasuwa da su ne ga kuma da su ke zuwa lunguna a lokacin da su ke neman biyan kusa da su. Za su reta wuraren kuma suna ganin abin da ya ke da amma idan abin kusa da su ta biya sai da su abin kawai kamar ma ba su taba zuwa yi wannan yankin ba. Amma abin mamaki idan can ƙauyukan za su shiga kamar kasuwanni haka sun zama ya sai ka ga ba a tausaya masu kamar daga inda suka tsoma ka sauki kamar kayanka ba ma wani abu ba ne sai ka ga ana tare da raba nomi ne da ke fatan kauyen yana jin mutum wannan abu da ke kwanci ko a bayan ya kamata ma masu musamman haka wa'anda su ke shiga kauyuka suna neman biyan bukatun su ya kamata su rinka tausawa mutane kauye su ma su rinka tausawa wani ne Allah ya mana yin kuma ta fi lafiya mu
1: amina Allah to muna godiya kuma da fatan mahukuntan su ne za su kawo wa al'ummar da ke kowace karkara ɗauki kin ji abin da ɗan mutum
0: kamar yadda yake ba da shawara a kan ya kamata a ce ko hanya ba ta samu ba an gyara wuraren magudanar ruwa su kansu al'umma ya kamata a ce idan kafin a kawo su ɗauki a wannan ɓangaren su tashi su ɗauki ɗan matakin da za su kare kansu na wajen ganin an ɗan haɗa kamar aikin gari an share fatoci don wutan za ka ga wanzun za ka fatoci suna da kyau amma ne doji da akwai da sun bisan har haɗe su kaga wani ba za mu ce sai mai na ta mai ne gwamnati ta zo ta kawo min ɗauki ba da iya haɗuwa matasa na unguwa a gyara irin waɗannan abubuwa.
1: Kuma kina da mayar da hukumomi suka faɗa kan cewa za a iya samun barazana ta ambaliya musamman a jahohin a jihar Kano da kuma jihar Jigawa inda aka ambato wasu ƙananan hukumomi da dama da za su iya samun ita waɗannan ambaliya. Kin ga ya kamata a ce irin waɗannan tituna da kwalabati ya kamata a ce ana yashe su domin kada
0: matasa in suka ware rana ɗaya shekara a yi wani samun abin da ake samu a laifin salam barka da wani ke tare barka ka dai da wani ke tare to ma wani salifi na aliyu ka ji yi wani da muke da su na a kai
2: akan ainihin wato ambaliyar ruwan nan duk da wani tsoya ne kun kira za ku ga cewa

0: shi daban-daban suna fuskantar irin wannan ambaliya din. Misali, a nan Najeriya ba da kowane wannan amma irin wannan mummunan ambaliya a jihar
1: Borno. Mana ne yake magana?
0: Na?
1: Me suna? Malam Sani, muna yin shiri ne dangane da shiri da muka saka na karkara. Wani ne ya ba da shawara kan cewa ya kamata a kai wa yankin su ɗauki a dinga gyara tituna da kuma gudanar ruwa. Sai muka ɗauko, sai muka nuna muke ba da shawara akan gudanar ruwa. Amma muna magana ne akan yanayin da to muna godiya malama sai ina jin kinga lokaci na ta haramu ina jin waya ɗaya za mu daga sai mu zo mu karkare musamman kan abin da ya shafi al'ummar wannan gari na tsakiya da garuruwan da ke makafaka da su kan wannan zanga-zanga da suka fito kan cewa ya kamata mu hukunta su duba ita wannan hanya ta zarta shi daga garin Ungwaggo zuwa garin Jibar. Malama Hafsa, daga kusan ƙarshe-ƙarshe wace shawara za a ba wa su mahukunta na wannan yanki a kan su jikokin al'ummarsu?
2: Abin da zan cewa mabinda ba su shawara a kai, ya kamata a ce su dinga tunawa kafin su kai matsayin da suka kai suwaye suka taimaka musu suka yi da ƙarfinsu da jikinsu. Wannan abu kaɗai za su yi musu saka musu. Sannan kuma in ka ma ka tafi ka manta da su, dole akwai lokacin da za ka dawo ka ƙara neman taimakonsu. Ba muna fata Allah Ubangiji ya sa waɗanda ake wannan abin dominsu su ji kuma su kawo musu ɗauki.
1: Amin ya Allah. Kuma al'ummar wannan gari da waɗanda suka ɗan ransu ya ɗan babbaci cewa ba furiyo ba zaɓe ba waye, muna ba ku haƙuri da a yi haƙuri halayar da wannan hanya za a zo a yi ta. Kuma muna kira kamar yadda malama Hafsa ta faɗa ga su da shi mai girma gwamna kamar yadda suka ce ya yi musu alƙawari a kan ita wannan hanya a taimaka a wawayi al'ummar wannan yanki da shugaban ƙaramar hukumar Munjibar da Ungwaggo na tarayya da ɗan majalisar tarayya da kuma na jiha da kuma shugaban ƙaramar hukuma da a taimaka a wawayi al'ummar waɗannan yankuna ko Allah zai sa su ɗan samu sanyi a ransu. To na ga malama Hafsa lokacin nan kamar ya cika. To duka-duka dai a nan za mu tsahirta a cikin wannan sharhi na daga karkara. A yi sallama da masu sauraro malamar Hafsa.
2: To masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan dai za ku wani lafiya. Bissalam.
1: To sunana Shamsu Muhammad Kundila, nake cewa sai Allah ya kai mu makon domin jin mu da wata karkara.

0: 또 알라야 제목 해봐야겠어. 나 뭐야 자격이? Budi Allah ya kawo dauki yasa kuma samu kula abubuwan rayuwa da kuma ci gaba a yankin ku. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bai ta da miki tare. To, mun ta da kai me sakonka? Shafa suna ji a ji a kai muku ɗauki da ya ce. Salamu alaikum.
1: Salamu alaikum. Salamu alaikum. Da za mu ka
0: da wani mutane.
1: To ni shiga da mata wuce ya ku.
0: To wala awar wala ku.
1: A gaskiya ba mu shaka kamar yadda kai da yani a da yanar da ainihin shara da ci gaban kasan nan.
0: Na'am.
1: To shi ainihin al'amuran ci gaban kasan nan abubuwa ne da suke yin harbuwa ciki.
0: Na'am.
1: Gwamnati tana da harbuwa ciki. Na'am. Ɗan ƙasa suna da harbuwa ciki.
0: Na'am.
1: Allah ya kawar da wannan azalumin shi wani ya kawo da tantantun da dan tsara da mustala hawar da yarawa da sanna su kuma da su ainihin wannan kashe-kashe ubangiji Allah ya gane da su masu ganuwa ne Allah ya shige da su yin mara ciwo ko Allah ga kanar da su Allah ka ba mu da su lafiya amma da musu da wani kuma ta ne
0: to amman mu da bunna masa godiya yin za mu shiga kashi na biyu shin menene nauyin gwamnati akwai abin da yake kan gwamnati akwai sama da tsaro sama da ilimi kiwon lafiya sama da ayyukan yi gina ababen more rayuwa shin a ganin ku ne bangare ne gwamnati ta fi bukatar ta kara himma akai ta bangaren sama da tsaro kamar da aka sani babu ci gaba idan babu tsaro shine yake akwai kare rayuka da dukiyoyi yaki da laifuka da kuma samar da jami'an tsaro masu inganci idan muka shiga abu na biyu kuma samar da ilimi akwai gina makarantu wanda akan sami wannan rashin ci gaban musamman a ƙauyuka da dama wanda a cikin shirin mu na daga karkara za ku dinga jin ƙorafe-ƙorafe da yawa akan rashin samar da makarantu a wasu ƙauyuka da suke cikin garin Kano musamman kuwa a shirin mu na jiya na kurkaɗe kuma ku sha labari akwai wani gari da ke nan gaya sun shiga ga dama ba su da makaranta ba asibiti hatta kuma su ma sun ce babu a garin kuma nan ba wai waje ne da nisa ba nan kuma su ma sun ce suna ma zabi a garin so su ma ba su da wannan abubuwan duka duk wani abu na more rayuwa ta wutar lantarki babu asibiti ma babu shi tunda hakimu su ma ce babu to irin wannan sai kuma ɗaukan malaman da ya kamata su dinga koyar da yara ilimi sai kuma abu na gaba shine samar da kayan koyo yanzu ta makarantar don muka zazzagaya ko mutane suka yi da ƙarar kansu zazzaga ko makarantar da abun zama wa babu wata rufin ta sama ya yayi gashi nan dai yara ba su da kwanciyar hankali da su zauna su koyi ilimi a makarantar saboda babu nutsuwa sai kuma ɓangaren abin da ya shafi kiwon lafiya akwai gina asibitoci samar da magunguna ɗaukar ƙwararrun ma'aikata da yawa dai ƙorafe-ƙorafen ne a kan su ne a dai cikin wancan shirin dai samar da asibitoci a irin ƙauyukan nan yana wahala saboda duk yawanci ko akwai asibitin zai zama na cewa asibitin baya aiki goma akwai komai da komai to akwai rashin su kuma ma'aikatan in kuma akwai ma'aikatan to zai zama kuma akwai rashin samar da magunguna idan mutum yana rashin lafiya ba lallai ya sami maganin da za a bashi a wannan asibitin ba sai an garzaya da shi wani asibitin wanda kuma akwai tafiya mai nisa tsakani shi kuma dama asibitin shaka taba ake ce mishi inda dai wani abu na ramin ka za ka je can baka magani shi kenan idan ka ci rashin magunguna ko a kwanta da kai asibitin haka samu ka samu lafiya sai kuma samar da ayyukan yi musamman taimakon matasa da bunƙasa kasuwanci da kuma kafa masana'antu taimakon matasa abu ne mai mahimmanci musamman wajen ganin halin da ake ciki yanzu na yawan farace-faracen daba sace-sace kamar a maudu'in da muka tattauna da shi a dandalin mu na sada zumuntar Facebook kenan wanda kuka turo ra'ayinku da dama akan abin da ya shafi ayyukan da matasa suke wanda ba mai kyau ba musamman ta bangaren kwashe mutane babur wani mutane da ma sun bayyana ra'ayinsu a kai to inda har aka samar da matasa ayyukan yi su za a sami sauki sosai ta bangaren abubuwan da ake yi wanda ba su dace ba wanda matasa suke aikatawa sai kuma abu na biyar shine gina ababen more rayuwa wanda ya haɗa da hanyoyi wutar lantarki da kuma ruwan sha waɗannan abubuwan guda uku abubuwa ne manya-manya wanda su ma dai idan mun sake maimaitawa dai a cikin shirye-shiryen da muke kawo za ku dinga jin ƙorafe-ƙorafe a kai don zai wahala ka ji wani gari ka ji an ce sun ce maka a daidan ƙauyukan Kano dai sun ce ai suna da hanya wuta kuwa ma ba a maganarta ruwa shi ma ba a maganar shi na akwai garin da in ka je za ka ɗebo ruwa shi sa ma garin da ya sa yaransu ma ba sa zuwa makaranta saboda daga ɗebo ruwan nan ana ɗaukar lokaci mutum zai tafi tun da asuba zai tafi ko tun asuba ma kafin gari ma ya waye ma mutum zai tafi ɗiban ruwa ba shi zai kawo kogo take ɗaya ba sai ya yi awanni saboda yadda ruwan yake wahala to hakan yana hana yara da yawa zuwa makaranta a rashin wannan ruwa. Shin a ganin ku na bangare ne gwamnati ta fi buƙatar ta ƙara himma akai? Muna jin ra'ayin ku, za ku iya kira mu ta 0700 777 9294.

0: السلام عليكم. وعليكم السلام.
1: Allah ya kawo ki, muna godiya.

0: Mana Muhammad Senegal Ismaila ile ba fata alheri
1: na fata alheri ba shi ne
0: wa ta ga ta kake su gudu wala Muhammad Senegal Ismaila
1: ko
0: da ba ta bar Muhammad ta bar Muhammad na ta bar waka ta
1: Ina
0: ba shi.
1: Babaji, ina so ka ga menene karana ba. Karana ba, karana ba.
0: Sai ka ga tana ka buta za.
1: Karana ba, karana ba.
0: Wai ka ji ya ce sai ga mai tawazi ka buta ka. To ga tawon. Tambayar ka cici ka cici take cewa riga ta guda daya aljihunta da rini shi nan amma aljihunta da rini
2: aljihunta
0: da rini
3: eh ba an saba ita ce
2: me ita ce me
3: abban sanata ana tare da kai kai kadai muke jira da lokaci
0: ya so ya shi ya so ka wani ya shi
3: assalamu alaikum
0: na
3: Alkurawi barka da shigowa. Da fatan kai ne lafiya.
0: Yawa yau ban karaba ta bawa da Allah ka amsa kenan.
1: Yawa
0: ko take fitowa gona. Yawa ko take fitowa gona
1: shi karaba? Ta ce ni.
2: Ita ce ga mu din ga da ban
1: karaba. Kamin shi ka ta hoto ni ka ci.
0: Doran ya kuwa. Jauren ya kuwa ta yi kuma wani wani sun jauren ba ta wannan dama da
1: kare tsaron
2: ba a yi kuka tsaron ba
0: barka da shigowa mara ba wani ibrahim tunan murtala ta wadda ci amsa karwarwar ne koko wannan da ci amsa karwarwar ko wannan da ci amsa ta riga ta guda daya ma ne yuta dari To riga ta guda daya amma jinta da ni ne ke nan.
1: Kana da wani ku.
3: Ko kike ji ne mai rawun ana ba wani. To mana ba wani ina ga line ya dan ba mu tangarda. Kamar yadda muka ambata ma lambar da za a shigo ta daga tana tana harbawa kuma ga wani kiran da ya shigo salamu alaikum
0: ya tsinci shi ma na wani abu ma
3: amin wa alaikum salam wa rahmatullah
2: to kai dai mamara
0: mara abubakar mai benti bin kuri tsawon fiye to a iya lafiya da alhamdulillah mun sauka lafiya
1: ya ne ya jinka
0: Eh ne kuma ba tarba ba yana nama ka ga shin wani bace
1: ko ai ko da ne ta dinu
0: ai ka mu kara ai ba ku da bare salla ba to ga tambayar ka riga ta guda da amma a jiya da rini ke nan
2: na ta guda da amma a jiya
0: da rini ba dari eh menene ke wannan abu Ai ya sa. To babu da rani an to. Da sun ba babu da rani. Mun ta da gari ka. Ai ya amsa ba sa. Dinu.
1: Ce ba ba.
0: Ita ce riga ta. Dari. To.
3: Ta yi ba ma
1: ba. Ai ba ka bi ba ne ya abu ba a cikin ku dawa kamar ko ba.
0: Kamar ko ba to da ba ne a
1: jiwo. Eh na shi ta ta. Ko ne ne. Ina kan zuwa san dan sanadin ya. To aka zage ne.

0: 그러니까 그래서 나는
1: Wasu kuma sukan ce, Barugala, a Allah ne ne maka duka jikina ko fato, sai aka ce bishiyar dabino ko jinya. Shi wannan riga ta guda daya a jihunta dare ne aka ce shuri. Shuri sai da ramuka huda ramuka nan.
2: Assalamu alaikum.
1: Wani layin ya san
2: shi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
1: Wa ya kama mu amma ba jin.
2: Assalamu alaikum.
3: Ta'aru.
2: Amma ba jin.
3: Adana da rawa da rawa ba.
2: Ah ya sunan.
3: Adana da rawa da rawa ba.
2: Abbi.
0: Abbi. Adana da rawa da rawa da abba.
2: Abba barka da shigo ba.
3: Eh.
1: To barka ne wannan Abbi ga tambayarka.
3: Eh.
1: Ukuku ta gama gari ne ce nan?
0: Ukuku ta gama gari ne ce nan?
3: Ina da mutum ba.
1: Ukuku ta gama gari ne ce nan, ya amsa?
3: A tana mu da gari.
1: To maka wa tana dauri?
3: Eh.
1: Ka fasa kwallon ka ga kwallon ne ce nan?
3: A ga ya kan da wai.
1: A'a.
0: Me mata ba. Ko menene a me na ji bani.
1: Me na
0: ji bani.
3: Ana
0: wa jira. Me na ji bani. Me na ji bani.
1: To na ga wannan dai. Yawa eh shi ne ba. Abun shi ne.
4: Assalamu
1: alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abba.
4: Wannan haka yake malam Kabir, an yi sallah lafiya?
1: Jama'a ba kwana biyu.
4: Wallahi alhamdulillah.
1: Masha Allah ya saba da in ji kalle.
4: Lafiya kano. Ya baby din lafiya
1: da Allah. Alhamdulillah.
4: To Allah ya sa albarka.
1: Amin. A tabbata mun suka gabata, sai ki amsa ko ba ki
4: gaji. Wannan da ya sauka a kai.
1: To. Tabisila.
4: Ka rantsa min ita.
1: Ukuku ta gama gari.
4: Murugu.
1: Haka yake. Ka fasa kwal kalakwal.
4: A wannan na san da kuwa sai majibari.
1: Yawa majibari. Majibari.
4: Faro ne.
1: Wane iri?
4: Faro ne wanda in yana ganin hasken wuta zai ke zagayawa gurin malam Kabir daga nan kuma sai ya fita shi ya fada a cikin wutar.
1: Haka yake ma da wanda ba wanda ne. Haka yake. To muna godiya mama bikin ne tun goyi guda biyu.
0: Muna miki tarbiyya. To kuma ta ta.
4: Ya ba na fata ka tara ba.
1: Ha, me ne faru?
4: A me kina na mamiyar wanda ku sai har da kwanaki 30 yanzu gobe.
1: Mama bai aka bar ni labari.
2: Wallahi
0: tallahi. Ni ce ka
2: baya.
4: Anya wallahi ina ji ne an kafa yin da
1: aji. Ciyazi ne ko ne?
4: Wallahi
1: ba sani ba. Sai zunnan. Wallahi sai zunnan nake ji.
4: To
1: wallahi har gobe zan Allah gafarta masa. Allah sa ya huta. Allah gafarta masa. Wallahi ba sani ba. Wannan da su kwarma duk ba su sani ba. Dan kodo shi na zancen ki mama baka za ka ba. Din da zai da zai mun zai cewa
4: dai.
1: Allah ne ne kawo. Allah ne kawo
4: shi ba
1: eh. Allah ya fata masa. Allah ya fata masa. Allah ya sa. Amin. Allah ya bada bani mana. Ka san zance ne ke zuwa. Kai ma da sai ka zance ka sani.
2: Kwana 20 ma da wani abu sai ta muka yi waya da ita. Take ta maka san an mun rashi ba. Ta ce wallahi ban sani ba. Ta ce ko ai an fada ku har ma a nan gidan rediyo an fada cewa mai gida na ya rasu.
1: Ke ba da su za ka yi yi ne yayi?
2: Wallahi.
1: Ko ka san wani abin ba zance ne sai ya zo sanin ya. Ni da wani mabuda ne ba ta tafiya ba.
2: Gaskiya
1: ne. Ai ne ba mun sani ba wallahi. Allah ya fata masa ne ka sa ya huta.
2: Amin ya
1: Allah. Allah.
4: Ai ne wani ko ya ce ne
1: da rana. Amma kuma salama
4: wa rahmatullahi. Ai ne da ku da
1: rana. Na ga zai da zango.
4: Wallahi ne ke. Ya yi ma ji ne ma sai.
1: Ha?
4: Ai ya ke su sani na ne mutu
0: ne ne ne ne
4: ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
0: ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
1: ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
4: ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
1: ne ne ne ne ne
4: ne ne
1: ne ne ne
4: ko
1: ba ku ku ku ne ba sa kwani ka
4: eh ko ne ko ne kai ne
1: ai ne ko bai ne ba bai bai ne da zango
4: ba ko ne
1: ba bai bai ne
4: kai ya da me ne ko
1: ne ai da me ji kai
4: eh
1: wariya ta fado daga sama ba ta fashi ba me kenan
4: wariya ta fado
1: wariya ta fado daga sama ba ta fashi ba me kenan
2: wariya ta
1: fado
2: sama ba
1: shi ba ke kenan to ta gudu bena zina ta soka an gani ya shugo
2: assalamu alaikum
4: assalamu
2: alaikum assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh mu miki tare sadiya sani
1: mazan mu kwarai
2: an da shuwa
1: akwai kuta ne cikin raki an sa kuta da raki Alhamdulillah wala masajiya.
4: Ma'adariya.
1: A cikin kwantar za a baki ko kuma taki za a baki?
0: Ko kuma ta ne zo?
4: Ina ba na kwantar.
1: Ko kuma wadda laimi shi mai sauki? Da ni ba wata ka mai sauki ce? Tuwa take cewa tana bariya ta ta fado daga sama amma ba ta fashi ba ne kenan
4: takarda
1: haka yake takarda
0: haka
1: yake rawanin baba ga garanadi ne kenan
4: ayaki
1: a rawanin baba ga garanadawa
4: hanya
1: hanya da kyau to ya ga wani gida shi ke ko amma ba ga ya kuma da baki ne ta shi kwanto
4: a ba dai ba ta
1: to shi ke riga ta biyu wadda nake sawa ita ce sabuwa wadda take aje ita ce sabuwa ne ne wannan riga ta guda biyu wadda nake sawa ita ce sabuwa wadda take aje ita ce sabuwa ne kenan riga ta guda biyu wadda nake sawa ita ce sabuwa wadda kuma take aje ita ce sabuwa ne wannan
4: hanya
1: a'a ai ga mishi aka yi ta amsa ta amsa ba
2: ta amsa
1: yi dole ku ji ne eh da mutum ba yana sharri su ni da na su ji ba mun da na su ji ba mun ba ba ba ba ba ba ba
2: ba
0: ba ba ba ba ba
2: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
1: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
0: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
1: zalata
0: babis
1: na na na kama
0: a kike ga goma
2: a kike ga goma
1: sagwani
2: a kama kuma ta goma
4: to
2: suna
4: da
2: zakatu
1: kuma ta kama zakatu ne kuma
2: ai
1: mun wale ta salama ne ga kallai mun ta
4: ka
1: mun ta ga goma ne
4: yawwa
1: ina ba da gaisuwa abin da muna amsawa ba mu da lamana ne ko gaisuwa
0: na ga gaisuwa ta nan
1: ne akushin ba ba ga garasigi me kenan
4: wuta
1: a akushin ba ba ga garasigi wa
0: wuta
4: na ga da gaskiya ina ga
1: wanda
4: ba
1: to ga ga mare ni
4: ya Allah
1: tare ka gurbin jama'a gurbin jama'a ta
4: bata to ba wa alaikum salam barka da hanya yawa
1: wanda da ya mulai lafiya alhamdulillah
4: ya aiki ko
1: lafiya dawo da miki tare
4: wa sha Allah kai ne kuna tare da awon shi ne to ya barke ga rabu karama ko in karja ta
1: gurbin rabu
4: Ara
1: ko ai ka da ta gona eh idan ka ke
0: ke
4: da ke ce da ke yake yi
1: ba ba ka da ke ga ne ba ka ka shawara na fa'isa
4: to da wannan yau ko ba ka
1: Alhamdulillah. Cewa su magiyar kan hanya fyaɗe yaro fyaɗe babba
5: yunwa
1: hanya kuwa?
5: Yunwa da waje daga ba
1: eh? To wani tambaci da cewa shirin ba ci ba?
5: Ba
1: da ake samari ba gofa? Eh? Hanya kuwa? To haka yake alƙurawi muna godiya.
2: Muna godiya alƙurawi.
1: Ya make su.
2: Assalamu alaikum. Amin alaikum. Assalamu alaikum.
6: Jaki, mana Jaki? Mana tu?
7: Boleh nak jalan lain tu saja.
6: Jaki, ada tu?
7: Tuhan Asya Allah.
6: Mana Jaki?
7: Wahai wajah, kunci dia mana? Aku jumpa bapa.
6: Gua dari sini.
7: Nah.
6: Mikir.
7: Tuh.
6: Nah.
7: Sini.
6: Okay, Jaki.
7: To
6: shayna dubu dubu in suna tafiya ba a jin musun su me kenan
7: ba
0: a jin musun su
6: shayna dubu dubu in sun tawo ba a jin musun su in suna tafiya ba a jin musun su ga su ne dubu dubu ne shayna nan a wani shayna dubu dubu ba da rufu da yake nan to sai ka muna godiya su
2: Abdullahi Idris
6: Sarki a duban su ga da tambarawa malla a duban su to muna godiya kuma mun yi sallah lafiya yawa mun yi sallah lafiya to Allah ne mai ta mana ni Allah malam Ado Dahiru sawar gangu tsohon shugaban makarantar Gumbusu Central to mun yi fatan alheri da fatan kana hutu ne dai wannan lokaci a gida lafiya da sun dai wannan lokaci kana nan ka kana ka shingide
2: insha Allah
6: eh kuma fata ne gare ka amuji
8: assalamu alaikum
6: wa alaikum assalam
8: to ya banda baba ga da kuma da
6: ne na da mu na da mu
8: bai to ta mai ko shi ne
6: na
8: kamar yau a kuwa
6: Toga tambaya ka.
8: Na.
6: Kinda san da kin nan mun zama da shirye shirye ai ko?
8: Haka.
6: To ga mana a kusurwar da kuma yake a cikin yankin. Duwa duwa zaman mu. Sai sai ji sai mu ji da to wani wani dutse ne a tsakiya wani ne a gefe da mata abu.
8: Allah
6: ya kuma tambaya wasu. A'a. Ai ko shin ka zo kai?
8: Ai da ba wata ba ni. A kuma wa ne ku?
6: Wace wace ce kusa da
2: misali
8: eh a bangaren to ai ka ga ina ga cikin video da kai da shi wai
6: cewa kai wannan tsakiya wannan da wannan hagu wannan tsakiya ne amma wannan yana da wasu ran
8: gun din ta bangaren ya tsakiya kuma to da sun da ya ke bangaren da ba ga ke bangaren
6: wai ya da wai a hagu
8: to mala haka shi ne a dama amma ya
2: ga kuma ya ayya
6: Gaskiya
2: haka ta fito
6: wani sabon biyu ba su fito ba. Kika tambaye ka.
8: Eh akwai wata da aka ce ta
6: fito. Eh ita ta yi sa ta fiye ba ji ba jin takunsu. Ko ba ganin koyar su. Eh.
8: Wannan sun ruwa ce.
6: Haka yake tuwa ce.
8: A ba.
6: A ba. A ba ka kawai za a yi. Kada wancan burga wancan. Hawa mata eh
8: baba ni kenan
6: hawa
8: ya Allah
6: to abu abu salala abun tsoro da tsaro a kasa
8: wai
6: eh
8: wai
6: muna buri wala mi
8: kuma da ta
2: ya amsa da
6: ya amsa da yau
2: alaruwan
6: ala wannan mai
2: gaskiya
6: ne ai dutan ki musu wannan zuwa ta ta ta ta ta ta
2: sai ne daki
6: yawa
2: ai aiki
6: mun da muka mun gaba za mu ta
2: shi kware da gaskiya
6: yawa
2: yanzu idan baban taya
6: baban taya ya sai da ali mai babban injini bawa na gidan din ya
2: siya ne ai
6: ne maka fafata alheri wa da sai da ali
2: ya bubun waya kuma amma aboki na
6: ne
2: kujera ta
6: makan
2: ta gwamnati
6: na tutu
2: ran tsane shi a sakatariyar kamar hukuma

0: wata abu ne da ke
1: gaskiya ne.
0: To muna fata ne sannan kuma akwai malam Ashu ga wannan ɗan Ashu ba wani ya yi ne ba wani ya gagas to shi muna fata alheri gare shi ya kuma mai gudun ne
1: yana
0: muna fata alheri gare shi
1: amma ya dawo yin sallan
0: na to masha Allah akwai Abubakar Isali Asu karkasa muna fata alheri akwai Mujibu Abubakar Tumfafi akwai Yahya Shehu Kwaru Kabiru Ibrahim Yandoya shugaban matasan dattawa na Birni muna fata alheri gare ka Sidi Baban Taya muna fata alheri kai ma gare ka akwai Dan Idi mai Allah shi muna fata alheri gare shi Maliki da kuma malam kawo alhaji kawo gon maliki ne muna fata alheri gare ku
1: na kai Aisha mai sira ita maliki
0: da wancan gurguwar
1: shekara za a ce
0: wani shugaban zai kawo da ta kwata wajen aminu ya sai na yi ba wani ya ci ba ba ta yi ba haka ya ci ba ba ta yi ba ba ta ta yi
1: to muna ci gaba da fafata kuma kamar yadda aka saba wanda yake da sha'awa insha Allah za a iya shigowa su
0: gasa ko
1: gasa wanda akwai Shamsu Mascom da ke barkan dina da kuma ni Ashir Garba Sheka wanda za a iya tuntuɓar mu domin a shigo a fafata ga muke da mu karkare zagaye na farko wanda za mu shiga zagaye na biyu kuma da kuma zagaye na ƙarshe shine kan ba mutum dama domin ya fito a fafata a ƙarshen shekara ma'ana ya kasance a cikin gwaraza za a ce ko cikin gwaraza wanda za a fitar domin ya karɓo kanmu daga hannun Aisha ko kuma Aisha ta ci gaba da rikewa
0: gaskiya
1: kuma ce ɓangaren mata su ci gaba da rikewa kasu ga
0: abu da take
1: amina ya ɓarko waya abu da ya zo yake ta wannan da'iyar
0: amina san a wannan gaskiya
2: baraka da
3: haifu baraka da
0: haifu
2: baraka da
3: salamu alaikum
2: ba
3: ne ka tura ba wani ba ne ba ce na ba
2: da
0: yi yadda wata ba da
2: ne
0: to ka da yi
3: ne ba da ke
0: ya yi ce ka yi
2: ka yi
3: ka yi ka yi ka yi ka yi ka yi ka yi ka yi ka yi ka yi ka yi ka yi ka yi ka hallo da ba hallo
0: ba ba kai sai da islamu da
3: hallo ka ne mu
2: hallo
0: to lalle ta da shi ba
3: ba ba ta ma ta to
2: ba
0: ne na da
3: yau ne ne ne ka ta na cin kuma ko to da ba ba ba ba ba ba ba ba
0: to nan mu amu zo
1: sai za mu sarrafa
0: dan ne kasko kar magana Allah sai ta mu kar mu ga yanzu.
2: To da Allah ya bari ga dakar jiya.
0: Dan yan kasko kar mu ga shi zaki da rasa mana.
3: Ko ku ne ka rasa.
2: Eh dan yan kasko.
0: Me ya ji da rasa mana kar mu ga.
2: Gaskiya ga ga da na bar maka.
3: To ne. Sai mun mutu shi da shi. Ko to dan yan kasko ba ya kiyama ma kun ba.
0: Ban ba ki ban daki.
3: Ya kiyama ma daki.
0: Haka yake. Dan yan kasko ba ya gaba mun da shi sai an kai shi mutuwa ko ko
2: Assalamu alaikum
0: Assalamu alaikum Assalamu
3: alaikum Mai ta da ba
0: sai ni da ba wannan Allah ne
2: Allah ya sa ka
0: shi kuma ba ka da wuri kar mu ga sai ci ba kare shi in ba ka da wuri
2: Allah
0: Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah
2: Allah Allah Allah Allah Allah Allah
0: Allah Allah Allah Allah Allah
2: Allah Allah Allah Allah
3: Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah
0: Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah
1: Allah Allah Allah Allah Allah akwai Muhammadu Hussein da Rasmani da muke tare da shi a cikin zaure wanda zai kara a kasance ranar juma'a idan Allah ya kai mu
3: mun sai an ce ki an yi kusa kusa da tabar hakimi da zawa
1: shi ke zawon ne
0: to ta sun ya hiri ya nuna sun sa da yi za a yi ba da zaman
2: Assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam
1: assalamu alaikum na
0: Lafiya lau.
2: Ya bata ni da laifi ke akan dai.
0: Wa ya bata mun duka shi wa.
2: Ya wa ba ni da fara magana
0: da kai. Yawa, kike ci wani ba ka da wuri.
2: A din ya mu.
0: A cikin yanki. Ya kai ce zaki.
2: Mu kai ce zaki.
0: Eh, ka shi da mana.
1: Ashi da na ungo kuma ba.
0: Eh, kike da rije zaki ne ne ko ci zaki.
2: Ya ku da kura.
1: Makwancin zaki.
0: Makwancin zaki.
1: Zai yi wani abu
2: kuwa ya yi.
0: To muna godiya.
1: Rijiyar zaki shi ne ba rika rijiyar samakin da ya je ke kwanci a ciki.
0: Ciki a rijiyar zaki ba.
1: Ta zai ka ta zai da yake
0: yi gaskiya. Salamu alaikum.
1: Assalamu
3: alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum
2: warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ka fara ku dai. Ka fara ku dai. Ka fara ku dai. Ka
0: fara ku dai. Ka fara ku dai.
2: Da fata ne idan na da ke hada ku ke da kike yin madal da Allah ya kara mata da madaka.
3: Ni da alheri kana.
0: Ni. To wani ga tambaya da irin magana.
2: Wani ba ni da kike wa banda ba ne ta sai.
0: A rashin tu.
2: A rashin tu.
0: Yo dai kuma da rashin wannan karin magana. Akan ci ne.
2: Ake tun ka mu.
0: A rashin tu akan ci.
2: A rashin tu.
0: Eh.
2: Aje dinki
0: a a
2: eh
0: a a
2: ko a rashin tuwo
0: akan tunaki ai ne na ga dora ka na ga han
2: barka a fara lafiya
0: to muna godiya ga gani mu ai rashin tuwo akan ciwaki a kwana ko a kwanta
1: eh
0: amma kai to eh shi da ci ne ba a ciwaki a gaskiya ne eh sai da ku sabar da dai ciwakan ci
1: na ma na
0: eh wa alaikum
1: wani ne akan dai sai kullai usman
0: sauwa na kawaji barka da yanya to
1: mai ana
0: ba sai kuma yi kar mu ga shi ka kuma kar mu ga shi ka mai kare shi sai su daya a hannu kar shi ga kai mana eh ya kuma
2: ya
0: ku ba kiyar ba ba ka shi ne ce ba ha sisi to an ga sama sisi daya a hannu ya fi biyu a dawa eh sisi daya a hannu ya fi biyu a dawa wai wake cewa kan gwamnan yake cewa kwaya a baka
3: ya fi ba a
0: za a kunki yi tafiye su da
1: assalamu alaikum wa
2: rahmatullah
1: assalamu alaikum wa
2: rahmatullah
0: ai da ku wace a ranu?
2: Ina da a gane mata da.
0: To ya ku
2: ta ku da wani mutum da sai yaro.
0: Na. To karin magana shi.
2: Na.
0: Ah,
4: da dawa ga yawo mada a manda ne
5: Yeah, I'm out of
4: the top. Don't quit, you quit, you quit.

0: Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar kowace Laraba, kamar yadda aka saba, ga masu wayanya kumbo tare da ni Mariya Idodinya da bakon mu ta yau, wanda zan iya cewa ga masu kallama a kafafen sadarwa ba bakuwa bace, to amma bakuwa ce a gidan Rahama Radio. Hajiya Umma, wata kila in baki dama ki gabatar da kanki duk da dai na faɗi sunan, amma bari in bani ki ku gaisa da masu kallama da sauraron mu, ki faɗi sunanki da kuma dan tsarabar da muka zo da shi. Wata kila duk da dai ba mu baza shi cikin wani zauren yakun ban ba, amma na san an zo da tsaraba mai yawa.
1: Bin laifi na tunda anan ma na ga ubancin za a yi. Amma Umma ba ce ai duba a da mace.
0: Subhanallahi, subhanallahi.
1: Abuwa jama'a masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana ai duba a da mu. Kuma yaya Umma uba a da mu? Kamar yadda kuka sani,
0: to wai sauraro da kamani na wannan wannan kicin cikin gida ne. Na kaddara ba gurbin ku ba kuma ji ba. Ya mun zo soyayya Yakumbo. To amma Yakumbo za ta fara bin ubanci tun daga nan.
1: Ai ba su jama'a za su yi mana alƙalanci
0: ba sai ya ce ba. Ba su ba ji ba. Ai a zo masu sauraro ku ji daidai nan gurin san da nace na faɗi wancan sunan ba ba zan ƙara faɗa ba. Ina tare da Hajiya Aitu Bara da mu. Kuma in Allah ya yarda zamu tattauna ne akan kasuwanci da yanda mata ya kamata a tsindima cikin harkar kasuwancin nan, duk da dai ana ciki din alhamdulillah yan uwa mata yanzu suna ta kokari, ana ta kai ba da kawowa a cikin harkar neman na kai. To amma kafin mu tsindima cikin shirin, akwai dan wani jan hankali da nake so na yi wa yan uwan mu mata akan kasuwanci din nan, shine yawanci zaki ga an yi maganar sana'a sai a ce wai mace ta nemi sana'a dan ta dogara da kanta, ko kuma a ce mace ta nemi sana'a wai dan ta dauke wa kanta dawainiya da sauransu. Ni kullum ina kallon kamar muna da gyara a wadannan kalmomin da muke amfani da su, saboda ba a halicci mace dan ta dogara da kanta ba. Da Allah mata mu daina cewa za mu dogara da kanmu, domin muna rage wa kanmu daraja da kimar da Allah ya yi mana. Mu da ma yau ma aka yi yan gata ne, yan hutu ne, mu daga hannun iyaye mu koma hannun miji, daga hannun miji mu koma hannun yaya. Duka idan ba wannan uku to cewa aka yi ma hukuma ta kula da mu
1: haka ne.
0: To sana'o'in nan tun da farko mace ta kaddara za ta dinga yin sana'a ne, ba wai dan ta dogara da kanta ko dan ya zama ita ta gagara ba, a'a, sana'a tana da abubuwa da yawa a cikinta wanda in mace tana yi sai wacce take yi din ita ce za ta san akwai nishadi, akwai jin daɗi a ciki, akwai kuma ƙaruwar ilimi da abubuwa da yawa a cikin sana'a, ba wai dan dogaro da kai ba. Domin ni gaskiya ni dai ban san wata ba, ni dai matashiyar dattijuwa gaskiya ba na jin akwai wata sana'a da zan yi wadda zan ce bari in daɗe hannuna yanzu na dogara da kaina ba na buƙatar komai a gurin namiji. Gaskiya ni dai kaina bai yi wannan ƙwarin ba, ban san wata aya ba. Da abin da jini fada ta yi abin da zan fada ma ke riga da kin fada.
1: A'a,
0: abin da zan fada.
1: Ka ce ya yi fada.
0: A'a, jakarta a jiki. Na biyu, kin san zancen a ce bai mace ta dogara da kanta kamar da kika fada. Ai, muna koyi da addinin mu na Musulunci. Saboda ba wanda ya ba wanda ma addini ya wadata sama da wuce.
1: Gaskiya.
0: Kamar yadda kika fada, farko kina da dan iyayenki, gaban mahaifinki kenan, kin yi aure kina gaban mijinki, daga san da girma ya kama ki ko tsufa kuma kina gaban kina wajen danki, gaban ba mijinki ne. To wata duka wa'annan suna nan ta suna zagaye da ita. Shi yasa kullum nake fada. Duba ne da kalmar a kalli mutum a cewa duk maza ba su da kirki ba.
1: A ba zan yi ba.
0: Saboda idan wata ta fada cewa duk maza ba su da kirki tana da mahaifi, kuma tana alfahari da ɗan uwanta wata ke namiji
1: haka,
0: to shi ne kuma ta sanya da kirki, to ya za ta ji irin da matarsa ta ce ba shi da kirki.
1: Gaskiya.
0: Don haka a wajen wani idan ba shi da kirki, to a wajen wani kuma mutum ne mai kirki.
1: Dama waɗannan kalmomi ne ainihin rashin dace.
0: To
1: wata ba ta dace ba sai ki ga ta yi kuɗin goro.
0: Tun ba ta dace ba ta za ta dace.
1: Kuma shi to ai ma ba ta dace a gurin wani ba sai wani take nema.
0: Wani take nema za ta dace.
1: Bai kamata mu dinga yi wa 'yan uwan namu iyayenmu kuɗin goro ba. Gaskiya mu dinga kwatanta adalci a maganganu.
0: Yau wato kin ga mu dawo kan maudu'in da muke kai na kasuwancin mu can a ce ta zama wai ta dogara da kai. Ai dogara da kan iri ne.
1: Haka.
0: Kin san kamar yanzu situation din da kasar nan take ciki, kuma ana son zaman auren ya inganta. sosai
1: to yanzu rayuwar mu ko kaki ko kin so dole tsakanin ki da mijin ki akwai taimakeke ne
0: sosai
1: ran nan nayi rubutu ni ina sana'a ba kuma aikaciya ce amma duniya ba kudin wanda nake jin daɗi saboda kudin mijina
0: ai wannan a ce
1: idan ina da naira 2000 tawo ta kai idan zai ban da 2000 na kudin da gona na dace
0: wallahi haka ne
1: ai kudin mijin duniya ne
0: gaskiya gaskiya ai kin san mun mata ba
1: so da dai zan ce ai zan bai zan da gari na
0: kwanaki na yi wani rubutu nake cewa mata muna girmama surprise sai na ga kamar ba a fahimci abin ba ai idan kullum zan ce ayyun kaza ayyun kuma ba da ce ayyun ai ranar da aka zo idan misali ana yin bukatu na kuɗi masu yawa da suka haura 10,000 misali 50,000 to ranar da aka yi min kyautar abin da bai kasa 10,000 ba an ya fi jin daɗin wannan kyautar wadda ba ni ne ba
1: saboda baki san za a yi miki yawa
0: aka yi miki ita
1: haka sai ki ga ashe aka to amma tana da nuna kenan an yi min wannan abu to gaskiya ni abin da na yarda da shi shine kamar yadda na faɗa dogaro da kan giri-giri ne
0: haka
1: shine kamar yanzu in mijin gidan mijin mace ma'aikaci ne ke ga kowa ya san mataki-mataki na albashi kuma yanzu kowa ya san mutum in ba ƙwarewa ya kai ba kudin albashinsa ba bai san masa buhun shinkafa ba to amma idan yana da mace tana yin sana'a a gidansa watakila da ƴaƴansa ba suna yin sana'ar to watakila ha wannan gap din da ba a samu wani abu ba to wannan sana'ar ta matan za ta rufe ne wannan gap din ba za ta rufe wannan abu ba za ma a san halin da suke ciki ba karshe sai ki ji ana cewa ai mijin hajiya ne ko tana juyar mijin to kin ga wannan misali in wannan dogaro da kai ne wannan abu ne mai kyau
0: amma kin san
1: kuma shi ba za a ce dogaro da kai ba saboda ai a gidansa take a ƙarshe su take kuma zai ci da ita
0: haka ne
1: kuma zai sha da ita
0: amma kin san akwai wani abu da ake kallo ga matan da suke kasuwanci duk da dai ba kallon ba na gaba ɗaya ba ne dole idan an zo irin wannan abin ya kamata tunda mu a sunan yakumba muke mu fitowa da yakumba matsalolinmu da yake ita ta an manyanta na zara ne wanda da ba za a yi zamu mana mafita yawancin mata yanzu tunda da iyayenmu suna yin sana'o'i a cikin gida wanda in kika kalli sana'a za ki ga dama me za ta yi musu sana'a to amma sun wadatu da ita kuma wannan bai sa ana samun matsala tun a da ɗin ba ana cikin kuɗin ci bane amma wannan ɗin bai sa ana samun matsala tsakanin miji da mata ba tunda alhamdulillah mu dai mun taso mun ga iyayenmu suna sana'o'i a cikin gida kuma ba mu taɓa jin lokacin da ake ce masa an cika maka naira kaza kuɗin ci bane ana bin gaban shi ba haka ne ba musamman nan ba ba ma wa sani lokacin da ake bada kuɗin ci bana to amma yanzu za ki ga mace ta yi iya ƙoƙarinta ta ɗora jarin tana kasuwancin wasu mazan ba duka ba sai kawai namiji ya naɗe hannunsa ko kuma ya zaɓi wasu abubuwa da zai ringa yi a cikin gidan ya zama su yake yi baya yin wasu saboda kamar yana ganin aitin da tana samun kuɗi shi kenan shi kaza da kaza sun sauka daga wuyansa misali akwai wata ta taɓa yin kukan duk abin da ya shafi wanki da guga da kuɗin makarantar yara ita take yi sana'ar da take yi ɗin ba ta kai nauyin da ta kai ta dinga ɗaukan wannan nauyin na waɗannan abubuwan da ya bar mata ba don haka ana nan jari sai ya kani sai ya zama abin da ake takama da shi ɗin babu to kin ga yawancin mata kenan kin ga ita yanzu wannan an ce sana'ar dogaro da kai da ta mijin take wannan sana'a kuma maimakon ya zama yana taimaka mata tunda duk mutum da kika ga tana sana'a tana ci gaba akwai tallafin miji bai sa ido akan
1: sosai
0: akan abin da take
1: yi bane
0: ina ga ya kamata mu ja hankalin yan uwan mu maza duk da wannan zai iya zuwa a ƙarshen shirin amma gaban muka zo kan mu manta da shi ya kamata na san da yawa yanzu da muka fara shirin akwai waɗanda za su ci to ai in ka yi sana'a amma ko in kana sana'a amma bari ku suke da ɗawainiya kai sai ki ga mace wata ta fi sha'awar ki zaman ta haka akan
1: to kin ga ba mu gama wancan ba tukuna ba mu dan ɗora a kan wancan mu zancen dogaro da kan kamar yadda na faɗa nau'i ne kamar wancan da na faɗa kamar matan ma'aikata kenan wanda maza su suna wani mataki na albashi da bai taka kara ya karya ba ko kuma in ya taka kara ya karya ma dai saboda abubuwa na rayuwa to kar ki manta da akwai matan da kuma iyayen rayuwa ne
2: mutum ya mutu ya bar su to kin ga wannan sana'a da za a ki zasi dai za a kira ta wannan sana'a ta gogoro da kai saboda mun kai wani matsayi yanzu da idan miji ya mutu ya bar ƴaƴa to an bar mu cewa mun ƴaƴa
1: wallahi
2: ko da biye ke shi ne yawa da mutu ya bari zaki da ƴan uwa kokari suke a raba gado sai su gogori su karbo wannan ƴaƴa amma idan ba wannan dukiya wanda zai kai da mutu ya ɗan kore shi ita za a bar wahala to kin ga wannan ce sana'a ta ce tana gogoro da kanta wannan ba wani abu bane wannan kalmar don ta fada
1: haka
2: ba masala amma dama dai a rayuwa ya kamata a ce mace ta zama financially independent saboda kin san yau da gobe ba ni yau ba ni gobe Allah ne kadai zaki ringa tambaya a zuwa kullum baya kosa
1: kwarin
2: saboda shi Allah Allah ne amma kina da miji kuma ku duk kudin shi kika ce masa yau ba ni gobe ba ni jibi sai ya fara miki wani irin wannan to akwai abin da ke kanki ya kamata a ce ko dan zaman lafiyarki sai ki dai sana'a akwai abubuwa kana da zaki kashe kanki mun miki da san kin yi wannan abin ba dan zalunci tsakanin da yawan wani sa
1: kamata a ce ko da ba masu ya san
2: sama da shi ma ki tausaya masa kuma ne shi din ki tausaya masa wannan rashin ba ni ba ni yana yi da daraja
1: ne ni din
2: yawa yana waya

0: dai matan mazan suna da shi din ko ba su gani ba to kin ga mutum yana da shi din baya yin ko yana da yau yana yi akalla dai za a daka samun wata
1: so kin ga wannan yana da daga cikin amfanin sa da harbace haka kuma wani da za su ce dan dogaro da kai to kin ga duk irin wayannan abubuwa wata kin kalmar dogaro da kan ba baba yake san akwai har ai ake cewa ake fasara
0: hakan da harshen da yawa
1: to mun sai mu kalle ta mun muna kallon dogaro da kan a kikkiawar kalma yawa kamar fasara da manufa kan cewa ba wai dan mun fi karfin mazaje ba ko dan mun fi karfin su
0: haka
1: yawa to a'a ai din nasara da muka samu a rayuwa kuma muke kan neman nasara ai da amincewar Allah amma da amincewar mijinka
0: yanzu da kike magana dogaro da kai din nan sai daga lalle in zamu kalle shi ta fuska mai kyau amma mun sama muka dora ta akan abin da ya shafi mata zawarawa da kuma ƴan mata masu
1: wannan
0: lalle yana da kyau a ci an mai da hankali wajen sana'an nan mun kullun ina cewa idan ka ba wa mace ilimi to ka hada mata da sana'a
1: kore
0: a yanda kasar mu take ba mu da tunanin a cikin lalle wai in kai karatu gwamnati za ta dauke ka aiki ko dai ka nemo wa kanka aikin ta hanyar sana'a ka amma wasu su zo su samu abincin ka wannan jan hankali ne ga ƴan uwan mu mata lalle ya kusa zama wajibi kamar yanda ake karatu to me zama ana hadawa da sana'a saboda sana'an nan za ta hana abubuwa da
1: yawa
0: daga cikin abubuwa da take hanawa banda maganar bukatun yau da kullum da kullum yake ta cewa zaki kaza zaki kaza zaki kaza ni kullum ina kallon sana'a tana toshe manyan kafofin barna guda biyu
1: so sai ko
0: idan baki da aure ko baki aure da wuri ba zai zama kina da nutsuwar da ba zaki je gurin namiji da bukatar da har za ta jawo zubinar
1: mutuncin cigaba jiki ba
0: kuma yanzu abin da muke ta kama da shi
1: kenan
0: kuma wannan rashin sana'ar shi yake jawowa sannan zaki da su kansu maza yanzu ka magana ake yi ta aikin motaki
1: ko sana'ar
0: za a yi aure aikin za a yi a sana'ar ne kuma abin har da ƴan mata ba wai iya maza kawai ba wai iya zawarawa kawai ba shi kansa na mijin yanzu yana kokarin ya samu macen da za a hada arfa wa juna asiri ne sai dai ban sani ba kan na ballo ta rawa da aka saba yin koyaushe cewa a daina auren mace dan abin da ake tunanin take da shi misali auren jari da ake cewa mata mutane yanzu su ma iyayen sun kwaikwaya
1: iyayen
0: maza suna auren jari to ni dai na buga har gara namiji ya zo ya aure ki dan jarin naki akan a ce ba ki da zai ba ki da wani abu ki je ki zauna kullun kina jira me zai baki idan ba ya gamsar da ke ta bangaren abin da ya shafi abinci da sauran dawainiya da Allah ya dora masa to akwai wannan hidimomin namu na mata da ba sa karewa ba sa yankewa waɗanda su kuma idan ba a yi su wata kila a nan matsalar za ta mu koma baya na yi miki magana akan iyayenmu maza da in ana sana'a a cikin taruwa a cinye jarin ko kuma a dinga dora wa mace nauyin nauyin da ba za ta iya ɗauka ba idan mun ce su yi sana'a sun ko in mun ba da shawara a yi sana'a an yi to su kuma fa a mazanzanan da mun yi ga rayuwarmu ba kuma mazaje kawai ba
1: har da mutum
0: har da yayye iyaye kanye
1: da yayye mata
0: mamala saboda in har mace ta taso tana yi da ya kamata a taimaka mata domin ni gaskiya akwai lokacin da nace na rinka saka kayan mata kuma har yanzu
1: saboda ko zai zo dauka
0: saboda bashi
1: gaskiya
0: idan kayan maza ne zaki ga
1: banda da kwaliti
0: kafin ki wani kwakwaran mu sai ka ji ki da cikin mutagaitaccen lokaci kin fahimci na riba ki tana ba wannan kuri amma mata ga mu da sha'awa san kai ga
1: san biya
0: ba ma san biya kuma za a dinga kallon alaka cewa ha ba ka wata ce ta kawo kaya
1: ba ba ta ji ko na ba ba zuwa ta yi masa ko ta nemo kayan nan ba madara kudin ta zubi aka bata wa mutum ayyuka
0: amma kawai sai kiga ana ta hawa ai ai ba mu tsara ai kaza ko kuma in ma kin ci kin yadda ba kike bayar zuwa karshen wata ko wata biyu to fa har sai kin fara manta nawa ma kike bin wanci kafin ta tarkato ɗan kudaden ki ta baki in ma ta bayar din kenan wani lokacin daga cikin gida ake fara rusa mu
1: gaskiya ne kuma ba maka mata idan mace ta fara sana'a ya kamata a ce ana supporting din ta to amma gaskiya kinga yadda abubuwan kasuwanci suke dama wai idan mace zai ba ma wai ke mace ba ko waye ma idan ya fara sana'a kai ya fara tunanin cewa family defense din sa za su support din shi wani lokacin ai idan kina sai da kayan ma family ba su fi patronizing din ki ba
2: okay
1: saboda ai Nini an ce ido ba kai yawa ban da nake
2: kullun kullun haka
1: to zaki ga idan bashi ne zasu zo gurinki amma idan kai hannun yani ne da zasu yi kuma ba a tafi kasuwa sai a tsaya su wataƙila za a yi dokar hoton kayan naki ma a tafi da shi yawon neman kasuwa don kuɗi hannun sai idan babu za a dawo to dama kullum muna ba da shawara mutum zai kasuwanci mai especially mu mata da muke mu'amala da su kar ki taɓa tunanin zaki kasuwanci a tsukin inda kike a da'irar da kike ta yi uwa da abokan arziki
2: haka
1: ba komai faru tallata musu dai su gani wata kila su ba wani labari amma kar ki saka a ranki su ne customers ɗinki ba su bane
2: wasu ne canja
1: su a nan kare jarumi wasu ne daban za su zo su taimake ki su siya su akwai matsayin da zaki kai sai kin kai wannan matsayin sama ba zai yi mutum ai wacce ɗin uwa ta ce
2: haka
1: to
2: ranar yau yau a hanyar nasara mu zuwa da zai kama ranar nasara ranar kowa ma da zai kalle lokacin wahala kuma wai za ka yi a baka
1: sai mu koma kan mazan da suke kamar dora matan da suke sanar wasu abubuwa kare jariki to gaskiya wani lokacin ai akwai mace zama su lokacin matan ko ba sa shawara da mazan sansi sai sai akwai namiji ne da ba ya san mata su ce sana'a kuma shi ba wai saboda wulakanci ba ne yana da wani wata ɗabi'a da haka Allah ya alifi ya alice shi kawai abin da yake so
2: ya gaza
1: ba ya gaza ba kawai da zata ce masa ina son kaza zai mata wannan abin da take so amma sai ta tambaya kamar sau uku shi kuma yana irin shin kan shi nan yana bin kasa na mazanta ka
2: sarauta ta mu
1: sannan zai mata wannan da kasa ce kuma ba ya sirri ne
2: haka
1: zai miki komai amma yana son ki zo ki ce ya miki dinnan shi kuma ya ja miki wannan aji shi kuma duk duniya ne da yake so
2: ya dade ya kuma tana da shi
1: ta bai wa wannan mazan akwai mazan da kuma zaki kwana kina da wanda zasu yi miki ba ba za su yi miki
2: ai akwai da mu
1: amma kuma da ma zaki ga wa'en da
2: bukatun iri iri ne wata
1: ba a fara yi ne wata bukatun shi yasa kika ji na ce miki to in kika ji an ce dogaro da kai sai ka kalle shi ta wata fuska ta zama ta kewa da muke yi yanzu shi yasa yanzu zaki ga wasu mazan ai suna can suna son mace ko ma'aikaciya ko mai sana'a
2: haka
1: akwai wanda ma zaki ji sun ce 50-50 za a yi amma shi nan mu a dina ta ba da
2: 50-50
1: to amma idan ka bar ta tana da dukiyarta ko yana kake da ita idan ta je ta aure ka idan zaman ya zama
2: eh an ce kuma wai idan yarjejeniya aka yi ta amince
1: to
2: za a iya yin 50-50
1: to mu ta mu dai bai ta ka je kana ka boye mai kyauta ka idan zaman ya zama da kanta za ta bukaci ta taimaka maka in ta ga cewa abubuwan da kake na gidan yayi yawa da wai iya taimaka yawa ni tana da shi har yanzu mutane abin ba su gane da shi sa nake son Malam Ibrahim kai ina yawan jin wa'azin sa
2: Allah ya saka masa
1: amin ya Allah kullum abin da yake faɗa idan mutum ya san cewa ga abin da wasu ke bukata zai zama na lafiya mace ba wani abu take bukata ne yawa ba kamar kulawa kiyan kai
2: ko
1: ya yi ko ya yi ko ya yi ko ya yi ko ya yi ko ya yi ko ya yi ko ya yi ko ya yi ko
2: ya yi ko ya yi
1: ko ya yi ko ya yi ko ya yi ko ya
2: yi ko ya yi ko ya yi ko ya yi ko ya yi ko
1: ya yi ko ya yi ko ya
2: yi ko ya yi ko ya yi
1: ko ya yi ko ya yi ko ya yi ko ya yi ko ya yi ko ya yi ko ya yi ko ya yi ko ya yi ko ya yi ko ya yi ko ya yi ko ya yi ko ya yi ko ya yi ko ya yi ko ya yi ko ya yi ko ya yi ko ya yi ko ya yi ko ya yi ko ya yi ko ya yi ko kuma zai ta kashe maka shi ba zan da ka sha wata wahala ba
2: suna ji suna sauraron amma Hajiya Aya yanzu kamar misali mace da kwata-kwata ba ta da sana'a yanzu ta jima a sunan Yakubu ta ji ana ta magana akan sana'o'i mata yanda mace za ta samu abin kuma kamar yanda na faɗa a shimfiɗar shirin shi ne ita sana'a ba wai ana yin ta ne kawai don neman kuɗi ba ba ana yin sana'a ne kawai don a tara kuɗi ba a cikin abubuwan da ake so mace ko kuma ake sa ran za su samu ma mace in tana da sana'o'in nan shi ne lokacinta na zama kuru na gudu zai rabu zai zama tana da abin yin da ba za ta zama yar ina da biki da kullum duk sanda aka ce biki can ta ɗiba ta tafi ta tafi tun safe ta je ta yi masa aikin yankan albasa
1: da zai ta kwana
2: can idan mace tana da abin yi za ta taƙaita ma kanta waɗannan yawace-yawace shiga maƙota ba ita ba ce
0: zuwa gidan kawa ziyara ba gaya ba ne zai zama duk ba su da nan
1: gidan ta zai zama gidan nuna gida
0: kuma zai zama
1: da za a yi da
0: nuna gida center kuma center gole wace sannan kin ga idan masu tana sana'a zai rage mata matsalolin kamuwa da cututtuka da ake ta fama da su na zamani zaman binciken wayan miji da sauransu irin wannan abubuwan tunda duk matan da take da abin
1: miji da wannan
0: lokacin zo kan abin da kika san ba zai amfani ki ba ina gaba ki da wannan lokaci da shi ya sana'a hidimin miji
1: sai da yaya
0: duk wannan abin ya dinga
1: sai da yan uwa
0: to amma ga wacce ba ta da sana'a ba ta yin wani abu yanzu ta ji mu yau Allah ya kawo ta sunan Yakubu ta ji kuma ana tattaunawa akan abin da ya shafi kasuwanci ta ina za ta fara ko mu ci ta yaya za ta fara
1: na san dai kusan yanzu kusan matan da suke da gida a gidajensu har da ƴan mata matan da sana'a ake magana
0: gaskiya
1: wannan ne
0: haka
1: kusan kowa yana da android kusan duk gidan da kashe da android an ba gidan ita ba yake kike da ita ni dai karamar yarinya ce in kuma ba ya saba saba ce tabbas ne da tana da ita haka zalika mata aure to wannan waya ba iya zaman gwiwa ko kallon TikTok ko shirman banza bane
0: a'a
1: ni da sabon waya nake sana kuma da ita muka fara wacce ta jima yanzu za ta iya amfani da wayar ta ta zauna ta tunanin me take son ta fara siyarwa sai ta ga cewa wayanne irin mutane ne take tunanin za su sai kayan ta ko kuma tana ganin tana da wani tunani na wata matsala da take ganin al'umma suna da ita wajen za ta kawo musu maganin wannan matsalar to kin ga misali idan kwantar take shirin ne shi ma sana'a ce zata tunanin wata kila ta ga yara da yawa yanzu kullum su da yawa TikTok da abubuwa ita kuma Allah ba ta ilimin addini da na boko za ta iya zama ta tsara lokacin ta ta amfani da wayarta ta dinga fadakar da mutane illar wannan abin da suke
0: gaskiya
1: to idan kuma sana'a za ta yi haka ta siyar da siyarwa to shi ma za ta duba ta gani mutane suka fi bukata ya za a yi ta fito musu da wannan abin ko kuma wani abu ne fi wahala to ni kuma ta za a yi sauƙaƙa mutane wannan wahala in ban ba da satar amsa kamar yanzu yanzu a wannan cikin da muke kayan miya yana tsada to in mutum sai zauna tunani to ya ake yi ya zai yi in samu mutane sauki a kan kayan miya sai in ce a bari in fara tunani tun yanzu lokacin kayan miya yana yi zan je in samo kayan miya na lokacin da yawa in shan yashi ya bushe in fara siyarwa amma kafin lokacin ban amfani da wata ɗan yi bincike ya ake yin kaza ya ake
0: ya ake busar da kayan miya
1: ya ake busar da ta in ana so ya ke ya ake masa a rana ake sakawa a inuwa ake sakawa ya ake masa duk zama wannan bincike
0: amma dai
1: a kuma ya ce kayan miya ya zo na ga wannan shi
0: dan wannan gashi ma gaba ɗaya yanzu ana ta siyan muku da idea ko ce ana ta siyan muku da idea
1: to ku sani kamar wannan shi to kin ga haka irin wannan tunanin za a yi ta yi za a yi ta yi to kuma ana samun wannan abin ya zauna to sai a yi amfani da wannan tunda yawanci yaran suna social media zai ta basu suna a facebook a nan da tije ne ya mu
0: ne ya mu ne ya mu da za'a yi da ba ma kallon wannan ce masu
1: shi ka ziyo ne shi ka shi
0: ko da wani da zaka yi following page ne ya wani ka kusan wannan da kasan zaka
1: shi sa kuma wasu suka ce social media ai wallahi ya zama toxic muka ce kana bin waɗanda
0: waɗanda
1: suke wani abin da yake yawa amma mu wanda muke tare da su duk mutanen kirki
0: gaskiya
1: muna ma zaki ko yanzu da muke magana nan da ke kamar wani algorithm din na yanzu muna wannan abin zai daga shi tikina bude yayi zai daga abin tumatur ba ma mai kici ga yanzu muke a yanzu
0: abin
1: to haka abin yake amma idan kana bin wayan chan masu wannan shashen to kana gane su kai abin zai zo kan abin ka kuma zaka ga
0: haka
1: so kai yaran nan ko ince matan nan da suke gida suka ji mu za su yi amfani da wayar tasu su shiga account su sai su fara tallan wayannan abubuwan da suke sayawa
0: kin ga sai rage a hankali a hankali ya rage kallon fina-finai a zai rage sosai shi film ɗin da ake kalla a waya ba kyauta ba ne
1: kai wasu shashancin ma a fim sun ake gani
0: da yawa ma
1: wasu shashancin ma da ake gani
0: yawa kuma
1: a zai gani
0: maganar da kika faɗa cewa duk abin da ka gani kake so ka canja ga masu yin content idan ka ga wani abu da
1: mara kyau
0: wanda bai yi daidai da abin da yake na al'ada da addinin mu ba in kana so ka canja shi yanzu misali akwai wata uwa da take min labarin cewa yata tana kallon fim amma suna amfani da wayar kamar yan ne idan maman ta sa data sai yarinya ta dau wayar maman sai ta tura data din wayar kawarta
1: ikon Allah
0: so suka hada a makaranta
1: sai ya kan
0: sai a download din fim sai a kalla sai nace mata to yanzu abin da zaki tunda wannan matsalar ta faru kin gano matsalar to yanzu ki ce mata
2: ku dinga downloading film din
1: a waya waya
2: kuma sai ku zama shi da ita sai ku kalla tare a cikin kuna kallon film din zaki dinga nuna mata duk scene din da akai zaki nuna mata abu mai kyau a ciki da kuma mara kyau da gaske daga nan kin fara samu
1: mun fara samu
2: tushen yawa
1: abin arziki
2: sai shi idan abin da yasa na bada wannan misalin wancan week din ma na bada misali shi saboda ita waya da nake gani yanzu da internet abubuwa ne da suka zo wanda babba za su tafi
1: har abada kuwa
2: kuma kullum suna da karfi
1: kuma da
2: gaba ɗaya rayuwar mu kusan hankali
1: da rayuwa
2: ba da su ne suke zama fitina su ne fitina
1: mun kai
2: ban da kuma ka zo da ba da ba ɗaya tana kusa koma ba kan social media so ko kan ki ko an so ba za a raba mutane da waya da kuma internet ba
1: sai dai akwai wani shi da za su zauna da ita lafiyar
2: ruwa maimakon a ce mutum yana tare da internet din kuma yana cutar da kansa yana cutar da addininsa shi ma bai san yana to mu koyi yanda za mu amfani kanmu yanzu dai ga maganar sana'a ne a cikin sana'o'i da muke da su namu na kasar Hausa da waɗanda ake shigo da su yanzu wanda ya shafa harkar technology ne wanda ya shafa hanyar kire-kiren zamani ne kusan babu wani sana'a yanzu wanda babu ita akan internet
1: gaskiya
2: kuma sannan babu wani sana'a wanda babu wanda zai koya maka ita kai da shi kai waya ma an baka iya ba yanzu zaka je makaranta
1: idan ba
2: koya maka yanda za ka yi amfani da wayar ka
1: haka
2: ka fito da bayanai ka fito da abubuwa dan haka mutum ba shi da mata ba shi da wani uzuri gaskiya idan har zaka iya zama ta kalli film na abu zaka iya zama ta yi downloading films ta kalla ta yi ta waɗannan dishin mutum da ake yi ina ga tana da lokacin da za ta yi browsing ko kuma cinta
1: bincika ta da abubuwa
2: sana'a ita ma ta yi sana'arta kuma ta more ta ta hanyar amfani da waya
1: ba kai sauki zan yi ba
2: kin
1: ga kina zancen sana'ar nan wannan da zai ita wani marayu ce
2: masha Allah
1: amma ita kin gama ta da ilimin boko
2: haka
1: amma kuma mijin ta ya mutu amma dai ta dogara da kanta sai ta tunanin cewa kullun za ta tafiya ta ro na kasuwanci da ita miji tafiya sai ta mutu ne za ta koya ne da kanta ce tana nufin da wata da yin da ta wani amfani da lafiyar da Allah ya bata sai ta je ta siyo su mota su sun siya da gida na aka fara
2: da
1: wai ta ce zai zo ta gyara mun gida na sai ta gyara mun ba kuma na sai ko ta zo ta sai ko ta fara mun kai mun services
2: da
1: kyau to yanzu tana da ilimi amma mun ke wata talla a social media
2: ba da ilimi
1: mun ke wata talla a social ba ta da ilimin zamani mun fi yawa amma mun yi amfani da waya
2: shi ma
1: in kike wata talla
2: kan shi
1: ni ni mun zamani ne ke ni
2: eh da ni
1: amma mun muke mata tallafi
2: in ce ki
1: abun da yake yi
2: a
1: social media amma tana zona ke mata waya cewa
2: kuma an ce wancan wancan
1: wannan aiki akwai aiki a wurin kaza za ki zo kuma ta kai gida ta estimate kaza za a bata haka yanzu a ta suke karatu
2: to da Allah
1: ya ga wannan zan dadi
2: bata wulakanta kanta
1: ta da Allah ya bata da mata sun fiya
2: kuma bata wulakanta kanta tana bidiyar wannan zan ko waɗanda za su wulakanta rayuwarta akan abin da bai saka karaya ya ba kuma bata wulakanta kanta
1: kanta ba
2: wajen bari ta zauna a tsakankanin yan uwanta mata dan kin san ba abu mai ciwo irin ka zauna cikin sa'aninka ko waɗanda ka ma girme su a shinkaru a ce kai za a dinga aika da Allah ya yi mun kaza
1: ya yi wani
2: abu shi ya yi wannan ma dai bai dauke shi abin da mutum zai dogara da shi
1: a mutuwar zuciya ce ne wannan
2: waɗannan sana'o'in hannun da muke rainawa ba karamin arziki ake yi da su
1: ba karamin
2: boko yawanci mu girman kai ne sai ki ga mace tana jin aurenta ya mutu kuma wane ta aura ko kuma a gidanta tana rayuwa iri kaza tana cin abinci iri kaza to yanzu kuma sai a ga wai ta dawo ita ce take sana'a iri kaza kewa ai idan aka ce aurenki ya mutu to ki kaddara kin dawo zero
1: kin tafi
2: yanzu da shi ba wai mutuwar miji kadai ba wannan shi sa kullun nake kallon rayuwar mu mata inda nake daukanta idan na ga mace ta samu wata dama ko wani abu ta dauki rayuwar sai in tausaya mata saboda ba ma shiryawa
1: ba ma rayuwa
2: ne bayan aure tunda ko ba rabuwar aure akwai mutuwar miji
1: akwai zuwa
2: shi ma za ki ga suna riga mata mutuwa Allah ya baka hakuri iyayen ku mun da mu kan tafi gobe amma shi ne abin da muka saba gani a al'ada to me kika shirya ma kanki ranar da ɗaya daga cikin duniya ya faru da ki
1: saboda kana da amfani sana'a yanzu saboda wata idan tana mijin ma ne arziki ne

0: kina tafiya kina tafiya ko an samu ba an sa suna to sai ki fara tunanin kuma kina renan yare shine ba abuna bashi mu ana ta kashe masa kudi kira a dora bukatu ka a dora kai
1: a to yaro buri
0: ne to yaji aji ba
1: dan akwai
0: wani
1: ya bata jari tana so ta fara sana'a sai ya ce mata a gaban nan sai wanda sai ya ce ke waye baki ke ita da kike kallo waye ba ta zama ta fara sai
0: sai ke so da kike na sama
1: eh ne sai ba ta irin yana wani sha'awa ta ce wa kin gani tana ta saboda a lokacin wani da mai shi ya abunna wani ne maza sai ta ce wai wai wai kin za wuri kin za wuri sai zo mu ya kin sani ne sai ne ta sani mana
0: to zai zo ya ma kai ne zai zo da wannan dawa
1: ma zai mu la ai suna saka sai
0: su wani ta sai zai
1: to shi ne sai ya ce mata sai ta ce wai yace to kin ga mun tana ta to ni ma ai in ka ba ni jari ya ce ba zan baki jari
0: to kin ga ke koro ne zai zo zai zo wurin baki ba zai ci zuwa
1: dan haka kuna jin mu ɗayan zauren tsayin soyayya kun bu in an fara sana'a to sannan sai a nemi jari sannan yace sana'a ba wai za a fara ta ne kai saboda ba a samu miji ko saboda aure ya mutu ko a'a ki fara sana'a ki fara ta a matsayin abokiyar abokiyar rayuwa
0: ki gina ta a cikin
1: zuciyarta ku ta rayuwa ke da ita ki fadi ki tashi ki fadi ki tashi kar in kin ce yau an fara
0: ba ri ba ki
1: ba ri ba ko an fara gurgure uwa ku da sun fara gibi ki ce ai kin daina kin ga jikin ga kwara ba a'a yi zaki tai saboda gaskiya na san sana'a tana san da shi
0: don ko yayin da muka haifa ba ai kin ba sai ka ga da gudun su akan su sai sun sai sun fara aiki kike tunanin zaka more su
1: lalle ko
0: kuma ba ka san ka
1: mora da ba ka san ko ne ne cewa kuma ko da baka more su ba kai dai ka
0: san sai abu ka san aji yadda zaka yi ta kashe mata kuɗi kana tantance gaba ita ma sai dan da ta gina mata kuɗi sannan zata ga maka da wannan wahalar da kasha sannan zata ga maka da wannan kuɗin da ka kashe in Allah ya maka albarka kenan wani ma ko zai ga ba zai hawo ba sai dai wasu ne su mura amma wata kina zai mutu ko rashin lafiya ko me zai iya faruwa to amma ka saka a ranka cewa kana yi ne da gaske kuma sai ki ga Allah ya taimaka sai ki fara gama da mutum sai ki gama da cin labizin gama shi sa mutum suke dake ne
1: gaskiya
0: in aka ba ku wani aka ba mu damar kuma ya kamata mu amfani da wannan dama mutum da cewa mu musulmi ne
1: gaskiya ne
0: kuma muna tafiya ne a bisa tsarin addinin mu to wani lokacin kuma daga wata tabar samun kuɗi sai da kuma sai Allah ya rubana ta ba
1: gaskiya
0: kuma na so wannan mai sirri ta zamani
1: ne amma kin san Hajji Aya an ce wai halin mutum
0: jarin shi
1: na gaskiya baya fitowa sai yayi lokacin da ya samu wadata
0: to dan Allah ne yana roƙe mutanen soyayya ku mata dan Allah to kan nuna halin mu dan halin mu ne ke ko da mun yi kudi ne
1: a ce ai kokarin a gyara
0: to ni kokarin mu gyara
1: dan gaskiya akwai mazajen da shi yasa suke musu mata su
0: tafiya
1: saboda wata kila namiji ya riga ya fahimci halin matarsa ya san idan ya bata dama ta fara jin cewa ta koshin nan
0: zata gode ka
1: ba da shi ba kanta zanin daurawa ba kanta to wata kila zata gagara kuma akwai wannan da zaki ga da yawa akwai misalai irin hakan da ya faru an ga
0: yi misalai da sai kuma su ne
1: a har mazan ma sai kina suna dan jin su to amma idan muka koma bangaren mata masu aiki ba
0: shi ne
1: yana aiki ana cewa sana'a ne wata kila yanzu da muka yi maganar muke ta magana akan sana'a sana'a za a iya kallon abin a matsayin matan da suke kasuwanci ko kuma suke sana'o'i nan ko su ne da siyarwa ya bangaren mata masu aikin yi ba
0: ai hajjiya mata ma da suke aikin gwamnati ko to magana ta gaskiya mu yanzu inda muka zauna muna faɗakar da su cewa tun yanzu ma da ƙarfinsu su koyi wata sana'a ta hannu duk da gado ka ta ba ma'aikacin gwamnati dama ya yi noma da kiwo kuma na wannan bula sai ka je ka dauko sabuwa shi ne noma ba
1: shi ne
0: kina kiwon kaji is part of noma
1: haka
0: kiwon kifi is part of noma
1: noma ma
0: yaya ne ji waye ne food processing din
1: haka
0: is part of noma da
1: ana yin noma a gida
0: duk yana cikin agricultural sector wannan abubuwan da ake yi to dan haka shi yasa kullum muke ga mata cewa su fara yin sana'ar hannu kafin lokacin da ta yi su yi saboda yanzu kin lura mata ma da suke aikin ai ne sai ka ci albashi dan ta bashi
1: kaman ba
0: wani kai zuwa kare
1: gaskiya ne
0: amma idan kika fara wannan abubuwa kina dan business din ki a hankali kina dan noman nan da kiwo san da zaki zo ki bar aiki ko kin koma gida ba zaki samu hawan jini da ciwon suka ji ba
1: gaskiya
0: saboda ai ba za su da
1: kai ba ne
0: kin kike kai ki busy saboda kun kin san da fita ki dan mota ko ki dauka ki tafi aiki ki je yi sai dare ko yamma zaki dawo gida to idan kai ba aikin ba
1: aiki ba
0: zaki gida a cikin gidan din to kin ga daga nan sai a fara samun kamar da
1: ya fara da aboki ya zama shi ma mijin ta fada da
0: shi wace baby shi

我们这里面。

shiri wannan shugaba shiri biyu ba tare da bata lokaci ba tambaya ta gaba dake cewa irin likita fatan alhaji da halin likita yake kawowa bayan an yi wa mace CS an zo cire zaren da aka ɗinke ruwa mai yawa ya dinga fita ga shi tana jin tsananin zafi lokacin da ake cire zaren hakan ya sa dole saura guda uku zaren amma ba su kare da su da shi ba saboda zafin ya yi yawa suka ce mata bayan kwana uku ta dawo a kare da cire mata zaren tun a asibiti kuma ruwan

Kuma wa'yansu suka isa matan a rikin, suna sa wa ita matan, kuma haka ne suna haka. Kuma wa'yansu suka isa matan a rikin, suna sa wa ita matan, kuma haka ne suna haka.

0: verdade.
1: Ela é para a

0: acuerdo que ci sono dei numeri che ci non è
1: I'm not sure.

masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili rumbun fasaha shirin da muke kawo muku fasaha na rubuta wadanda suke a raye da kuma wadanda suka riga mu gidan gaskiya idan da kuma ta wani akan littafin nan magana da yari ce ta biyu wallafar Dr. Abubakar Imam kuma mun fara karanto muku labarin ƙoso ɗan sarkin noma na fari lokacin hannunsa mun ta dare yadda sarkin noma ya kasa shi a gaba ta kai wajen kanin nan nasa wanda ake kira malami ne ya gaya masa duk abinda suka da ƙoso da malami ne wajen haka sai da muka zuciya ko kai ka sa su mani karɓo kuɗinka ka tafi kai a baka ya buka za a kurki ƙoso ya ce ni da a raina na kusan sa'a sai dai na kowala maka abinda ka gaya bi shi zan bi nan muka dakata a wancan shirin kuma a halin yanzu za mu ci gaba da fatan wanda ya saurara zai wa mawallafin addu'a mai gaya Dr. Abubakar Imam malami ya ce a gaishe ka samari sai ka tashi gobe sabawa 20 a rana ta yau guda za ta fito tun ba ta baje ba Allah ya taimake ka amma ka kula da abubuwan na uku da zan gaya maka na fari ko na wuri za ka shiga ka shige shi ta

ci masa kane bai kwana inda ba ruwa saboda kai ga shi bai ga cikin da zama ba tukun sai tashi tawo a bayan gari yana neman wata ilmija ko na dan rafi da kwanta kusa da shi har ya kawo mu mutan nan yana yana take bawa yana fama neman wajen ruwa har Allah ya sa ya kici bazu mutaki cikin gurbin da yake bakin sai a ji hankalin sai kwanta sai sai ta hanzar

domin a cikin gobe maza ruwa fata sai yin shi jinjin Allah ya sa ba a kula da kwaɗon ci ba ko dai an je kasa yana ɗaukin zai mota ya kwaye abin da ke ciki sai za a kwatin na motsi yana haka bai ba shi tsoro har ya gaba zai ruwa sai tuna Allah ɗaya ne na ruɗa wanda zai haka sai zai wani mutum a kwatin ciki sai numfashi yake daidai ko sai mu ne jinsa kai taliki mutum ko aljan mutum ne ya ce menene kuma na tamba.

yara da suna cewa hoton ma an kani biya shi yake ne ba dan kuma bane to ba sauraro nan za mu sa aya a wannan shiri rundun fasaha ina muka karanta muku labarai daga cikin magana jari ce ta bin wallafar Dr. Abubakar Imam to na labari da na sarki Umar da ya zaba kare ba an dora shi ne gaba in Allah ya ta ana kamar da mun sashin shirye-shirye na gidan radio Harawa sa jagorancin Nura Abubakar Musa mai gabatarwa Muhammad Umar kai gama ke muku sallama ku huta lafiya da fatan wanda ya saurara zai yi wa mawallafin har ya yi Dr. Abubakar Imam.

0: tsakanin haihuwa ita ce hanya mafi kyau wajen samun iyali masu koshin lafiya. Hanyoyin zamani na tazara tsakanin haihuwa na da aminci, kuma addini da al'ada sun amince da su. Ku tattauna yin hakan da matanku a yau. Akwai tsarin da ya dace da kowa.
1: Tazara tsakanin haihuwa.

da suke da sadaki musamman a ƙauyukan da kuma karkara. Ya Allah ka nesanta mu da yin duk wata irin hulɗa da kusa ko ta nesa da ƴan harko ƴan Balajawu. Ba hukumar tsaro bane za su da mataki ƴan kanan ne ta hanyar samar da gwamnati wanda za ta ba ransu aiki ne, don ba komai bane yake kawo wannan rashin tsaron illa bakin talauci da rashin aiki ne. A ra'ayin Alhaji Mutaka Muhammad Abubakar, Sultani Musa Gagarawa cewa yi a rage tafiye-tafiye lokutan da asuba ko kuma da safiya, sannan a samar da tsaro a wajen da ake da ƙarancin mutane, kowa ya addu'a lokacin fita daga gida domin neman tsira, sannan kuma a ƙarshe ce a wayar da kan matasa su nemi sana'a ba ƙwacin kayan marfa. Wannan sai hukuma, amma al'umma wasu matsorata ne. Idan ana ƙwacin waya a kan hanya kowa juyawa yake yi, yana guduwa ba sa iya tsayawa a tunkari 'yan daban. A ra'ayin Muktar Zakar Munjibar, za mu gaggare saƙonnin rayuwa naku ne da saƙon Dakta Amana, inda ya ce Allah ya mana maganinsu. Wallahi yanzu ba sai da sassafe ba, shekaran jiya da magariba aka ƙwace mashin na kwarar gidan mai a Gwalmaja. Iyakacin saƙonnin rayuwa naku kenan wannan lokaci. Kuna da damar ci gaba da bayyana mana rayuwanku a shafukanmu na sada zumunta da suke

0: ne daga soyayya da fahimtar juna. Ku tattauna da abokan zaman ku, ku yi shiri tare.
1: Tazara tsakanin haihuwa na ƙara kawo fahimtar juna, lafiya da albarka. Ku tallafa wa matanku, ku saurari juna, ku yi shawara tare.
0: Tattaunawa.

0: Masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkan ku da sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin kada kunnuwan ku sha labari shirin da ya saba kawo muku rahotanni masu ilmantarwa fadakarwa har ma da nishadantarwa duniya ina zaki da mu wata amarya ta kashe abokiyar zamanta kan rikicin rabon naman sallah iyayen yaran da aka kashe sakamakon rikicin fadan daba a wajen rantsar da wani mai madafun iko a nan jihar Kano zo roki gwamnatin jihar da ta bi musu haƙƙin jinin ƴaƴan su
1: mun ne mun haƙƙin jinin ƴaƴan mu ke saboda haƙƙin shi ne zai ba duniya cewa don kana son ka ta kawo ƙarshen duk irin wannan akafadan da tashi mutanen da ake yi ba ji ba ne
0: sannan za ku ji yadda wasu daga cikin angwayen da suke shirin angon cewa bayan sallar nan ka koka game da karancin gidajen haya a nan Kano wanda hakan ke haifar da daga bikin su
2: biki na har ya zo ma ya shi ne sakamakon rashin gidan da za a zauna na haya a daga shi ake so uku yanzu da wani babu ba sallar a sati mutum za a daga shi an daga su mutum na biki
0: waɗannan kaɗan ne daga cikin ɗanɗanar rahotannin da muke ɗauke da su har ma da jin rahoton nan na sanin asali inda za ku ji asalin samuwar garin gaboji da ke ƙaramar hukumar Gaya
3: to akwai wani makiyayi mai suna Tsani da ya kuro arewa daga Damakaran zai wuce ya shiga cikin Bauchi to kuma da ya zo nan ne to shi ne kuma ya ga wannan jejin ya ga kamar ya yi masa
0: sunana Abubakar Sabi Karkasara wanda ni ne zan jagoranci shirin a daidai wannan lokaci
4: Abubuwan gida sun yi kammala siyayyar ma'anar ba sai mun shiga kasuwa ba.
5: Ka manta kayayyakin da za mu siya suna da yawa ne?
4: Ai, duk nau'in kayayyakin da muke da bukata a kusa ka ta fara kantin da sai store.
5: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
4: Wanda ku umar gida da sai store na ne gwataccen baya da masu safara sai ga roba da masu yin teba kayan haɗin miya ba a bar ba su yi to a baya ba domin ko yana da alayyar buɗe kabewa gami da ganyen ogo tataccen manjan da babu doraya a cikinsa
5: ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu
4: uwar gida ai ba iyalanka ta fara kantin ba su yi to a iya ba muna da kayan shayin goruba na'ana yawan gas da dai sauransu
5: sanar da al'ummar kan hanyoyin da za su fi domin samun nasu da ra'asan
4: basiru stone na unguwar darmanawa daura da babban masallacin juma'a na biyar kuma masallacin gani umar duk a unguwar ta darmanawa haka zalika za ku yi samu a nan basiru stone a kan lambar wayarsa kamar haka 0800 364 4000

0: matasin da take dauke da shi domin jin yadda abin yake da kuma tushen wannan karin magana ga Dr. Kufar Sidonki Muhammad na sashen koyar da Hausa kwalejin ilimi ta Sa'ada Tirini da ke Kano.
1: Abu mai sauki mai mutuwar bako a ringe shi ma daga tushen tarihi, wato an ce zamanin sarkin Kano Usman na ɗaya an yi sarkin Kano Usman na ɗaya an yi sarkin Kano Usman na biyu a Kano. To lokacin sarkin Kano Usman na ɗaya da shi da sarkin Hadeja Buhari an ce aminan juna ne da sarkin Kano Usman da shi sarkin Hadeja. An ce wata rana sai sarkin Hadeja Buhari sai yi wa sarkin musulmi na wannan lokaci tawaye. An ce sai sarkin musulmi ya umarci sarkin Kano ya kamo shi. Sarkin Kano Usman ya ce to in ne ya kamo shi yana roƙon alfarmar kada a yanka shi. Aka ce ba za a yanka shi ba. Saboda haka sai ya ɗora ɗamar yaƙi. Aminan sa ne sai ya tafi saboda umarnin sarkin musulmi. An ce a ringe sai ciwon ajali ya kama shi sai ya rasu. Dalilin da ya sa ma ba a yi yaƙin ba kenan. An ce da ya rasu a ringe ba a dawo shi Kano. Sai aka yi masa sutura kamarinsa yana nan gidan daga cikin ringe. An ce har yanzu ma kamarin yana nan. Sai kuma tawaga sai ta koma ƙarƙashin Galadima Abdu sarkin Kano Abdullahi. Daga nan sai mutanen ringe sai aka samu magana cewa ko da wani baƙo wani yayi ya mutu ya aikata mai gana abin da shi ya yi ko a harka bani abin da shi aka danne sarkin Kano ba irin na Kano a ni ka ya ce wa wani abu mai sauki mutu baƙo ai ba za a yi mata wahala ba ne da wuri ne ya ce an yi mata wahala ba za a yi ta neman yaya ba ne sarkin Kano ma su tun da guda irin na Kano ya rasa abin da shi a nan kuma ina da wani baƙo kuma na to shi ke nan sai ake cewa wani abu mai sauki mutu baƙo a ringa saboda haka yin karin magana ka da shi na dinga tushen tarihi
0: domin jin da bayanin matakarin maganar a kasance da mu shi ne na gaba rahoton kenan kashiyar Abubakar Sheshe ku karkade kunyanku.
2: To Sheshe ai dama shi karin magana ma'ajiyar tarihi ne. To a nan kuma wani matashi ne ya shiga komar rundunar vigilante ta unguwa uku sakamakon kama shi da aka yi dubu dubu yana sace kayayyakin ginin mutane kuma ba wannan ne karo na farko ba da aka taba kama matashin. Sai dai a wannan karan an kama shi ne sakamakon bi cikin dare yana karya fulolin gini da wayoyin wayarin yana kwashewa yana siyarwa. Ga dai yadda kwamandan bujilanci na unguwa uku wato Adamu Abubakar Fiya-fiya maganin manya da ƙananan ƙwari yake zantawa da shi a lokacin da ya shiga hannu.
3: Kai ya sunanka?
4: Salamu.
3: Salamu kai ya ne kai?
4: Malam.
3: Shekarun ka nawa?
4: 17.
3: An kama ka a wata unguwa kama ka?
4: Rege.
3: Me ka aika ta?
4: Sata ne.
3: Me ka sa ta?
4: Lulluka.
3: Wani irin wurin a yaya ka same su?
4: Na fara na kakkare su.
3: Ka fara na kakkare ka kakkare su?
4: Ne.
3: Me za ka yi su?
4: Ciyarwa.
3: So nawa ka kama ka sata?
4: 17.
3: Kana yi a unguwa uku da muka ci gaba da kama kai na ka tsallaka kuma yanzu?
4: Rege.
3: Rege ka koma yanzu da sata?
4: Eh.
3: To in ka samu kudin in ka kwaso kayan mai in ka sai mai kake da kudin
4: abubuwan yake shi
3: me yayi abubuwan gaya mana
4: da taba
3: wani irin taba kar sunan ta
4: mimi
3: eh
4: mimi
3: da mai kowa
4: da yanzur
3: da yanzur
4: eh
3: a kalla ta kai shekara nawa kana wannan sasa sata
4: shekara ɗaya
3: shekara ɗaya kuma a shekara ɗaya duka an kama kace ba ku
4: eh
3: ina kai da ya kace zuwa sata
4: to ko yin ne mai sai ba mu aurata
3: ba mai mu ta ta uwa
4: ya ne
2: Adamu Abubakar Fiya-fiya ya kuma faɗi irin matakin da za su

0: você perguntar sobre o Xirenea. Xirenea é
1: tubar kanmu da dawowa yanzu kuma bari mu lega jahar Kaduna a inda za ku ji yadda wata amarya ta kashe abokiyar zamanta sakamakon rikicin rabon naman sallan layya. Tunda farko dai amaryar ce ta zargi cewar an fifita ƴaƴan uwar gidan akan ɗanta wajen rabon naman sallar, da dai cikakken rahoton da wakiliyar mu Fatima Yunusa Musa ta haɗa mana.
2: Masu sauraro, wani lamari mai ban tausayi da tayar da hankali ya afku a garin Zaria da ke jihar Kaduna, inda rikicin cikin gida da aka ce ya samo asali daga rabon naman sallar ya ƙare da rasa rai. Rahotanni sun nuna cewa wata amarya da ake zargi ta hallaka uwar gidan mijinta bayan wata gardama da ta barke a tsakaninsu. Lamarin da ya faru ne a unguwar Gwargwaje, inda makwabta suka ce abin ya zo musu a matsayin babban abin mamaki. Abin da ya fi ɗaga hankali shi ne yadda wani saɓani da aka ce ya shafi rabon naman sallah ya rikiɗe zuwa tashin hankali, wanda ya sanadiyar mutuwar uwa mai ƴaƴa takwas da jikoki. Rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta tabbatar da kama wadda ake zargin, yayin da bincike ke ci gaba domin gano hakikanin yadda al'amarin ya faru. A cewar wasu makwabta, margayiyar ta kasance mace mai haƙuri da son zaman lafiya, lamarin da ya sa mutane da dama suka kasa ɓoye alhininsu bayan jin labarin rasuwarta. Sai dai abin da ya ƙara jan hankali shi ne kalamun mijin matar, wadda ya bayyana cewa margayiyar ce ta taimaka wajen haɗa aurensa da amaryar da ake zargi. Kalaman da suka sanya mutane da yawa yin tunani akan yadda rayuwa ke cike da abubuwan mamaki. Tambayar da mutane da dama ke yi a yanzu ita ce, ta yaya rikicin da za a iya sasantawa cikin lumana zai kai ga zubar da jini da rasa rai? Wannan lamari ya zama wani babban darasi ga iyalai da al'umma baki ɗaya kan muhimmancin haƙuri, yafiya da kuma magance saɓani cikin nutsuwa kafin al'amura su kai ga abin da ba za a iya gyarawa ba. Allah ya ji ƙan margayiye ya kuma kare al'umma daga irin waɗannan abubuwa masu raɗaɗi. Fatima Yunusa Musa, ku kai kaɗa kunnuwan ku sha labari.
1: To Fati a nan, sai mu ce Allah ya shiga tsakanin nagar da mugu, kuma Allah ya sa mu fi ƙarfin zukatanmu. To a nan kuma wasu angwaye ne suka koka a nan jihar Kano sakamakon wayar gidajen haya da suka ce ana yi a jihar, lamarin da suka ce yana sawa ana ɗaga auren nasu. Kano dai na ɗaya daga cikin jihohin da suke wayar gidajen haya arewacin Najeriya baya ga tsadar kuɗin hayar, kamar dai yadda wani binciken masana na baya-bayan nan ya fitar. To kowa ina gizo yake sakar? Ga dai wasu daga cikin angwayen da bakinsu.
3: Sunan Umaru Musa, ke tabbata kawai biyan mu gaɗe shi wanda shi ne wanda zan yi wa gwamnati. Gaskiya gidajen haya suna mana wahala sosai, sun yi karanci, don ma kuma an samu tsada tana yawa kawai misali da yanayi. Idan an samu yare wani suke mana magana da shi washi sai ka biya kuɗi, kuma kuɗin har da Allah yana hal. To gaskiya shi ne kikiya gwamnatin da wani kuma guda ɗaya a taimaka a gida mana gidajen gwamnati wanda su za su tallafa mana. So gaskiya yana cikin tsadar rayuwa sosai. To shi san kikiya gwamnati a taimaka mana mu an baye ne. Biki na har ya zo ma ya shi ne sakamakon rashin gidan da za a zauna na haya. To shi san da kikiya gwamnati yanzu an ɗaga shi a kai su uku. Yanzu da wani bayan basa da ba a yi santi mutum za a ƙara ɗaga shi an ɗaga su mutum na biyu. To bayan yin tsadar rayuwa da muke ci gidajen sun yi karanci ne sosai a inda muke zama gaskiya. To shi san kikiya gwamnati a taimaka mana a duba mu.
4: To amma wasu suna ganin cewa mata kuke ba wa zaɓi ba kwa samun irin wanda za mu hama daidai ƙarfin mu.
3: A'a ba haka bane, idan an kai kama daidai ƙarfin naka kuɗin yana yawa ne, muna samun hari kuɗin yana yawa gaskiya, kuma ga tsadar rayuwa da muke ci gaskiya shi yasa.
1: Isa Jibrin Isa Kaci Ƙasa shi ne shugaban ƙungiyar masu sayar da gidaje da filaye da bayar da haya na jihar Kano, ya ɗora alhakin tsadar gidajen hayar akan gwamnati da masu gina gidaje su bayar da hayar, inda ya bayyana cewar tsadar kayan gini da kuma hana awon igiya da gwamnati take yi shi ne ya haifar da wannan ƙarancin gidajen haya. A zanta wadda filin bukar kaɗa kunnuwan ku sha labari ya yi da shi.
3: Gaskiya abubuwan da nake nuna a yanzu a hanyar da ake ciki sun yi tashin gwamnati, shi yasa za ka ji cewa an

0: anan kuma wasu daga cikin iyayen wanda aka kashe musu ƴaƴansu ne sakamakon fadan daba a wajen taron rantsar da wani dan siyasa a nan jihar Kano suka kawo koken su zuwa ga mai girma gwamnatin jihar domin a biya su diyar ƴaƴansu wanda suka ce babu wani jami'in gwamnati da ya jajanta musu tun daga wancan lokaci kawo iwar haka
1: sunana

0: taron wani ba gaisuwa ko ba taba gwani mataki akai hannun su ba mun kuma da mu fada haƙƙin jinin ɗayan mu yake ne ba ba wanda mun ke bukata da gwamnati ba lalle haƙƙin jinin ɗayan mu yake saboda haƙƙin shi ne zai ba duniya cewa dole kana son ka ta kawo ƙarshen duniyar irin wannan fada-fadan da tashin mutanen da ake yi ba ji ba gani
1: kuma ga shaya zai ba wannan da gwamnati akan haƙƙin dan munura da aka shi mana mu wannan dan mu ne kuma yaron nan tare ki da gwamnatin nan ranar da aka rantsar da dukkan gwamnati cikin sati 4

0: sembako jepien kawa kawa chumela kafunga mnyu kawa kamela isi mbotela mshaya mwako kumre ya kato kumekasa asilasa kabila alaseru jeje nekai kawa honu chumela ya kari kapusha mu kawa kamela maura jee wai vlogo mnawa kichika kakula mbeto
1: idawuko kabiyo musana hankali za kujia dachika ikenshari nyeke ya wana lukati sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa da ku da cikin wani sabon shiri na harshen kalkalinka shirin da kan baiwa yan siyasa daga kowace jam'iyya damar yin zokaci game da yadda al'amuran siyasar wannan lokaci ke ci gaba da wakana amma ba bisa doka kamar yadda a sashi na 39 na tsarin mulkin wannan kasa ta tanadi so Abbas Salisu soran dinki da ke rike da akalar shirin halin yanzu to kai tsaye mu fara shirin daga babbar kotun tarayya da ke babban birnin tarayyar kasar nan Abuja inda a wannan rana kotun ta dage ci gaba da sauraron karar da tsagin Nafi'u Balagon da ya shigar gabanta har zuwa ranar 8 ga wannan wata na Yuni da muke ciki dangane da takaddamar shugabancin jam'iyyar ADC wannan kasa da suke fafatawa tsakaninsa da tsagin shugabancin Sanata David Mark inda bayan da lawyer masu karar ya nemi kotun ta ba su karin lokaci sakamakon rashin halartar lauyoyin wasu bangarorin da ke neman shiga cikin shari'ar kotun ta amince da haka alƙalin kotun Peter Alipo bayan gabatar masa da wannan bukata ya amince da ita wanda watakila hakan ba zai rasa nasaba da rashin sukar da ba a samu daga lauyoyin bangaren waɗanda ake karar ba ciki kuma har da na sanata David Mag da ma na sauran shugabannin tsagin nasa sai da kuma lauyoyin sun nuna damuwa kan yadda shari'ar ke ci gaba da yin tafiyar wahainiya duko da irin umarnin da kotun koli ta yi cewa a gaggauta a sauraron karar ba tare da wani ɓata lokaci ba amma kuma rahotanni sun bayyana cewa wakilan hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC game da sauran waɗanda suka nuna sha'awar su ta shiga cikin shari'ar ba su halarci zaman kotun ba duk da cewar an tabbatar da an aike musu da takardar sanarwar zaman na wannan rana wannan ce ta sanya alƙalin kotun Peter Lifu ya bada umarnin a gaggauta sadar da takardar zaman kotun na ranar 8 ga wannan wata da muke ciki ga duk bangarorin da ke bukatar shiga cikin shari'ar nan da sa'o'i 24 masu zuwa da yake batu yake kan takaddamar shugabanci da ake ci gaba da yi a babbar jam'iyyar hamayya ta ADC wanda wasu ke zargin ba zai rasa nasaba da tsoma hannun mahukuntan da ludayinsu ke kan dawo ba domin kuransu hana su rawar gaban hantsin samun lagonsu su kuma su ci gaba da cin karansu babu babbaka kuna sane da cewa a baya-bayan nan jam'iyyun wannan ƙasa suka kammala zaɓukan cikin gida na fitar da gwanin waɗanda za su rike musu tutar takara a babban zaben da ke tafe na shekarar 2027 wanda zaben ya zo da salon baiwa ƴaƴan jam'iyyun damar fidda wanda suke ganin shine ala da ya kamata su baiwa damar ya zamo ɗan takara a jam'iyyar tasu maimakon yadda a baya ake baiwa wakilai da ake kira delegate wannan dama wannan ce ta sanya muka koma ga masana kan kimiyyar siyasa domin jin ko a wani ma'auni za su dora wannan tsari da aka gudanar da zaben a kai shin na ci gaba ne koko sabanin haka Dr. Abati Bako ya yi mana warware kan wannan masala game da salon kamun ludayin mahukunta cikin shekaru uku da suka shafe ludayinsu na kan dawo a yanzu
2: abun da ba a buƙatar dojinsa ba ba za ka ci gaba ba ko mis kana narrative to so da kana kuma din Najeriya har yanzu tata take ka dauki maganar zaben cikin gida ina da daga cikin kalilolin nan a kasar kowa ne kuka da shi kuma shi kansa ofin evidence da aka ce ai amfani da shi a rage bayan alaji ko haje bayan hajiya abin yi a duniya wani ya samu ne maskatar su zo su mazan shi ba saboda idan kasashen da suka ci gaba kake irin su nazarin

0: su ne ba za a basu idan mutum kuma kokari ake a raba kansu a kan haka ba ta yaya demokradiyya na ta yanzu da haka
1: akwai waɗansu da suke kallon cewar ai shi wancan tsari da aka furta a kansa da ake cewa delegate an fushi ne maguɗi a ƙarƙashin sa akan yadda za a ba wa ƴan jam'iyya dama su yi layi su fitar da wanda suke ji shi suka fi kansuwa ya rike wa jam'iyyar tasu tutar taka.

0: basa sa ido da ake cewa
1: to sun hasa
0: akwai ayyana ga akwai yan sanda
1: matsalar cin yanci da rashawa ne da bai wannan abubuwa haka ba dole in takara suna cewa ai musu ba gudu su suna cewa ai kudi aka riba ai kana ba mu ba ni zan ci ce maka kaidan kwarriya kaidan shine dan kasa tun da mu amalin da shi ake magana zaman lafiya magana samun iyayen bako da kowa kana magana tattalin arziki da shi dan kasa zai ga

ɗayanka na wanda Allah ya zabu daga cikin ruwayen mutane idan ka musu amanar shugabanci amma a matakin ƙasa ko jiha ko ƙaramar hukuma ko kuma wakilcin jama'ar ka a majalisar tarayya ko jihohi ka sani cewa shugabanci amana ne amana kuma abar tambaya ce a ranar da babu wanda zai iya kubatar da masu cinta daga cikin abin da ke ƙara taimakawa da mulki samun nasara cikin al'ummarsa shine kallon hotuna ko sunayen wanda suka kasance akan kujerar kafin sa hakan zai dinga tuna masa cewa komai da daɗewa shi ma zai zama tarihi babu abin da zai kwashi mai mulki face adalci da sauke amanar da ke kansa kowa ya gyara ya sani haka kowa ya ɓata ya sani.

masallaci na gaba, mun kira masallaci a miliyan 400, ga ragowar kuɗi ne na miliyan 170 da kwabuna, ga su mun dawo da majalisa su, ga su mun kuɗi, ga su kuma a rubuce. Saboda haka mun yi sanarwa, wannan ya ƙara musu mutunci, wannan sai za su ci to, to tun da yake haka ne abu, malam shekaru har yanzu da baya a majalisar ma. Shi ne firamanin cewa man na renovation na wannan masallacin, kaga mana ta aiki ina kira da sauran siyasa don Allah don girman Allah, an ce ko ba ka son abu ka koya a wajen dan makocinka, don Allah ku koya amana, wallahi da aka ake amana ne bari da zamu ganka shi abinda ya baka sha'awa. Wannan shi kuma na Najeriya ne gaba ɗaya bayan masallaci, wato ana majalisar nan ta senate ne dan pensioni kafin da abin da ya shafi gida na ina sansa. Malam shekaru yana bincike a cikin bincikensu, kasan an sa shi chairman na committee on pension and establishment.

0: su, to wannan shi sai na ce maka shi ne a sanin ni don wannan rabon kudi da aka yi ba magana ba shi ba magana da yobe ba magana iyali ba magana munci ba magana idobe ba magana ishekiri ba magana musulmi ba magana Allah Kirista Allah ba dai ba magana
1: kishin sa duniya ta karawa tun da ya
0: fashi Allah ya raya masa dare a Allah ya dinge mu din sa daure ne a shi zan rike cewa abu ba ku ga sa daure ne alaji ba zan je da bari ai to wannan ita ce ta sa muke wannan saboda ka mutanen wannan ayyuka ga su na lissa ba su kwarkiya lokacin gamman abubu 15 ayyuka guda 86 na fara kwakwulwa na wuta ba lokacin
1: shi idan abin
0: da ya kai ana dawa na cikin gida da na waje
1: ne yasa
0: kowa ije
1: idan ne yasa idan da ayyukan nan ake bayyana cewa ba ku da ayyukan da za ku tallata na sanatan sai dai waɗanda lokacin da yana banna kuke tallansan shi
0: to ai yanzu waɗannan ne sanatan ne a lokacin da mun goma sha biyar ne lokacin da mun shekaru yake gwamna a lokacin da mun 44 yi wa aiki ba ide
1: adawa ce
0: adawa ce na farko ke mai ba ka san mutane ne akwai wanda ya sani zai take sani

wannan kanarin hukumomin yake ya je ya tabbatar da abin da muke in ba a yi ba zo ya ce ba a yi ba sai wani daga cikin garin su ko sai ya ce hawa ne ba kamar da daidai ba kaga ne an yi wannan aika ga su inda suke kuma suna nan so da haka abin da yake kira ga yan adawa su shugabanni musamman ina gode wa mai girman shugo wato abin da zai baka sha'awa shine wato mutum so da yawa mutane sai su zauna da mutumin kirki mai mutunci babban mutum amma saboda a kusa da shi suke su sai su nuna yi sai kai masu alƙalu yanzu ka gane da zai zama mara shekaru shugaban ƙasa ne ba mai girman gwamnan nan Allah ya saka masa da alheri shi ne shugaban ƙasa suka tattauna suka ga mallam shekaru yana da amfani da zai yi musu a wajen zama musu zai shi ya yi gwamna ya yi minista ya yi sanata so daga idan local person a ƙasa misali wanda bai je ko birgit ba ka gane ya yi wani aiki ga wani mallam shekaru ba su shugabanni da suke ƙasa sun ko birgit ba ai ba da takara ne to ai ko shi da a gaggawar da ne a daji ya gani ne kawai alaji wato shi za shugabanni suka zauna suka ce to su bi shugabannin hankali ne ko su bi sanin Najeriya ne me suka sani wato ni abin da girman mamaki da Allah ga annabi na jira ga yin siyasa ni ina siyasa amma ina da gida gidan fanshu wato wata magana ba na son faɗe ta amma dole ban faɗe ta ina kira ga talaka ya kamata talaka ya gane da yawa fi yan siyasa ba fa siyasa suke yi saboda talakawa a siyasa suke yi saboda su ne da amfani su so da haka ina son ka yi ba kuwa wannan ayyukan guda 86 wayiwa na gaya maka da yan fanshu na gaya maka da masallacin Abuja sannan na gaya maka da mazabin da yi dokan gaman 15 da sauransu mara talakawa ake yi to amma idan ya zo ya tare da kudi a bakin titi to an ba su dama

gani, domin abinda gaba da zalimi ne kowa ya je ugusi duba ya gani. Wannan kenan. Na biyu, godiya ta musamman kamar girma gora ta rubu. Ubangiji Allah ya sa yadda ka hango mana alheri, ka hango alherin malam shekaru a cigaba da yi a Najeriya. Allah ya ba mu sa'a a cigaba nan, Allah ya ba mu girma sa'a da ƙarin fahimta da basira wadda zai taimaka a ciyar da Najeriya gaba da kuma jihar Kano. Godiya ta musamman ga mai girma gwamna kana bin mu bashi, za mu biya ka, bari a fara kamfen bashi na siyasa mana, don mutumin da ya mutunta jagoranka. Allah ya

0: aka ce gwamnati yayi mutunci
1: to bangaren karamar mutunci ba
0: misali duk wadannan dalilan da ka zayyana bangaren konkusiya nan suna ganin mutunci ne misali
1: magana mutunci yanzu to ai ba su maza to ina zuwa shi kenan to

za ka bai san na bana din wanda ba zai sare shi so daya a jana'i da girman shekaru amma wallahi a yadda na san shi with simple mind wato ina da sassaucin ra'ayi ni na san wallahi abinda aka san shi ma a baya ina da masa yake domin na tabbata yadda idaje arziki aka sa shi mushe arzikin wadansu ni na san ina da dama sai dai jama'a su masa afuwa Allah kuma ya masa afuwa domin ni shi kasuwar kofo mai ai ba garma banna bace a butunci a cikin jama'a ai ba garma banna ake ba a togar da mutane a talauta su amma saboda lokacin yana cikin magagin wancan tafiyar ba yadda zai yi Allah ya kaddara da dai ta kansa ne biyu kare domin kubura amana shekaru ya taka a jami'ar har ma kace ya ci sanata amma Allah ya tuki mana shekaru Allah ya musu ilhama akai akai garbaji da zakar baba kai wallahi da ba garma nasara

0: ila yanzu yasa aka rushe filin su kuwa billahi illahi la ilaha illa hu duniya bangaren da za a yi wannan ba na sa wannan ba
1: kuma zargi kuke matashin dan fashi
0: bangaren zargi ba ba a miki nan gari
1: dan an yi amma ba ku da alƙaliman sawa aka yi ai
0: kuma nan
1: ba ku da alƙaliman sa shi aka yi
0: shi bitin da yake aka dore duk wannan da take buga shi cikin wata da kansa mai yake goyon bayan abin ai da ma sun ce ne sun rushe ba ma wai abu ya rushe ba a ai da ma sun ce sai sun rushe ko mutum ya gina ya ruhawa da yi ko sai sun rushe so daga ni a wajena kuma baka sani ba Allah ne ya mana na mishara ba akasin kana ni mishara guri da guri 60 ba aka rubuta sai an rushe a garin nan gaba ɗaya sai an rushe guri 160 kai in ba dan Allah ya yi wa abban alamun shari'a ya gano asara ba ba za ta yiwu ba ya gudu me kake nufi yanzu da an ce sai an yanzu misali bai ci daga sabuwar ƙofa ko daga da gungi ba ni da ko tarko a wurin amma kai yanzu a duniya saboda girman Allah a ce an gina arziki irin wannan daga sabu daga ɗan gungi a ce daga nan har ka buga an rushe dan Allah dan annabi mutum ya kwanta wallahi akwai masallacin idi na mutanen da suka mutu suna da yawa kawai dai Allah ya jika mu shi kenan so daga mu ji magana ina ƙara tawa kamar na ubangiji Allah gwaru da irabu aka da wancan tsarin
1: abu shi ne fa nasu ba aka ce an dauke
0: an kushin sa ba wannan maulu babu ne shi bane ne an kushin sa dai ba nasu ba ai shi ma sauran ba suke ai an kushin ba wani an kushin bane ne takarar shi ba ban kasa ne abin shi takarar shi ba ban kasa ne bari in ga maka wani abu ba ka sani ba a tubun sa da na san shi shi ba dugu a tubun nan san shi duk wannan yawon da yake ba ta takara yake ba a da abin da yake na duwa na duwa na duwa wallahi ba takara yake ba ba takara yake ba takankali ta zake amfani da shi da ai ba za ta kai ba sai ya rusa ta saboda ni saboda bari mu kamsa yi lokacin da
1: mutanen
0: da atida my friend ga lokacin da
1: ni ci da man aiwa a yanzu sama da shi
0: ba gani ji ji ji ga ji ga wannan ne ba
1: suka sanya aiwa a gaba dan nema mata ruku
0: su ba wazan ga amfani da su suka rusa yau wannan ma wata bita ce da ban ayyana da ka fara kan wannan da yita bari mu ka san fulana ne su zango ka san cuta da mu yi lokacin da har da lokacin da ya mun ga maka ma lokacin da aka ce yan adawa su haɗe alifin kotun ne su haɗe Peter Obi da Atiku an su ne suka tafi suka haɗe da suka tafi suka haɗe a lokacin hankalin shugaban kasa ya tashi domin kwarkiya bari mu ga su bulan analysis da guriyar nawa ka da Atiku ne tunan miliyan 7 da guriyar nawa ka ka da Peter Obi tunan miliyan 6 da aka zo suka haɗe yanzu magana ake fita guriyar miliyan 13 da miliyan ne gona tun yi tuna da shi wannan Allah ta nemi miliyan kuma ya miliyan 8 idan da dan kunku sai ya je ya kansara waccan hadaka ba za mu dogunta da yanzu ba ka ga wannan gwamnati da suka gudu da yira gudunsa to ba fansara ba ce tukunna abinda za su bani ne ma ne bambancin miliyan 13 da miliyan 8 ne ce nemi miliyan 5 dan da ma wanda yanzu ba za su yi ta ma ba za su yi ba to duk wannan gwamnati da suka gudu ba da bayanin da su tafi neman adalci su samu kuri a miliyan 5 da za su cika su kamo yan adawa kamar jini domin kuri a miliyan 13 da tana nan kamar jini a lokacin kuma su kuma yana da yawa suna neman kari wanda suka sake kwambashi suka da gurin su su kuma suna dorawa wallahi a lokacin duk mai arithmetic a siyasa shi sakar shugaban kasa ya kasa gaci domin akwai tendency sa ko possibility sa za a iya gane shi a wannan lokacin ka gane amma sai Obasanjo saboda baya san Atiku baya san Arewa sai Obasanjo amfani da su sai tura kwankwasa cikin su
1: a zargin dawa
0: a zargin ba a yi wani kibar wani ke gaya maka a yi wani zanci ya abin da
1: ya sai
0: ko gari ko gari da zashe sai tura kwankwasa cikin su bari ga maka wani abu tun daga ranar da aka tafi zanga-zangar demokradiyya ai sabin democracy from our current government wannan a cikin demokradiyyar gwamna ai da aka je gurin inda Atiku yana fahimta shi gaunawa yana faxing yana televising across duniya a wayansa amma in kana da bidiyo din ka je ka sauke dukkan zagaye za ka ga ba dangane da suke ba promoting din Obi kwankwasa ake a lokacin saboda ai sadilawin din Atiku aka dawo gida yan adawa suka dauna suka ce to sun yarda a je a yi sulhu a cikin mutum huɗu duk wanda ya samu a goye bayan sa. Idan ka dauna kan calculation politically dai a Nigeria yanzu a ƴan adawa both monetary and otherwise daga dukiya zuwa wayewa zuwa ƙarfi na takara zuwa duk abin da kake dubi a siyasa ai tukuwa kuwa so da kuma ubangiji idan an suka ne suka wucin da jijiyar ba a tuku ne suke musu zai samu gaba saboda haka za su gyara su mayar mu baya an da nusa kan census nan ma sai ke da ƙara tsoro da jijiyar sai da su yage obi da kokosu sai sun ci ciwa su tafi NDC a tafiya ba da ake maka yanzu in dai ba Allah ne zai kada bola ta yi ba wallahi tallahi sai ya ci raba domin tafiyar irin ta 2023 ce wacce ya zai rike kuriyarsa sun haɗu na ma shi 1900 ce 1900 ne ya ta ƙara a kan miliyan shida ne da ake shi kuma da ba 1900 ka

0: kabiru ba dole ne ya samu dama ba a duk wanda ya aiwa ta shi sanan Peter Obi kansa ba so yake ci gaba da abin Peter Obi ke gaba ka bunna ke
1: kamar ya
0: ne ce duka ne ba kai kana din Peter Obi zai samu ba wanda dan Allah ya bashi waye shekara hudu waye ce haka din girman Bible ya duba annan da yake cikin Bible din zan zauren su da shekara hudu a gura zai yi kaga matakan da zai bude so daga abin da yake nema yanzu shi yana dawowa su fadi shi sake cewa aikin mulatar biki aikin mulatar biki
1: waye shi aikin mulatar
0: shi ba ku san aikin mulatar biki wallahi so yake yi mulatar biki mai ne ta farin ga ma wanda saya kana da safi an so take ya ana yaba kan kare tunani abin da yake nema yanzu Atiku ana magana wannan ita ce takararsa ta karshe shi kuma wunza Atiku ne ya blocking din sa saboda abin da yake nema yanzu shine yana ga akada su Atiku wuce shi ba tunanin sa da wayan sa ai next time idan mun magana arewa misali arewa an shine wanda za a zo a sa a gaba ai ana san sabon kenan saboda shi yanzu magana da yake ya za a yi kada abu shi abba ne priorities sa ya za a yi kada abba lalita kan ta dawo hannunsa to mun aku shiri dawo hannunsa a sake tara kudin da za a yi takarar shugaban kasa a gaba wani titi da ne shi saboda
1: abin da suke gani

0: jam'iyyar APC. Karewa uwa Obama kullum tsarin mulki lokacin Buhari da ake musu akan wado sufura a ciki amana shekaru ya taɓa Boston ya ce kullum tsarin mulkin APC da suka rubuta ta shi jagorancin rubuta ta kuma shi ne intanet ɗin ta yadda aka sa a nan zane a ciki. Ya ce idan da wata kalma a kundin tsarin mulkin jam'iyyar APC wanda shi bai sai shi ba ba shi ya rubuta shi ba a gaya mar duk Najeriya ba wanda ya musu musu. Har in tumubin margayewa janar Buhari ba wanda ya musu musu haka aka tafi dai a wannan adawa amma ba wanda ya musu musu. So da haka abin da nake so in gaya musu mu a siyasa ba mu mugun yawo waɗanda ba su samu ba da musulmi da kirista amma da akwai su don na zama duka musulmi ne ya kamata mutum ya zama wise mutum ya waye duniya ta yi nisa har yaushe yanzu. Kana musulmi kana da addinin ka kana bin Allah da annabinsa ka kasa ganewa ko kuma ka manta da Allah ne yake ba da mulki wani ne ke ba da mulki ne hayya ki duba yadda wayo ba Allah ne ke ba da mulki mun ko ba shi ke ba da mulki mun duk abin da kake nema a gurin Allah in dai ba a gurin Allah kake nema kuna tafiya kuna neman abubuwa da yawa sai Allah sai ya ba wani ko da mari ne ya abuwa ne ne sunansa. Eh kamar yadda kuke ce ba mane da abada wannan shi abba ya yarda Allah ne ba shi miki saboda su kuma suna da su suka ba shi miki saboda ka abba ya yi karanta a lewa islamiya kai dole ta biyi bugun alansa da biyan biyi din ya gaya waye da mutum ta musu bakin ko ko sai ya je yawo ya dawo sai ku ne wannan to abin da yake kira gare su duk lokacin da Allah ya ba wani abu ne kai da Allah ne yake bayarwa ai ko bar Allah ba kana ba dai bace an ci da ta jariya akwai wani abin da Allah ya ba wani ne wanda ba shi da irinsa kuma ta shi ba shi da
1: addu'a
0: dan koma wajen koma wajen Allah Allah dan girman zatin ka Allah dan sirrin da yake tsakaninka da annabinka dan sirrin da yake tsakaninka da littattafanka da mala'ikunka Allah ga abin da ka hukunta ka sa an ba wani.

0: abinan na zo muka gashi na muka lissafin ayyuka da na mutane da na Najeriya da na mazagu da gashi na muka lissafin ayyuka guda 86 da na dakuru wai wannan ayyukan a jami'a muka yi ko mutane kuma a cikin ayyukan jiba a dan da rabu za a wani a raba musu motoci da mashina ko ko mutane za ka bi makarantu da dalibai da waye kai kai an yi aiki a masallaci ana an yi aiki a makarantu yara ana an yi aiki a gurare da yawa an yi aiki gashi nan dai to ana dai ko ko a to wannan su a jami'a kai wa su mutane ban
1: masashi
0: kuma kai ni abinda nake kada abinda nake jira ga mutane a koma wurin Allah Allah ya musanya muku da wani abin shikenan a ƙarshe mu ji magana da Allah da Nabi ubangiji.

0: yanke kasama da wata 20 gora mu je ma gora idan da yiwuwa a madadin yan fansho dan Allah dan Allah ka duba inda yiwuwa ka biya mu wannan kuɗi jama'a ku yi hakuri wannan yiwuwa ba ta zo kan shi ba za mu ci gaba da yi Allah ya nemi ta muka mutunka Allah ya nemi ta malin shekaru mutun sa Allah ya ba shi sa shugaban kasa muna godiya da abin da kai mana Allah ubangiji ya rufa mana asiri Allah ya karu ci gaba Allah ya sa APC ta cikin daga sama har kasa godiya ta musamman ga kushin ya da labari Allah ya muku albarka godiya ta musamman ga shugaban jami'i ya doguwa irin gudunmuwa da kake takawa a wannan harka ubangiji Allah ya wuce mana gaba Allah ya nemunta mana mulki salamu alaikum jama'a
1: na ka muka kawo karshen tattaunawar da muka kwashe kimanin tsawon sa'a guda ina yin ta da matashin dan fanshi Alhaji Muhammad Idris a madadin sa Alkasim Muhammad Nasir Kwarki ya da na